ne o leng la gago ke tlo etsa mošhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na pc e shebile gore o gangata batho ba ba creste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three fitlhela ka four ke tsona di-strategy ona mašha

o nfeta ya re godimo e bile go wena mo tshwago a dibuka tsa number 1 ha o jile go mogela o thetileng shebedi jwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo.

ka sa rututa ka hodima 92.8 hodikela hantla 104.3.

0: omonnaati
1: omonnaati mabule
0: ebirao yathabisa ntatentlhane
1: amele tate akakapele
0: areetse thapelo ntatentlhane
1: tata oraya mogodimong tata mogela wa kola jesu keresete sekela ka go sa leboa modimo wa isegaela ga e le morabidi wa ga ba balela bosenyi bo fetileng tate kwa ka bontsha mafuru a lekatsi ditšhaba modimo wa isegaela ao ba bang bana ba bokona ba setileng go a bona mafubi a nang tate empa ka mogau gago gona ke mo yafee a bona ntate ya matla otlhe e ba gona modimo a isegaele bolebeleng ba letsatsi ke na le gona lena leo lena ntate ya galamelang e bana motlhanka wa gago ntate ya matla otlhe a tlotla a re etelela pele modimo wa isegaele go bua ka tsamoso wa gago ntate ya matla otlhe ba le rona boleleleng ba bekeng tate o tlobe le rona gape boleleleng ba letsatsi modimo e na re kopa ka tshepile ditsele matala mokena jesu keresete ena ena gatela lefu ya retsiela bophelo bo o sa feleng ga le dumela ereng amen
0: amen ntatentlhane
1: amen motlhanka more
0: mogana modi wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka ore le ka ore ko etse o botlhokwa ntate wa ka molebong wa moifa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: le wena o bebele modima ntate bujane a be le wena le lelapa la gago amen
0: amen ntate wa ka o re beya gantle metsetsong ya e lesome ka morago rra ya rona ya borraro mokgatlhelo ke wa bobedi mo teng a re tsosolosanga maya ya rona mo re tsosolosanga

0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.

0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.

0: great meat. Amen.
1: Amen. Mutemeka kwadi.

and Pins Inc. Amen. Amen. Amen. Era ke mo fetele thula.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: mwanetso
1: morena o ba etele bana bohle ba le fifi le se di le ba tshabele ka bophaga ba lefatshe re ba ha o morena
0: o hlatsisitswe ntsa ona ka sehlo
1: e ka gona o phile
0: amen nne Setting a sediba samari aleta ringa ya tefelo. Nema mope ramabiza wale kaute. Reba hao murena.
2: Reba hao murena.
0: Manis.
2: Yele yele lama sabakatan. Uzumaka ondate singa. Aiki nyo isedi amerini.
0: Amen in this. Eba ha o morena ke tla boka le bitswala ha o ka mehla modimo wa ka ke wena khosi mana ditsela a le kwadi Eba ha o morena
2: kwa ho
0: mani
2: a yo tsa tsepo ya ka ke tla go di yeso kwa ho morena mari ya ya tsena
0: Eba ha o morena Mwanaka mphe pelo ya hao ka mehla modimo wa ka ke wena ai butle ke ba di le pakeng ya tsamela Mwanaka, mphepelo ya hao, mahlo a hao atle a gahlwe ke tselatsaka a o sile hata a le magalaneng.

0: uyahalalela uyahalalela ngoba modimo wa makhotla ke fase lo se le tsaka ganya hao uyahalalela ba ha mo re
1: re ba ha mo rena masale marena mo rima matriso le ganya lo khotswa ba balele ba ntlo ya ha
0: ka o tsana le rabo jara ka
1: amen nne
2: ana ka ona re mo goriseng ana ka ona re mo goriseng tsaka bona
1: mor ke ba ha mo rena ntate le ratola ha o le kakanga le ntletseng ya pelo le gaphatsehile le lemelaka le kampa le rarehile butleketleke ba le hantle mo le mong wa kutlisiso ke ba ha o morena le ratola ha o le kakang ntate le ratola ha o le kakang a le ntletseng a pelo le gaphatseile le melaka le kampa la rarehile re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba hao morena re ba hao morena
3: re ba hao morena ntate apela Jerusalema e be le khotso ba ga tamba tle ba atlehe re ba hao morena ntate
1: re ba hao morena Benji
3: a se di emere ntate
1: amen nnisi

ha o ka kgetha ho bea batho pela ei ha o ka kgetha ho bea batho pele o se o senane o tlo sala ka maqeba a tlong ka nako ho fola hopola le wena o motho Bascom Maswabi editse hantle kwading.

0: e ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: ne ma ka mwe
1: a ka tsotsi se tsong wa tsapa hala o ba ha o morena
0: re ba ha o morena me ma ka mwe
1: mme no
0: khlontsa e mene nne

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: manis
1: nka ka isa mo di family ke le selete te mala ha ya kala tla ne pe tsang ha itse ba ha o morena
0: re ba ha o morena me chicha
1: ana ne ga tolaka
0: morena muri mama tsiri so le ganya le go tswa ba ba lele ba ntlo ya ha
1: ka tsana sala lo ena mo kweni
0: amen nnis
1: ana ne ga tolaka

0: amogela motlhanka mogela
1: ka ba ga o morena ntate ntlhane
0: amene mokwena
1: morena modimo wa matshediso o lekganya lekgotso a o etsetse ka ore le ka o go botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
0: go bejalo le go wena mabodi a mpoloke le wena
1: tankitlhe ntate waka
0: amene ntate
1: semphete ei ke ba ga o morena sephetsenge go rapela mme Alice Magomo a le leng kotong re ba ga o morena
2: Nkhomatshepo.
1: Amen e hleng khonwa.

0: Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: O ho morena modimo. Bona ha tsa modimo wa ho hona. Go ba ntse ke mpatse ba hlalwe ke ditlong. Ha ba bona ho wena modimo. Motho wa ka le motshidisi wa ka ka mehla. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen in name.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: maneso
1: go mo ya o halalela dipelong ka bona tse ba tsang ne o tikise mo lwala ga re ba ha o morena
0: sa go mo mo kereke
1: ka mma se thoni maneso
0: amen maneso ale mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu nemma tuka semane ale mo bijale tla

0: e baja o morena
1: ke ba o morena
0: Maneso
1: ke be ile tshapo ya ka bone je se ya morena ka wena ke tla ba matla ke sona se le le shatse ke ba o morena
0: ke ba o morena
1: a se tsile ka go tsa
0: morena mo rimo ma tsiriso le kganya la go tswa ba balele ba ntwe ya hao
1: ke sa re sa rona
0: amen in this ke tshepile ho Jesu fubeng a sa hae ke a gatholoa mo gana nkwane a le khubetswana re ba ha o morena
2: ke ba ha o morena wa nesh
0: nkhoma tuma
2: ke wa fa ke le tsedila ka le poloko ya ka ntsa tshogama ke wa fa ke thobosiana bo pilo ba ga tshumela pela mang
0: ke ba ha o morena nkho matumo wa makara
2: amen ye kholo mkhulu
0: amen e hle le tebele
3: o khumetsa ka masiba a hae o bona tshireletso ka tsa mapio a hae
0: ke ka o tlotlisa go bane o ntshireleditse mempho magema a le handa temolo shedile
3: le ha ene motho o be ba motiare le ha ile fule go khunang le fifing le ha ile tsanya ho e bola ya motho ya re o mogolo
0: ke ba ha o morena motho o fetwa nako yeo a batlanga ho fetwa ka yona a ka o fetwela o qeta ho mo etsetsa molemo a o fe bohloko ba dilemo motho o kotsi ke ba ha o morena Baskom Maswabi e ritse kwadinge e ba ha o morena taba ya ka lefatsheng a lena ke o re ke rate Jesu ntota Mofokeng a le bophelong a Vanderbilt.

0: ge ba ga o morena
1: wa ha o
0: anes
1: le se gira le ba la mo ha o wa modimo ra to la ye so le bona he di ma di ha e kholo khota ba ha o mo
0: ge ba ha o morena nta tinthlana
1: a bo le mo santa bo
0: magana mo di ma tsiri so la khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya o ntati wa
1: hamba ba balele le wena mo kwena
0: amen e hle ngwaneso ba ha o morena o monnate ibile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo se o tseba fela gore e ba ha bo papa ke party e ba mai wa loya

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena a masisi
1: go ba ne o entse morena setshabelo sa hao o mo entse kgoboshane ya hao ha o bo bo ka wela modimo ha o kotwe ka atumela motlotsane wa hao ba ne morena o tlalaela manyelo ya hae ha o lebele diseng tsotlhe tsa hao ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena a masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: Amen in this.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ba buri
0: ka tlhane
1: o ke ne ho thabela so se ke di ratang ka o fela thato ya ha o phethe bana ba ha o ba khethe re ba ha o morena
0: re ba ha o morena nta tlhane
1: a me le mo sang ka morena
0: ha
1: go go je so kreste mo tena wa bona mo ti wa lo di molo wa lefatshe le tso se se pelante mo ha u wa mo gena wa go la Jesu Kriste o pa no le ma tsiwa fa ya o halalela di bile gona bo se o fikela Jesu Kriste ya khutsa go tanka ke re ke ha e ka lefatshe lo se a ke re se mo gena amen.
0: Amen ntateng tlhane.
1: Amen mo shanga mo.
0: Mo kana modimo wa matshidiso le ganya le kgotso a mpolokele wena o bohlokwa mo lemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le o ba sothuka ka karetso ntate waka.
1: Ha mpolokele wena ka o tshwara mkwena le lelapa la ha.
0: Ke a le bua ntate waka.
1: Amen ntate.

tshebeletso ya re ba ha o morena e fella mona la bobedinga lena a go boela re kopane le wena letsatsing la hosane na go nyetshwanang radio nyetshwanang sibuhudi entse le se tshwanang magana mo di mo matsiriso le khanyalo khotswa o yetsetse ka o gele ka hore

ke ka maswabi le kutlwelo bohloko le lapa la hadumela le tsibisanga moifo wa bana ba gwale ka lefu la memma mo tsheneng kana Mary Dumela elenya me wa morena dimpho magetha ya hloka hetsinge ka la mashume a mabedi a motso o robonga kgwedinga ya borobedi selemonga sakete tsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletsinge a hloka halla matedile ha magage maholong o tla bolokwa kala le shume le motso o robileng a monno o le monga kgwedinga ya borobonga selemonga sakete tsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletsenge a bolokelwa matedile ha magage maholonga ditshebeletso dikala ho renya ya borobedi tsebiso e etswa ke lelapa mmuso dumela ya mmulwa ka setempe sa morena wa maholonga maga matedile water ke mafitinge lesotho me ho leba ka monu ere ke legolo le mashume a mahlano ho leba mo ere ke legolo le mashume a mahlano o tla ngodisa ho morena wa hao morena wa hao ena anke le thathamo a le neletse letona la transport o tla ngodisa ho morena wa hao morena wa hao anke le thathamo a le neletse letona la transport e lenga magoba.

0: Jethe motse.
1: Jethe motse.
0: Ngwaneso.
1: Ke tloa tsheng ha ga modie.
0: Fahlwe.
1: Ya ga mo ke tswale tseng ka teng.
0: Tsama.
1: Ka tsheng ha ga modie. Tau. O tsheletsane. Ke a mo gana swa inkotsa. Ha mo go do ja o ne matsapa mogula. Ha ga sahle. Se ha u la ke ha bombe se ka pambatsa. Ke tlhole tswapoleno ke re qika o di mo ke re ha mo gana le kgolwane le kgolwane o mona
0: e bi dawe ya thabisa hle o hlatsisitseng tsa ona
1: e ka gona o phele
0: na ke virtual dj Monate ibida ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena bo so tsa fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o yalo

0: re jamgozi re jamgozi re a gheselesa re just amntu re jamgozi re a gheselesa re ja amntu hodima PCFM ya le gotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke tlo iphumela ke ikentsiwa ho ba ha hona letho leo re ka bang ra iphumana re ikentse lona hai se hore re ile ga utlwa ka ho kwetelwa e ka e monga wa mophatlalatsi re ile ga utlwa ka ho kwetelwa e monga wa baphatlalatsi ka gona a Lesotho letsatsing la labohlano ebile e le molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho e re leke re utlwe fela gore na go tho ile wa etsalang go thwe e ne e le go senya ga letsatsi la moqebelo o ne o ketang o feta letsatsi la moqebelo o ne o ketang o feta e ntse e le moqebelo o tlwaeleileng go thwe monga dikananelo bolwetse o ile a tsoa o seng a hlatswa a theha jwale moo a phelang gona teng e leng ka katlong ka mona go thwe ke seterata se batlang a se le sesesane jwale dikoloi di dula di paka nako ena kaofela ka mona ka ma dulang ka katlong go thwe seterata se wa dulang o sona se batla se le sesesane je jwale dikoloi di dula di paka gafetsa empa go thwe go ne go e na le koloi e batlanga e sa tlwaeleya je ya moetso wa Toyota Starlet e sliver e ileng ya pota mono sebakeng seno se wa dulang o sona makgetlo a mangata je e ntse e potoloa hangata sebakeng seo ka makgetlo a mangata ka moraketsagalo ba aisane ba ile ba e bona pele e ka sitana le ka moraketsagalo ba e belaella fela ya ba nahana hore mohlomong ke koloi e tlileng ho mohaisane wa ena kananelo bolwetse empa ho thwe ho na le motho a le mong ye ileng a re ha e bona a tseba motho yeo a neng a ganna koloi yeo hore na o sebetsa ho kae o sebetsa ho se senga sa ditsi tsa tshireletso pula ha e qala ho fafatsa ka hora ya bosupa batho ba kene ka matlung yaba ho se ho e ba ngwese o go ile a tswela ka ntle ho ya ho monga malaene kapa monga bodulo mo a dulang ngwana teng ha a tswa ho monga bodulo moo o ne a kwetse mekathatso a e siya ka ntle monyako a kena ka tlung a rwala dieta tsa ka tlung ha a qeta ho kena fela ke ha utlwa monyako o suthumetswa a phamisa mahlo a bona banna ba babedi ba ikhurumeditseng ba tshwere dithunya a tshwa a baleha a ya ka kamoreng a fihla ka kamoreng ka moo mo itseng a fihla ka kamoreng a gopotswa a wela fatshe a pshatla hitara ha phamisa mahlo a fumana ba se ba mo supile ka dithunya hape ba se ba re ha o ka etsa legata re tla o bolaya ba fihla ba mo hulanya ho tloha ka moo ka kamoreng ho ya fihla ka kitcheneng ba fihla ba mo emisa jwale ba re ha re ye ke moo ba fihlileng ba mo kenya ka hara koloi a ba qeta ho mo kenya ka hara koloi ba mo tlamme matsoho ka cable tire ba mo kgurumetsa sefahleho o re ba ile ba ntse ba mo kgurumeditse sefahleho jwalo empa ho ine ho ena le lesedinyana fela la hore a bone hore na koloi e tswile le hokae o go koloi yena e tswile le mono ka tleong ya theoa le moipenga wa katlo mono ya nka tsela ya EMC ya tsamaya ya feta iketsetseng ha e fitla tseleng ya thabong ke mo a bone hore ba ntse ba mmona ba ile ba mo gohletsa ntho yenu e ba mo ama yaba ba mo ama ka tape molomo mmona go mo kwala molomo jwale ha ka ba tseba go na go tsa mawe nako e kae fela o utlwile hore o tseleng ya gravel tseleng e dikoti ho fihlela kolo yena iema mo kolo yena iemang o utlwile ba tswa ba ya ka buting ha ba fihla ka buting ba butsi ba buile ha ba bui ha ba bitsana ba ntse ba re morena ha ba bitsane ka mabitso ho tloa mono ha koloi e ema ba ya ka buting o go koloi eno ene e letsitse ka pa hono ho mametse PCFM jwale e buela tlase ke mo a utlwile nga fela hore nako ke gora past 9 ho tloa mo ono ka buting ba kene ka koloing ya ba qalella ho mogagatha ba qala ho mogagatha dipotso tseo ba neng ba mo botsa tsona ke hore o na le mosadi hantle kuranta ye ya hao yo patela bokae o nahana o skering o nahana o na le matla o nahana o bohlale o nahana o sebete o feta batho ba bang ka ofela o ga dipakenya tsa o tetekwa le mo okolo yi fihletseng ya emateng ho fitile metsotso e mashome ya mararo ho isa ho mashome ya mana a metso e mehlano ba mo ntsha ka kolo eng ka mono o tlile hore hona le metsi a ntseng a phalla a utlwa hore o pela noka a ba fihla ba mo tlamolla dintho tseo ba neng ba mo tlamme ka tsona molomong ya ba ba mo botsa hore o sebetsa ka dikhomputa ya ba o re tshe ba mo botsa hape hore na o sebete o feta batho ba ka ofela ba mo botsa hore na koranta ye ya lona e etsa hore o utlwa e ka o matla ho feta batho ba bang ebe ba mo botsa ebe wa botsa yena le ntse ke sa enga bontate yeo ke sa etsebeng ke eng eo ke entseng ya ba ba araba ka hore ha re qeta ka wena mona o tlabe o le bonolo ebe e monga o nka sekatana o se akgela ka hanong la bolwetse a mo tlama hape ba tswela pele ho mo gagatha ba mo gagathile jwalo ba ntse ba mo jwetsa hore nako yeo ba qetanga ka ena o tla tlohella ho nahana ho iketsa steering ba mo otlile jwalo ho fihlela ba kgathala kapa ba fihletse ntho yeo ba neng ba e batla ho e etsa ke kopa o le hlalosetsa tsela yo ba moghagathileng ka yona aba qeta o mo ntsha ka koloi ba mo amisitse ya ba emong o mo hata ka maoto ke kopa o iphete aba qeta o mo ntsha ka koloi ba mo khuma misitse ya ba emong o mo hata ka maoto ba ntse ba mo tlamme jwalo emong o ne a mo hotla mokokotlonga ka lebetlela o re yane nga mo hatile maotong ha khumame wile a tabola sekipa seo a neng a se apere ba mo hula ka sona ba mo hlaile ka morao emong o ne a ntse a mo tla ka difeisi a mo raga ka dieta a mo hlaile ka pele ho fihlela a ewa ka sefahleho ba mo tlohetse ho mo tla mohlomong ho ba ba bona eka o se a gathetse ba be di ba ile ba tsamaya ha enwa emong a ile a sala a mo supile bualo ka sithunya a motsa kapa ke tle ku thunye ke o betsetse hona ka mo a mo a ka sona sithunya sena aba are hanka ka utlwa ka bona ditaba tsena di hlaile bo mo Africa bo di Facebook yena ye o etshepa re tlo ufumana re o bolae o wida mana ma ufihlela a utlwa hore koloi e se e tsamaile ya ba o bokeletsa matla a le ka hore a yeme a tsebe ho bona hore na o fumana thuso kae wile a bonela mabone hole empa a bona hore ha tlo fihla ha ntse a tsamaya Kimo a ile nga kopana le bashanyana ba bararo mono empa itse ha ba mmona hore na o jwang ba ile ba bale ya bashanyana bana ba sa mothusi a tshela pili a tsamaya o fikile a gotswa ya ba o a fatshe ka sanketse a ntse a fasiwe a kwetse molomo jwalo ka mora hore a wele o ile a qalella ho gangwa ke madi ahai ka ha ba ne ba mokwaetse jwalo madi a ntse a rothela ka hare o ile a paqa mamono ya ba utlwa koloi e feta empa a ya ema pelenyana ya ba ya gutla butle a bona mabone a se a molaeta a leka ho sisinyeya e le ho bontsha motho eno hore o ntse a phela ke mo motho enwa a ileng a mothusa a mokupulla a motlosa ntho ye mo kwaetseng ka yona molomong ya ba o a mo botsa hore na ke mang o tswa ho kae ke mo a ileng a mo bolella hore o tswa maseru ya ba motho enwa o a mo jwetsa hore o mo o tsilenga ele thaba bosiu koloi yena ile ya leba metu koloi yena ine ile ba metulung jwale kananelo a mo jwetsa hore ke kopa o nthusa o nkise tshepong ya ba motho enwa o ya mo jwetsa hore ha tlo khutlela maseru o tla mo isa motibonga wa masole wa metulung o fikile mo wa mosia ha fika mo sia o re ba fihlile ba mo bea situlong e be jwale ba mo botsa ba botsa motho eno a dipotso motho eno wile ba jwetsa hore ha tsebe ena o ya tshaisa ha tlo araba dintho tseo a sa ditsebeng a kopa ho mosia ba bone hore na ba mothusa jwang ba monkile difoto ba mo botsa hore na ke monga hai ha qeta witlalosa ho entse phone call ke batla ho dumela hore bemba mo batho bana ba batho bana hore ha ba qeta ho letsa ba bolela hore rena le motho ya tjena wa le bitso la kananelo bolwetse ka ha mohala o ne o le on speaker motho ya neng a le ka nqane ho mohala o la re ko sanga motho yenu mounu ha re batle ho kenana le ditaba tsa kananelo ho hang mutlusenya mounu ho hang le muise central ke ditaba tsa monghadikananelo bolwetse ka mogo a ile nga fumana kwetelo yena ka te me wa ukwa go ditaba tsena re sentse re bua ka tsona di FM mona re bua ka tsona hohle me re sentse re ipotsa ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ene hlano metsotso ka mora hora ya rona ya bohlano ntumelle ntwena ke tshele di babachu ke a tle I know you're gonna dig this
1: Selemela sports updates.
0: Aga se ba fela dipapadi o rena o sengwa letsatsi la ka jeno na selemela. Na se fupere enga dipapadi mo. Ga go se ba fela o rena loko ya rona e se e imejwanga. Ka mora o re di tlopatse di bapale jwalo di papadi tsa tenga tse tharo sa ga di se di bapetse di papadi tsa tswana tse tharo go fitletse ha jwale ke tse seng kae tse so bapale jwalo di papadi tsa tswana tse tharo a ga se ba fela hore na loko ya rona e emejwanga di tlopa tsena boholo ba tsona di bapetse dipapadi tsa tentse tharo ha ise se tlopa sa dijabathu le se tlopa sa manonyane ke tsona fela tse bapetseng ya dipapadi tsa tenya tse pedi tsena tsohle ka ofela di bapetse dipapadi tsa tenya tse tharo ka udimo dimo situlo sa ntepesi monga sona ntepesi se khopa ke sa matlama ka dipapadi tsa tenya tse tharo se bapetse dipapadi tsene tsa tenya tse tharo ha se so drui ha se so lahlehelwe senale 9 points.

0: e o di tsigwalo se hlopha sa amatshoma tebele se hlopha ke sa bantu di papadi di tharo e bapetse papadi tsa tenga tse tharo ya hlola tse pedi ya droya ho ile nngwe ha iso la hlehilwe sena le 7 points ha bo emong ba boraro e le se hlopha sa di odi o thewa go kome mmadifatsane di papadi di pedi ya droya papadi nyele nngwe ha iso la hlehilwe ka mokotlinga ena le dinthatse supileng ele kana antle le se hlopha sa bantu Atinyane buninga ke se hlopha sa majantsa e ba petse mpapadi tsa tentse tharo ya hlola tse pedi ya troya ho ile nngwe ha iso la hlehilwe le sona sena le 7 points ho se ho feta na jwalo papanyetsano ya ho hlaba hwa dintlha boemonga ba bohlano ho ditse hlopha sa dinare ho theoa ka mane ka leribele le tshwana la nkgono mmamosa le ntate molo molapo dipapadi di tharo se hlotse papadi tsa tentse pedi ha se so droye sa lahlehelwa ke ile nngwe ka mokotlinga sena le 6 points boemonga ba botshelela ke setlhopha sa dija batho se bapetseng papadi tsa tentse pedi sa hlola papadi ile nngwe sa troya papading e le nngwe ga se so latlhegelwe se na le dintlha tse nne boemong ba bosupa ke setlhopha sa manonyane le sona se bapetse papadi tsa teng tse pedi sa tlhola e le nngwe sa troya go e le nngwe ga se so latlhegelwe se na le dintlha tse nne ka mokotleng boemong ba borobedi ke setlhopha sa lemkonkwin dipapadi di tharo sa tlhola papadi e le nngwe sa troya papading e le nngwe sa lahlehelwa ke papadi e le nngwe ka mokotleng se na le dintlha tse nne ga boemonga ba borobong e le setlhopha sa mzamane dipapadi di tharo sa tlhola papadi e le nngwe sa lahlehelwa ga se so lahlehe sa troya ga se so troye sa lahlehelwa ke dipapadi tse pedi ke kopa o e pheta mzamane e bapetse papadi tsa tentse tharo ya tlhola papadi e le nngwe ga se so droye se latlhegetswe ke dipapadi tse pedi ka mokotleng se na le 3 points boemong ba leshome ke setlhopha sa villa dipapadi di tharo sa tlhola papadi e le nngwe ga se so droye sa latlhegelwa ke dipapadi tse pedi ka mokotleng se na le 3 points boemong ba leshome le motso o le monga ke LCS e mong wa bahodima lefatshe dipapadi di tharo sa hlola papadi e le nngwe ga se so droye sa lahlehelwa ke dipapadi tse pedi ka mokotleng se na le dintlha tse tharo boemong ba leshome le metso e mmedi ke LDF sohle-sohle sehlopha sa modimo le batho se na se bapetse papadi tsa teng tse tharo ha se so hlole sa tre ya papadi tse pedi sa lahlehelwa ke ile nngwe ka mokotleng se na le dintlha tse pedi boemong ba leshome le metso e meraro ke members ya ka matshikwaneng dipapadi di tharo ha se so hlole sa tre ya papadi tse pedi sa lahlehelwa ke ile nngwe ka mokotleng se na le dintlha tse pedi athinyane boemong ba leshome le metso e mene LMPS dipapadi di tharo ha se so hlole sa tro ya papadi nyele nngwe sa lahlehelwa ke dipapadi tse pedi ka mokotleng se na le ntlha e le nngwe boemong ba leshome le metso e mehlano ke setlhopha sa difofane ebanoi dipapadi di tharo ha se so hlole papadi le ha e le nngwe sa tro ya papadi nyele nngwe sa lahlehelwa ke dipapadi tse pedi ka mokotleng se na le ntlha e le nngwe boemong ba leshome le metso e mehlano sehlopha se ingwetsweng sehlopha se jereng tsena tse leshome le metso e mehlano sehlopha se matla ke sehlopha sa matshoga ya thaba bosibuye ka hodimo dipapadi di tharo ha se so hlole papadi le ha e le le nngwe ha se so droye se lahlehetswe ke dipapadi tsena ka ofela di le tharo ka mokotleng ha se na letho ke ka mogolloko ya rona e emeng kate. ke ka mogoloko ya rona yemeng ka di nomoro tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 le 2 1 2 1 9 9 5 6 ke ka mogoloko ya rona etswanga eme kapa eme ka tenga o ima PC FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle avanele sotho hotel and casino nene meche ba ke se nan se ka ja bimba yana batele bage e senanga sekaja bimba yona batele me batle batele batelle motella gugu nne meche sela se ditlile pante ga di
1: mabule
0: ntate
1: tshe ya ka nngwe sela ngwana ntate ntate ise ya mogotlong ha ile ka kwa go haka le ka le ba neng le ka o di movie ya tsona sa putswa ka ntate ke ya le bo
0: ke ya le bo ntate ke a le bo ntate arna ina mo khutlung ha e korue ha kana kana go ba neng ile ka o di movie la skatle o motho a ka mo re ka dithuti skatle o motho wa ka mo ka bo ha suri ka mo no ka bo happy da ka mo no hore a e khona skatle be gwadi gwatsana e gwadi e gwatsana ke ka mogwe setshwantsho sena ka pa sekeletone ke sekeletone bo nnete ha e so be official mona e sa le sekeletone se o kofa se thotsela se thotsela se thotsela a re ke ba re go buya kana kana ya ba isele ka odimo ho villa e ka nna ba e korue ha holo jwalo ka letsatsi le leleng o mana
2: kakapa
0: kakapa kakapa nna ke itse ke thapelo o tlwaetse o bua le phakiso ha holo nna ke itse ke thapelo
2: atero bulade
0: uva
2: budi budi budi wana kutala song mkwasa hani mpalo
0: lek
2: mana mazalo hani ande de budi kere kanyeti kade buwa kere kise la pala boma di sera kise la pala boma tava kise la pala boma manyonyane ke tsitse la pala bo SGS a fatla di ye tsitse ke ke ba ne ke lona ke ba bo ka ne ka ne dia go maletse ba bo ke mo lo bo bo a foto ke ta bona di tsama mo ga se ke ne ka mo ga ke mo ga ke ka ke mo ga di tsole ke mata mama ke ke tlo se ka o so fes ka e tsaka ona a ri ye go ka o tswe ya bona ke ya mo kuwela Kamu kena kamu ngaca, kan itu dia ada bonti dan dia ada bawa mabula soi.
0: Ke sentere re moya wa hae le ba dumedi bo hle ba faletseng go kopela go tlo phomole ka gotso. Kankinake. Ba botsa kamane o rena go baneng mzamane e koruya kana kana. Empa e se ile ka odimo ho villa me re tla batla ba tsebang ka dinthotse re tla batla ba tsebang ka dinthotse na haholo ke sebetse jwalo le morena ka ke sebetse jwalo le morena wa ka ho tsedinya seo ke sa ditsebeng bonnete ge ne o utlwe fela gore na go tho etsala bana morena wa ka morena
3: o natumanesa
0: ebile o ya thabisa morena
3: ke se ke tsamama o tonga le tsamama le no le nakere moya wa haile moya wa me o hle ba faletseng jo kopela ho go tlo phumela ka khotso mo ha ngwa modimo a kebe a mo fe phumulo e sa feeling o ho morena me le sedile sa feeling ke le mo khantsetse
0: ha o be jwalo mo kwetlisi ha le makale mahla
3: amene kholo
0: ke o lata tjena mo kwetlisi ha le makale mahla taba e le ene a putso mona hore na mzamani ya ba ka o di mo ho villa empa villa e ko ruya ha kana a mzamani e ko ruya ha kana kana molato
3: ke di beri se ba ma me di go sho sho mo ba nte se mo nga putso ino ka mono hana ka ding ka mono ka ha bia ka mono matsa ile a dimela ele ba ka kure hona le regulation le molawana o se biswa mo bitsang head to head o shebra di team ha di ba palana hore na di ba petse ba di le pedirwa ne se ne se pedi di ba palana we can ding yana fitile nyana mapitsa mana ya ba mzamane e hlola vila ka ntlhaele ngwe ho college ke ka hona e leng ka hodimo ho o vila le ha di na le 3 points di le pediwa so ha di ba palana tsona mzamane e hlotse vila
0: wa tseba ge le bo a ho mena hane ka hore ebe o re hlakiseditse jwalo ntate
3: ke a le ba ma wili wili so se le disa molawana o no wa hitu hitu sha ba tino rena ha di ba palana na di ba petse wang ha ba di ba fumana go ntse di lekana go tla no ya pele go nke di papa di tse kae kae ho she go na di ba petse wang papa di tse kae kae go fitela fumana e ka e ka banka ho tlo go yo mme ha di le pediwa
0: ba tsa taba ena we hlakisanga morena thapelo makatsa we watlela ka stempe ga le sotho mona o se sebediswa head to head
3: ho jalo ma wili buli
0: ke a le bua hle morena wa ka ka mehla le mehla ha ke thata fa le tsweng ntate ha o go bomphoqa ho go hlakise ditaba tsena ntate mohlankana malesela hana o la mokwetlisa tshegesele tshesa peipi fela ge feta o kila ka mokwetlisa
3: covid 19 hai mo shanya na ka la ho lokile ntate o bile ka tla bua
0: ho lokile tsa ho sa ne ka tla bua
3: sa lo se thank
0: you ka tla bua ho sa ne thank you mokwetlisa
3: hela
0: ke se bile ke motshwara hona mona ka tla bua ho sa ne ka covid malesela ya hopola hore o kila ka nna mokwetlisa ka tla bua ho sane le yena mokwetlisi ha le makale mahla o ile nna mokwetlisa jwalo covid malesela ka ba bolokwa mafelo a viki yena hey thodinga ta mafelo a viki ke a o lebuwa mogana makatsa ke a o lebuwa my name ke a o lebuwa my name a ga le sotho mona ho sebediswa head to head pele ho goal difference mzamane e hlotse jwalo villa ha di kopane di atlatse kgolo bjatla ere ke mathe ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thotamodi ke shebe fela rena boemo ba le godimo teng a bolepilwe jwanga bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jwalo ke morena wa di ba PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai theoa hantle avane Lesotho hotel and casino
4: Selemela weather forecast.
0: Aga shwa fela bo emo ba le ho dimo. Re le ho dimo. Le tla kwahela ka ho kgetha dibaka. Ho be maharenga empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse dinga. Ka moya o ka lebelwang a ufuka o le bobebe. Are se ba fela di temperature ga di ka ema pakeng tsa tse robonga le mashume a mabedi a motso o mong Oxbo ke yona ka dula ka class class ka 9 degrees Celsius atinya na maseru a boqwading Highlanders e ka sitana Liberia a bo maqha a ha bo marwala e tla tsora mabjalo ka 21 degrees Celsius ke tsona he di tereke tse tlanga ho hesa mme wa bona go tsatsinena ho batla ho fetuile nne mme cha tsatsi nena go batla go fetu fetu ile go fapana bjalo le letsatsinyelane la maobane. That's a crucial situation Lesotho mona, crucial situation. I don't know what to say about this situation.

wa bona mantse a pina ina eish that's a crucial situation

0: PCFM choose my kete.
1: Kine ilwe.
0: Kimo pheme.
1: Tanji ndate.
0: We bataka ngade dalo mkhitsi kapa we bataka.
1: Ati gamo gamphanga tensela.
0: Tanji ngwanisi.

0: Achuse Mike ate.
1: Marumo, Tina la Tina.
0: Ntate Ntlhane.
1: Ah, this.

0: Mwana ke mshimane ya mokalo ka shebe shet. Ata mamunate le na kwa SAE. Wadi ma PCFM bagale rato laka. Radio Hot.
1: Omona tungwanisha.
0: Ebile o ya thabisa le tlama.
1: Omona tungwanami.
0: Etabo fela le tlama.
1: Mentute.
0: Are mentute ke tshwanele we. Abudineo.
1: Wanami.
0: Ani songwa nesu.
1: Wanami.

0: mamediege ge tla le bishop molapo a re bulele ka thapelo na remruti
1: ha ke udumedise ngwane so ho sengona ho tle ke udumedise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke udumedise le batho bohle ke re dumelang lona ba hauhelwa morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe haholo gore re ye testamenteng e ntšha epistoleng ya pele ya moapostola Paulosi go bakorinte kgaolo yona ke ya lesome le metso e mehlano go tloa ka temana ya masome a mahlano a metso e robedi re bala testamenteng ya kgale epistoleng ya pele ya moapostola Paulosi go ba korinte kgaolo ke ya lesome le metso e mehlano go tloa ka temana ya masome a mahlano a metso e robedi ka baka leo bana beso ba ratwang tia maatla le seke la sisinyega mme le nne le eketse ka mehla go sebeletsa morena le ntse le tseba gobane mosebetsi wa lona o keke wa eba wa lefela moreneng morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona fadimegang le tia tumelong mme le etse ka senna le etse tsohle ka mafolofolo le nne le etse tsohle le sa sisengwe ke letho godima tsohle tseo le di etsang leetong leo re le tsamayang ditshitshinyo di tla ba teng dintho di tla ba teng ka mefuta ya tsona empa ga e le lona tiang tumelong le seke la sisinyega le tie maatla mme le nne le etse ka mehla le etse ka lebitso la Jesu Kriste moloki wa rona mme ditaba tseo le di etsang tsohle e ke ke ya e batsa lefela moreneng morena o a bona morena ga o ntse o etsa tsohle ka lebitso la ga e le letle lebitso le legolo lebitso le go seng le le fetang dintho tsohle tsa gago they are registered gore o ntse o etsa tsena tsohle pele ngwaneso go sengona ga re tsoa re filwe monyetla o mongwe gape a re tie maatla ke a tseba go bonolo ke a tseba e ka nna ya ba diteng tse o nyamisang ke a tseba gore e ka nna ya ba o utlwa le go tswa ka ga ntlo go le boima ke a tseba gore o utlwa le mosebetsing mo o yang e ka o kabe o sa ye ke a tseba gore diteng tse o tutla-tutlang motlhomong ga o a robala le go robala gobane o na le dintho tse sale o lla bosigo bona kao fela empa ke re ngwaneso tsoga jehofa o entse gape jehofa modimo o re file monyetla o mongwe gape mme o tloseke wa sisinyega tumelong ya gago o tloseke wa sutha tumelong ya gago empa e ya o bolelele jesu tsotlhe tse o kgathatsang tswele ngwaneso ke re wena o nyetla kona a re o nke nna le wena jehofa modimo yena o tla o jara gobane a bona gore a o ngwanaka o a leka ngwanaka o leka gore a bone gore o ema ka maoto a gae a re seke ra sisinyega tumelong ya rona mme re sebetse ka maatla mme re etse ka senna ka tumelo yotlhe yo re nang le yona o tla bona dintho tsotlhe di tla o tlologa ka nako ya teng jehofa modimo gore a nako e tlile nna modimo ke tla di lokisa ke di beye ka tsela e nepaetseng jale ngwaneso seke wa nyaga matlhe a re ye letsatsi le leng gape a re inamise difatlhego tsa rona re ipeo jehofa modimo wa rona ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang jehofa modimo wa rona re a o leboa go seng go gotlhe gobane o re bitsitse ke a o leboa gobane o re tshositse re a o leboa gobane o re romile ntate ya maatla otlhe jehofa re a kokobela mme o phame wena nna tla sa goloka jehofa modimo ke na le rona ka go letsatsi lena jehofa modimo phamisa ye mongwe ya na se a nyagame ya na se a utlwa go tsela fela ke lefu ntate ya maatla otlhe oho mosedile jehofa modimo ge beya ye mongwe ya ntseng a gathatswa ke o baba wa mmele wa gae ge mo beya go wena ntate ya maatla otlhe oho mo phamise ntate ya maatla otlhe jehofa re a tlela ka go matlo a mantate ya maatla otlhe kiri ntwa fela Jehova modimo wa rona ha wa robalwa Jehova me samo etletse di gapha ntate ya mosaya mohau ya rapela Jehova modimo wa rona hore o khotsole khutso a dikedibe teng Jehova modimo ba bang Jehova modimo ba se ke fetswa ba buliwa mesebetsing ya bona Jehova modimo o ho ntate ya matla ohle ho phemong nya hame o sitwa hore a ye ka khotso ho abatlela bana ba hae papa ntate ya matla mo be ho wena ho sengona e mo tobane le legotla Jehova modimo o ba le o tobane le dintontho tsa diketseletso le tseding Jehova ga mo be a ho wena ntate ya matla ohle Jehova modimo wa rona re a leboa Jehova re a tseba hore le rona bohle le ba maetong ona le bona ho seng re a leboa ntate ya matla ohle re ha kereke ka lefatshe lohle hlonono fatsa boloka sireletsa ntate ya matla le rona bahlanka Jehova re ikopela matla ho wena ntate ya mosa ya mahau re be ha jwalo motlotlisa yana ya le sotho mohlonono fatsa mo boloke o mo sireletse ka mehla le mehla yena le lelapa la hae lelapa la borena bo boholo le borena bohle ka rona ya lesotho Jehova modimo wa rona re a leboa ntate re be ha jwalo natla sa holoka re be ha bookamedi re be ha bohle ba potapotileng motlotleng tshebetsong ba hlonolofatse re be ha bookamedi ba sena sealomoya momamedi le bohle ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tlang ho kena Jehova modimo wa rona ba hlonolofatse re ka lebala jwa ntate mothutse mohlonolofatse mo boloke mo sireletse ka mehla le matsatsi tsotlhe re di beya ka pele wena ka lebitso la ntate le lamora le lamo ya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a lebogo
1: kgotso ya jesu e ke ebe le wena

0: tse hlokileng e kgahlehang ka matsarang ka tsarana moshesho wa pele le ba baneng a sebetsa le bona ba sietse Basotho ba kajeno naha e manoni e metsi a mangata e letsatsi le moya tse hlokileng e kgahlehang ka matsarang ka tsaranka empa bana ba sotlehile ho feta ditšhaba tse ngata tse kekeng tsa lekanwa le Lesotho ka manoni.
1: Tse ding di tliswa mona, motho o bolaile motho, yes, o tshwerwe, o tlile lekgotleng, go thoholowetswa dipatlisiso. Le mo e bang motho o tlhabue ka thipa batho ba Modimo ntho e re ipotsang yona re le magotla, ke gore na ga motho a tlhabue ka thipa ka ba reng a shwele, dipaki e le ona matawana a nang le ena ka moo, a bile a ntse di-statement, le thipa a mo tlhabileng ka yona e le teng e fumanwe le exhibit e tloile lekgotleng mona tlelega ke se di file leibole. Re tlatsitse RLMPS 12. Re file leibole. Postmortem e entswe ngaka itse motho yona o bolauwe ke yona leqeba lena la thipa. Mofu a sa bile a patuwe. Go emetswe eng gore nyewe jalo e tlo tla e tswela pele lekgotleng mo? Ke eng e etsang gore re eme Lesotho mo dilemo tse 50 di fete papa ke di be di ishwe nyewe di soka di tswela pele? Jale di dutse go rona. Go ntse go thwe di dutse ka magotleng. Jale re na le molao o go sa iketsetseng ona. Speedy Courts Trial Act. E re ba remanda go fihlela nako e itseng. Ga ya etswa ke rona ke molao wa naga ena. O entswe ke paramente. Paramente ke kere ke bakgethwa ba rona e leng gore ga e ba paramente e re etseditse molao ko bolela rona re le Basotho re iketseditse molao. O reng ga motho a tlhaile ka pela magotla a molao a koswa ka tlolo ya molao. Nyewe ya gae ka mora ga ntse a le toronkong ge molokolole ka mora remande tse tsheletseng. Ke beke tse tsheletseng. Ka morago go mono ga e bantse a le beiling re tlege mo ga a sa le beiling le teng re ka remanda motlho mongwe ka moragakgwedise tsheletseng ya ba re amolokolo. Go ya ka Speedy Courts Trial Act, ga re lokolola motho ga re atlamea
2: mediere ke o dumedise le gona go amohela ho seng hona ka jeno kgwedi ena ya loetse ena le matsatsi a robedi selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa kena re kena naneo la ditaba kwano PCFM le tla wena manta ho isa labohlano mo mabedi lebitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke Mswati ke Mshengwa Shabalala ke na le Thabela Ntau ke ena tla bantsha re balla ditaba tsa metso tse mashome mararo ka morago raya botshelela le tsa metso tse re shumele metso mehlano ka morago raya bosupa ge thethale yena hore nya borobong ka ga tla re fa dihlogo tsa ditaba ke le boathapelo Bulane ya neletsang dithapo tsena hemo mabedi ke boela ke le bohele Bishop Molapo ka gore bulela ka thapelo ho seng hona mabedi laneo lena ke le o behang sehlotlolong sa dietsa hala tsa letsatsi le letsatsi e ka batse e tsagalang ka gare kapa ka ntle go naga tse ding tsa tsona hemo mabedi ke tse e tseditsweng diphuputso mme re sheba gona dipatlisiso di le pang di supang ho seng gona mme go fela o lebelo hemo mabedi mosebetsi ke ona o ditaba tsa matšhaba tsona di reng go seng gona ke tse ding tsa ditaba tseo re tla ke re shebane le tsona go seng gona mongwamedi ga re tle re thakgole lenaneo lena la thagameso go PCFM ka gore re ke re qale mona ka dipatlisiso gore na di le pang mongwamedi o tla gopola monna ya bitswang Carl Bushby ya seng a batla mongwamedi a le gaufi le gore a tla qeta dilemo tse 20 a metso e robedi a le leetong ka jeno ya mongwamedi re kgotlela mogao paleng e makatsang ya monna enwa wa Brithane Carl Bushby ya qetileng dilemo tse ka ba 20 a metso e robedi a tsamaya go potoloa le lefatshe ka maoto a le ka go kgotlela hae Hull England mme he mongwamedi go latela websaete ya semmuso ya Goliath. Bushby o ne a le Northern Europe tseleng e lebang English Channel. Websaete ya hae he mongwamedi e ntlafaditseng he mongwamedi e bontsha gore go tloa ka la 30 Phato 2026 o se a tsamaile sebaka se ka bang dikilomitara tse 49.9 le lekgolo le leshome 49,110 kilometers mme o setse go e ka nnang ya ba 900 kilometers 900 kilometers pele leeto la gae le fitlha pheletsong. Sena se bolela gore Bushby he mongwamedi o se a le mothating wa go qetela wa leeto la gae leo a le qadileng Panda Arenas Chile ka la 1 Pudungwana selemong sa 1998 morero wa gae he mongwamedi ke o fitlha Hull England mo a tswang teng ntle le ho sebedisa dipalangwang ho ntshetsa leeto la hae pele. Ha Bushbuy a qala leeto lena o ne a le dilemo di 29, hona jwale he Mohammed o se a le dilemo di 57. Seo qalong a neng a se nahana hore se ka nna sa nka dilemo tse ka bang 12 se fetohile leeto la dilemo tse ka bang 29 ka lebaka la mathata a kgang taba tsa divisa, meeding, dintwa, kgaello ya ditšhelete, mafu a seo a kareng bo COVID-19 le tshediso tse dinge Mohammedi tsa tsela tse wa ileng a thulana le tsona. O se a fetile dinaheng tse ka bang 25, mme leeto la hae le mo fetisitse bo Amerika Borwa, Amerika le bo ya Asia le Europe. Mme he Mohammed e nngwe ya dikarolo tse makatsang ka ho fetisisa tsa leeto la hae la monna enwa eo thweng ke Bushbuy, ke moo jwale a neng a tshela lewatle la Caspian. Ka selemo sa 2024, Bushbuy o ile a sesa sebaka se ka bang dikilomitara tse 288 kilometers ho tloha Kazakhstan ho ya Azerbaijan, e le hore a tswele pele ka le molla wa hae he Mohammedi wa hore a se sebedise sepalangwang sefe kapa sefe ho phetha leeto la hae. O ile a qeta matsatsi a ka bang 30 a le leetong leo la metsi. Mme ka selemo sa 2025, Bushbuy o ile a fihla Istanbul, Turkey. Mme ka la 25 Mmesa selemong sona seno sa 2025, o ile a fihla Istanbul. Mme a Istanbul mona moo a ileng a fihla ona teng ka mora moo a tshela mawatle, o ile a tsamaya ka maoto dibaka tse ding tse ileng tsa etsa hore he Mohammedi a fete dibaka tse batlang di le mmalwa. Jwale a hlile a tsamaya ka maoto haholo a hahlaula le dibaka tsa Europe. Ho tloha moo o ile a tswela pele he Mohammedi ka tsela e fetang Turkey le dinaha tsa Europe botjhabela le bohare. Mathata divisa ke ona a ileng a boela a setisa hore a tle a tsamaye ka le lebelo kapa a tsamaye motsamao o a neng a lakaditse hore a tle a o fitlhele. Mme a tlameha hore a tswe sebakeng seo a neng a lokela hore a tsamaye ka sona ha nakwana pele a kgutlela Europe ho ntshetsa leeto la hae pele. Mme ho latela ka moo he tlhaloso e supang ka teng, English Channel e ntse e le tshitiso ya ho qetela pakeng tsa France le United Kingdom. Mme tlaleho ya moraorao e tswang ho The Times e re Bushbuy le sehlopha sa hae he Mohammedi ba ntse ba rera ho tshela English Channel ho ya sesa ka mora hore morero wa ho tsamaya ka Channel Tunnel o se ke wa atleha he Mohammedi. Tlaleho eo e re ka moo he tlaleho e supang ka teng he Mohammedi e re ho latela ka moo a rerileng ka teng ko re a tle a tshele ka Mphalane ka thuso ya sekepe sa tshehetso pele a lebella ho mohlomong hore a tle a fihle hae. Sena ke karolo e ikgethang hobane melao ya hae ya leeto la hae ya Mohammedi ha e ya ba bonolo haholo, e sale e meng ya yona e hlile e thatafetse. Ha ho dipalangwang ho ntshetsa leeto la hae pele ho latela melao ya hae, ha a kgutlele hae. Mme tlhaloso tse ding ya Mohammedi ke tsa hore ha jwale o Northern Europe, mme o ntse a tswela pele ka karolo ya hae ya ho ntshetsa leeto la hae ho ya pele. Monna enwa ya bitswang fela Bushbuy. Mme qetello ena ya leeto la hae moo a thulana le mathata ke hona mona moo thweng ke channel ena e bitswang English Channel. Ho tloha ka la 30 Phato 2026 o tlalewa a se a tlamehile jwale hore kapa a se a fetile dikilomitara tsane tse ka hodimo ho 49, mme o setse fela tsena tse dikilomitara tsena tse 900. Ha ka qeta fela a tshela English Channel he Mohammedi o tla be a se a le United Kingdom. Mme karolo e setseng e tla ba ya ho tswela pele ho ya Hull. Mme Hull o tla be se a ntse a le haufi he Mohammedi le hore a ka fihla hae. Mme haeba Mohammedi monna enwa o qadile leeto la hae ka selemo sa 1998, mme dilemo tse 28 ha morao o se a le haufi le ho fihla hae, na wena o ne o ka tswela pele kapa o ne o ka wa tela mosebetsi o Carl Bushbuy a kgethileng hore a tle a tswele pele ka ona? Mme dilemo tsena tse 28 o fitile dina hense mashume a mabedi a metso e mehlano dikilometara tse wa seng a di tsamaile di feta mashome a mane a metso e robo, mme gona jwale o saletswe fela ke dikilometara tse ka bang magolo a robong fela. Mme ke pale he momamedi ya monna eno ya bitswang Goliath Bushbaye ka mohe goleng ka teng la go gotlela gae. Mme he momamedi ga re tle ke re nne re lekola ditaba tsena tsa monna eno ya bitswang fela Bushbaye, gore na qetelong ya maqetelo o tla qeteletse a fihlile gae, mme na ba lelapa le banka ena setšhaba sa gabo na se tla mo amogela jwang nakong eo a fitlhang gae. Mme momamedi ga re gatela pele go tsamatšhaba jwale, se tsibisa matšhaba he momamedi se hlalositse he momamedi e le matšhaba a kopaneng se tlhokometse motlhomong ditokelo tsa batho, e le sona se disitseng ditokelo tsena tsa batho dibakeng tse batlang di le mmalwa gagolo dibakeng tsa bo Palestina. Francesa Albanese se lemositse gore go tlosa dithako tsa Gaza he momamedi go ka senya bopaki ba bohlokwa bo ka thusang go batlisisa seo a se bitsang ditlolo tsa molao tse mpe tsa molao. Matšhaba a kopaneng a gakanya gore tlhaselo ya sesole sa Iseraele Gaza e seile dithane tse ka bang dimilione tse 61 tsa dithako le ditshila he momamedi tse teng sebakeng sena tse kankang dilemo tse ka bang tse supileng go di tlosa. Albanese o re dithako tsena ga se fela ditshila tsa meago, o re ke karolo ya sebaka seo ditlolo tsa molao di ka nnang tsa etsagala go sona, ke mabitla gape ke rekoto ya dintho tse etsagetseng nakong ya ntwa ena. O batla gore pele go tlosa dithako tsena ka botlalo go bokelwe bopaki, mme go kgethololwe masalela a batho ba ka nnang ba ntse ba patilwe tlasa tsona dithako tseo. Boetse a re Palestina he momamedi ba kapa ba Palestina ka ofela ga bona ba lokela gore e be karolo ya bohlokwa moreong ofe kapa ofe o bang wa etsagala wa go tloswa ga dithako tsena, go latela ba bogolong ya momamedi Palestine go ka nna ga e ba le batho ba fetang 2,000 ba ntseng ba patilwe tlasa dithako tsena. Mme setlhopha sa Palestina ya momamedi se ile sa phenyokolola dithako tsa Gaza City kgweding tse fetileng, moo se tlaleileng ya momamedi gore se fumane masalela a batho ba 112 bao ya momamedi tlaleho e hlileng e supang gore ke tse dita ditho tsa malapa a teng gona sebakeng sena. Hamase itse e amogela temoso ya Albanese, mme e batla gore dithako di tloswe ka tsela e tla dumelela go fumana masalela a batho ba ntseng ba le siyo le go boloka bopaki. Iseraele le yona he momamedi e nnile ya gana ditloso tse neng di itobile tse ngata tse e ntsweng kgatlhanong le yona mabapi le tshebetso ya yona Gaza, mo jale tlhaloso e leng ya gore e ile ya senya go thutha le yona gore gotlhe go bolawe batho. E reng ka mehato e maatla ya go qoba go bolaya baagi, mme o latela dipalo tse fanweng ke ka matlhakore a amegang. Tlhaselo e eteletse pelwe ke Hamas ka selemo sa 2023, mme e se le batho ba ka bang 200,000 ba Iseraele ba ileng ba felelwa ke bophelo, ga batho ba 251 ba nkwa e le ba holehuwa. Mme ba holehuwa bana he momamedi ke bana ba o tla fumana go bele e se le batshwaruwa ba boholong bophelo kapa ba boholong ya momamedi gona naheng yona ena ya Gaza. Bona ba re ba Palestina ba fetang 73,000 a dikete ba tlileng ba bona gaetseng momamedi ba feleletswe ke bophelo letsholong la sesole la Iseraele. Ke tseneng tsa ditaba tse bohe momamedi di bonagalang di etsagala dinaheng tse dingwe. A re feta taba ena he momamedi re mathela United States, re sheba moporesidente wa United States Donald Trump o itse khamphane ya difofane ya Canada Bombardier e keke ya hlola e dumelwa go rekisa difofane tsa yona United States ha e ba a sa kale go etsa difofane tseo ka gare go naga eo. Mme ha e ba o batla mmaraka ono o lokela gore a ahe difofane ka gare go United States, mme polelo ena ya momamedi e tla nakong eo United States le Canada di ntseng di na le kgotlano ya kgwebo. Mme pejana selemong sena Donald Trump he momamedi o ile a boela a bontsha ehlile a na le kgang mme haholoholo godima thepa e neng e tswa Canada e kenang ka difofane. bombardai he mmamedi ha iso fane ka karabelo hang hang ditabentsena mepotso e kholo ke hore na mmamedi di khotlano tsena tsa kgwebo dipakentsa dina ha tsena tsepedi di ama mohlomong industry ye yena ya di fofane joang ke tsene tsa ditabatse o machaba hleng a di shebileng hore na di tlaetse hala ka sebope o se fem o boetse hape he mmamedi huna le ditabatse ntse ndi etsa hala go tswa hona United States mona mo batho ba bahlano ba bolelo ba hlaloswa ba feletswe ke bophelo ka mora hore se fofane sa thepa sa Amazon se swahlamane ha se thewa boema fofane ba machaba ba Miami me se fofane seo sa Boeing 767 Seneng se tsamaisa ke company ya 21 Air me se ne se tswa Saint John me se fofane se ile sa feta qetellong ya runway sa thula dikoloi tse mmalwa me sa acha go tla le wa re hemo wa dikiba thoba ka bang ba hlano ba ile ba tswa dikotsi me ba bararo ba bona ba hle ba boemong bo hlobaetsang me di hlopha tse fetang mashome a tsheletseng tsa pholoso le mollo ha mmole ba sebetsi ba ka ba magolo a mabedi ba ile ba romelwa sebakeng sena sa kotsi mme ba fuputsi ba ntse ba leka go fumana gore na hantlentle se e tlileng sebakileng kotsi ena na ke sefe go latela National Transportation Safety Board kapa NTSB e qadileng dipatlisiso he mabapi le ditaba tsena mme difofane tsena tsa boemafofane di ile tsa emiswa ga nakwana ka mora gore kotsi ena e tle e etsagale sebakeng sona sena ke tsene tsa ditaba he mamedi tse e etsagalang go ditaba tsona tsena tsa matšhaba Are tselela hola mo se hola le se tsane mona he mo amedi ge shaba na hinyena ya Afrika bo ram molemo jubju murahanye o hlaile le gotleng ha khutshwane le gotleng la masterata la Jimistein me agente a hai a mola o he mo amedi o ge ditabatsanye we ina di se di mo imetse ha holo holo go bane o thatafalwa ke ho fumana mosebetsi o aneng a tloetse hore atle a ho fumane mora mo arrohanye o tobane le dikoso he mo meditse a manan le diketsa halo ye ho thweng e etsa hetse le mogani wa e-hailing Eden Valley ka Phupujane mo emedi wa hae mo mamedi Henry Motsimme o hlalositse hore mo a rohanye o ne a kula me o ne a se o na sa fihla nye weng ka pa mo mamedi ha ka ba fihla nye we hobane ane a lahlehetswe ke lengolo la bongaka mme moemedi o ntse o itse maemo ana a bakile kgatello e kgolo haholo ho yeo a mo buelelang mme molaodi wa NPA Gauteng e leng lefapha lane he moabedi la botšhotšhisi magabo ke mohlatole o itse dipatlisiso di se di phethetswe mme mmuso o ikemiseditse go tswela pele ka nyewe ena ya moarohanye o tloswa ka go ba le sethunya he moamedi seo e seng sa nnete ka sepheo sa go etsa tlolo ya molao ga mmogo le go supa motho ka ntho e ka etsang gore a dumele gore ke sethunya sa nnete ke tseneng tsa ditaba tseo he moamedi di tlileng di tlhaeletseng ditabeng tsena tsa monna eno ya tumeng gagolo ya bitswang ka lebitso la jubjubu ka mo hego leng ka teng a re gatela pele he moamedi le kgotla le phagameng la pretoria le atlotse gore nyewe ya bobodu e tlositsweng kgatlhanong le mookamedi wa metlheng wa national assembly noziviwe maphisa nxakula e tla tswela pele he moamedi le kgotla le latlhile kopo ya gae ya gore ditloso kgatlhanong le ena di tlhakole ka go feletseng maphisa nxakula he moamedi o tloswa ka go kopa le go amogela tsotso e ka banya dibilione tse ne fialwaneng tlhano 4.5 million go tswa go ga konteraka go thutšhelete eo o ne e amana le go fana ka dithendara tsa dipalangwang tsa sesole nakong yeo e neng e le letona la tshireletso pakeng tsa selemo sa 2016 le 2019 mme moatlhodi he momamedi mashudu o itse botšhotšhisi bo tlhagisitse bopaki bo lekaneng gore nyewo ena e ka tswela pele mme sena se bolela gore maphisa nxakula ya momamedi o tla tlameha go tobana le nyewe lekgotleng le phagameng ke tseng tsa ditaba jwale ya momamedi tse tlhileng di ntse di etsagala taba e nngwe ge ntse ke le gona nageng ena ya Aforika Borwa e ntseng e tswela pele ya momamedi ke go mamelwa gwa ditaba tse amanang le ditaba tsane ya momamedi tsa polokego tshireletso le kgotso he momamedi me le tuna la mehle la tshireletso la le polokego Sydney Mofamari hem wa meri Mofamari o la totse gore o kile anka ka golo di ka panong tsa bolaudi ba mehleng ba sesole sa gatello tseo hothweng o ne a di ne di regetswe fela hem wa meri gore di tle di di thuse ho etsa ditlolo tsa molao haholo tse tobaneng le ditokelo tsa mantlha tsa botho, mme ditaba tsena hee Mohamedi o ile a di latola, mme o fane ka bopaki ka pela TRC cases e ntseng e tswela pele mane sebakeng sa Johannesburg. Mofamari hee Mohamedi ebile letona la pele la sepolesa nakong ya puso ya Moporesidente Nelson Mandela ho tloha ka selemo sane sa 1994 ho isa ho sa 1999, mme dikoso tsena hee Mohamedi di hlahisitswe pejana ke sengodi sa German Dr. Oli Bubenza ya itseng o ile a bolellwa ka tsona ke molaodi wa mehleng wa sesole sa Afrika Borwa General John. Mme ho boetse hape hee Mohamedi ho na le sengodi se seng Michael ya reng o ile a utlwa taba tse tshwanang puisanong ya molaodi wa mehleng. Empa Mofamari o hanane le ditaba tsena, mme a ba kopa hore dikoso tsena di seke tsa motoba. O itse ha hona nnete dikosong tseo, mme a bile a hlalosa hore ho tloha ka selemo sona seo sa 1999 e ne se karolo ya security cluster, mme ka hona ha sa kgona ho ba o ne a sa kgone le ho ba le ho ba teng dikopanong tsena tseo ka hwathweng o ne a le teng mererong e meng e itseng. Ke tse ding tsa ditaba tseo hee Mohamedi Mofamari a hlileng a di hlalositse. Mohamedi re ha re le mothating ona re tle re ya ditabeng tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. E tle re ha re kgutla mona kwele hee Mohamedi re hatele pele ka ditaba tseo re o tshwaretse tsona. Jwalo ka ha ke hlalosa hee Mohamedi metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Mme Mohamedi ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho re di balwa ke Thabelang Tau. Ha re fumane ditaba Mohamedi.

Ke laba motsi mo medio PC ke o dumedisa. Le kala laba ha hlaudi di papadi bonono le botshaba le tla tshwara thapelo ya naha e le ho thagola semmuso bo itukisetso ba ketekelo ya dilemo tse 16 le sotho le ipusa. Sena se hlaletse mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba wa lekala. A bua le bitsong la modi e moholo wa lekala. Motlatsi wa hae Mofumadi Matshepo Shano o itse thapelo ena e tla tshwara hosane mme e tla etelwa pele ke lekgotla la dikereke le sotho CCL ho qala ka hora ya bosupa hoseng. Tlhagolwa ka mokoloko wa kgotso go tloa paramenteng e ntšha go ya go ya gale. Go sale jalo lekala le ipiletsa go makala a mang a mmuso, marena, dikolo le dikgwebo go nka karolo mosebetsing ona le go kgothaletsa bahiri go lokolola basebetsi gore ba nke karolo. Tebelo ke gore thapelo ena e thagolwe ka go bina pina ya setšhaba e tla etelelwa pele ke setlhopha sa pina sa sesole mme motlotle le tsie la boraro tonakgolo le batlhanka ba mmuso ba tla tlotlisa mosebetsi ona. Moho wa ketekelo ya monongwaga ya boipuso o re re aga bokamoso. Lesotho le matlafatsa tshebedisano mmoho le banka ya botsetedi ya Europe go ba monyetleng wa go fumana tshetso ya ditšhelete bakeng sa mafapha a metsi, matla le merero ya ntlafatso. Sena se latela kopano ya moemedi wa Lesotho EU Mantwetsi Mohatonyane le moifo wa banka ya botsetedi ya Europe o neng o eteletswe pele ke Dietrich Zambon go buisana ka menyetla ya tshebedisano go ntlafatsa botsetedi mererong e meholo. Zambon o itse banka ya habo e ikemiseditse go thusa dinaga tse e nang le kgatlhego le ho ya o sebetsa le yona. Ho sa le jalo Mohatonyane o itse mmuso wa Lesotho o mothating wa ho eketsa mehlodi ya metsi le ho baballa e teng mmoho le ho ntlafatsa phehlo ya matla a hlokileng ka metsi letsatsi le moya. Ditabentseding enyewe ya bobodu le ho hlatswa tjhelete ya letona la mehleng la tshireletso la Afrika Borwa Nosiviwe Mapisa Nqakula e tswetse pele maobane. Nqakula o latotse ka pela lekgotla la Gauteng Pretoria gore o ne a sebedisa mantswe a sebediswang puong ya bongaka e le tsela ya ho batla ditšhelete ho nombaza Ntsodwa Ndlofu. Ka Phupu mokonteraka Ndlofu o ile a bolelela lekgotla gore ena le Nqakula ba ne ba sebedisa mantswe a ikgethang ho pata phetisetsano ya ditšhelete dipakeng tsa bona. Mantswe a kang Indumba, Impepo le Amaetsa a ne a sebediswa go batla ditšhelete tseo go ya ka bona kapa go ya ka bona a neng a bolela le ditšhelete tseo boleng ba tsona bo neng bo sa lekane. O boetse a re go bile le ketsagalo eo go yona letona lena la mehleng le ileng la re le na le toro ka ena yeo a lokelang go mo tlhalosetsa empa a mmatla ditšhelete tseo a ileng a lokisa lehae ka tsona. Ka setlhogong eweng ena o qoswa ka go amoela masiba a dimšhe a balwang go dimilione tse 4 tsa maluti dipakeng tsa 2016 le 2019 ha e ne e le letona la tshireletso. Ha re iphethela mogatlo wa matšhaba a kopaneng UN o hlwaya la 27 Pudungwana e le letsatsi la matšhaba la o ya magatlhanong le manyalo a bana ba tlase dilemong le qobello ya ona. Qeto ena e eteletswe pele ke Sierra Leone le haratseding ya ananelwa ke mogatlo ona kapa seboka sa mogatlo ona wa UN. Mosadi wa moporesidente wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Fatima Maada Bio, o ne a ile a hlahisa sena ka mora hore Buan Rubu a ipiletse hore sena se kengwe tshebetsong. Go ya ka mogatlo wa dithuso baneng UNICEF ke banana ba balwang go dimilione tse 12 lefatsheng ba nyalwang pele go dilemo tse 18 ha tse ding dimilione tse 750 tsa basadi le banana di tlalewa di sedile tsanya di swa ba sa le tlase dilemong. Sierra Leone e tholeditse mogato ona ka le reng o tlo thusa go matlafatsa tshireletso ya bana bophelo bo bo tle le thuto ya bona. E re mehato e kang ena e tla thusa go fedisa lenyalo la bana ba tlase dilemong dinaheng tsa lefatshe. Go sa le jalo lenyalo la bana ba tlase dilemong e boetse ke nngwe ya diqholotso tse ka godimo kwano Lesotho.
tlhaloso ya maemo a legodimo seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata ka mogodi dibakeng tse ding tse ngata moya o foka le bobebe go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole dibakeng tse ding ka maloting motsheare moya o tla lebelelwa go foka le bobebe go isa boe ba magareng go tlhaya leboya bophirima le borwa botšhabela go boetse go na le monyetla o fokolang wa mafafatsane mone ka diperesente tse

0: Iso hore dilo tshehetsa basotho bana ba shokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo ha hona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ha hona nakong ya leo leqeme la mesebetsi le lekana kana bile bile go tlhuya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supia ntate hore go tlala eso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bo Me manela tshe melo tshe ya mara wa motho wa DPL ntate ere o sebetsa ka thata o fihlela go imolla di gapatsa ba sotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shome a mane isa o bunyane tshe melo metso tsiletse ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mo ka go molao wa motho wa DPL le go tabena cabinet size yeo ABC le DC ine bua ka yona if ya re tlhi hantle ka go molao wa rona wa motho wa DPL
1: Amedi re ha re le metso tsonyana e mashume ma bedi a metso e meraro re pele re fihla hore nya bo supa ke tle re rekise ke le bo hatabela ntau ka ditaba tsena tse wa qeta mo ba la tsona re ya rekisa mo amedi ga khutla re tle re tsebo hatela pele ka ditaba tse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona amedi ha re ke tle ka mona ka magaleng herbal products ela hloko ho re ditlolo tsena tsa magaleng di boleng bo hudimo quality ka theko e tlase e khone hang di tswakile ka diole le gala le gala lena ke lona le o isa leng le tshepelwa mabaka a thata o phekola malwetse ya letlalo ho tloa gale galeng magaleng petrol ya mjeli ha moamedi bo etse tswakile ka diole tse ntlafaditsweng ka hona ya ngwabela letlalong la hao e etsa hore letlalo le be le tle le be bonono le be boreledi le hlake e hlakisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi e thibela makotantsa ditlhabela mafafatsane le mathata a mang a letlalo ditatamoloko jwalojwalo e thusa gagologolo bakeng sa serame ka ga lekgala lena le na le magabane a go phekola e tlwaetse o tshasa matsogo a gago ka magaleng petroleum jelly neng le neng ga o qeta go tlhapa matsogo e sebedise maotong le manonyeletsong o sirisidie go etsa gore lekgala le mafura a thophothele letlalong e sebedisa leseeng gobane e tswakilwe ka lekgala le diole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phapang e thusa go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane mathata a mang a mangata a letlalo a tshwenyang bana le ga bana ba qeta go kuta ba sebedise magaleng e tla ba thusa go thibela lešwata le go hlwekisa letlalo la tlhogo sebedisa magaleng moriring ka ga lekgala le hlwekisa letlalo la tlhogo le thibela go fefoga ga moriri ka go moriri wa gola o gola o teteane ga motho a kutile a sebedisa magaleng gore letlalo le dule le hlwekile le tla dula le le bongobo e thusa gape go thibela le lona lešwata ga letlalo la tlhogo le tšhesitswe ke di-chemicals sebedisa magaleng petroleum jelly o sebedise le go gotlisa di-hairline tsa gago kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream go nolofatsa moriri wa gago o diteane thusa mo ena e ntle gagolo bakeng sa natural hair bontate le batlhankana tlalelang go sebedisa magaleng moriring moriri o diteane le gabe ka di-haircut tse ntle tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo ka go tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all ka ga e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela ga o tlhoke gore o kgwathe gagolo ka goo e di ya go fela mme e boloka tšhelete ya fumaneya gotlhe ka gare go lesotho ka gare o naga ka kwano mme di teng di-wholesaleng mabenkeleng mme dinomoro tse o ka ba di letsetsang mo mamedi ke tsena tse latelang bakeng sa ditlhakisetso tse fetang tsena 5 8 9 7 4 8 8 0 5 8 9 7 4 8 8 0 ke tsona dinomoro tseo wa di letsetsang mo America kapa wa di letsetsa molaetsa go WhatsApp sena ga o batla ditlhakisetso tse fetang tsena mo moamedi gopola gore ga e se magaleng ga se yona
2: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat

0: mamedi re re hatele pele go ka ke hlalositse gore re tlotla go buisana go lefela le memphonyane mofokeng mona go tswa mogatlong ona wa Anti-Drug Association of Lesotho ka mohe go leng ka teng. Mme taba eo re tlileng re e shebanya mo mamedi hoseng gona e etsang gore re buisana go lefela le memphonyane e le bona jale ba sebetsanang le tsona ditaba tsena ke gobane he mo mamedi taba e teng e re tlisang mona gagologolo e amanang le ditaba tsa tshebediso ya tsela baganni bapalami ba le ka sitana le batho bao e bang ba tsamaya tseleng ka mokgwa wa dibaesekele. Aforika Borwa he moamedi go ntse buisana ka tlhagiso ya gore baganni ba seke ba bonagala ba sebedisitse mothamagane kore le mading a bona fela he moamedi hang ha ba ganna go seke ga bonagala taba e jalo ka mantswe a tlileng a tlakileng ke molao opile o supang taba ya 0% alcohol gore motho ha a ganna koloi motlhomong he moamedi ga a lokela gore go ka ba le jwala mading a gae jwang kapa jwang taba eno e se ka ba etsagala. Mme taba eno he moamedi e tlhaile ka lebaka la palo e phagameng ya dikotsi le mafu a bakwang ke go ganna batho ba tlhile ba sebedisitse mothamagane. Empa he moamedi potso ya botlhokwa ke gagologolo ga re tla nageng ya rona ya Lesotho ko gore na Lesotho le lona le lokela gore go naganwe ka ona molao o thata o gape na bothata ba rona ke jwala fela kapa re lokela gore re kenyeletse dithethefatsi tse ding tse ka fokotsang motlhomong kelello yeo motho a e sebedisang e le bokgoni ba gae gagolo nakong eo a gannang ke tseni tsa ditaba. Mme he moamedi go tshwara taba ena he moamedi ya Aforika Borwa ge tlotla ge e tlisa gae ka kwano ka gare o naga ya Lesotho. Mme Aforika Borwa go tlaleilwe gore he moamedi nakong ena ya dikgwedi tsa Tlhakubele go isa go Phato baganni ba fetang lesome le metso e robedi ba dikete he moamedi dikete tsena tse lesome le metso e robedi ba ile ba tshwarwa ba ganna ba letlasa tshusumetso ya tai. Mme taba ena he moamedi tlhaloso ke ya gore e bontsha go ganna gwa motho a nwele e se taba e nyenyane fela ke taba ya polokego le setšhaba. Mmuso wa Aforika Borwa he moamedi o boetse gape tlhaloso ke ya gore o ikemiseditse go tlo fokotse mafu a ditsela gagologolo pele go selemo sa 2030. Mme he moamedi ditaba tsena he re tla ke re tlotla re di sheba jwalo ka ga ke se ke entse gore na motlhomo molao wa Lesotho gagolo a re sheba ditaba tsa Drugs of Abuse Act 2008 o tlhalosa ditaba tsena tse amanang le tshebediso e mpe ya dithethefatsi motlhomo le go itshetlega ka tsona le kalafo ya batho ba tlhokang thuso. Molao o boetse o fana ka mogopolo wa ditsi tsa kalafo motlhomong tseo e leng ditsi tsa bophelo le mananeo a mona ao he moamedi go thusang batho bao e bang jwale e se e le magoba a tsona dithethefatsi tsena. Mme he moamedi jwalo ka ke supile ge ke re buisane jalo fela le me Mphonyane Mofokeng o santse a le teng kwano mogale. Mme Mphonyane ge ke wa mohele go seng go na le gona go dumedisa lenaneng la rona la thamiso kwano PCFM.
1: Ke dumedisa le bamamedi ba batle ba gabane ba ratwang ke Morena Jesu ba PCFM seng ga letsatsi la kajeno tsatsi le letle le ntsweng ke Morena le re tlong go ithabela go lona.
0: Jalo ka ga o seo o tlhalose o se o bokile dikgomo mme re re se re wele ditabeng tsa rona ka mohe go leng ka teng mme ka gore o ke o tlhalose fela ga gotshwane fela gona mokgatlho wa lona o sebetsana le dintlha dife mme jale getlegetlebo gore re kene ditabeng tsa rona.
1: Mokgatlho wa gaeso o bitswa Anti-Drug Association of Lesotho kapo ADAL ka bofutshwanyane. Ke mokgatlho o thiilweng ka 2002 o sebetsana le go fokotsa mathata otlhe a bakwang ke tshebediso ya tai le dithethefatsi. Mme ga re bua ka tsona re be re bua ka jwala re bua ka kwae re bua ka dithethefatsi tsotlhe tse teng le tsona tsena tse batho ba seng ba iketsetsa tsona ka o fela di wela gona moo. Ke mokgatlho wa rona mosebetsi ona ko ona o wa gore re thuse go fokotsa mathatana ka go thusa batho ba semana le bathata le ba angwe le ba amanang le bona le botlhe bao tshebediso ya dintho tsena e ba amang le ga e ba bona ba sa sebedise.
0: Na jwale ga re tswela pele sekeng tse selelekelana nageng ya Aforika Borwa ba ntse ba le gothang gagolo ga utlwa ditabeng tsona tsena tsa tshebediso ya tai le dithethefatse. Na jwala bolokela go nkwa e le traka ga re bua ka polokego ya ditsela le ga batho ba bangata motlhomong bona ba bonka e le seno fela.
1: Hantle hantle e hlile jwala ke sethethefatsi jale ke se seng sa dithethefatsi se rereng they are socially accepted se amoelegile batho ba utlwa e le ntho e teng ebile matsatsing ana re bona batho ba e fetotse enorm ya gore it is normal gore botlhe bobe teng gore o bona le ga o etsiwa mokete wa o ananela ngwana fela wa lesea go etsiwa jwala ga o tsebona jalo o ananelwa ka jwala o utlwang e se le go sa ntshoso sa go bona gore ae le wena o kagolo se tla tswela pele nagana fela so ehlile bajwala ke sethethefatsi se nkueng ka tsela eno mme le sone bonnete ehlile go tlameya go be le melao e thata e etsang gore go se ka ba bonolo gore batho ba nwe jwala ga o leobane ga o se o sheba go na le batho ba bangata ba o tla fumana gore ba fokola ntate Modimo ga re gaga ka tsela e tshwanang batho ba bangwe ba fokola ga ba na maatla a go etsa keto e nepagetseng sebakeng sa bophelo ba bona ba itshetlegile ka gore na bona ke bomang ga gologolo ga re re motho ke mang re gopola fela gore motho o entse ka setshwantsho sa Modimo jalo o tlo fumana gore ka lebaka la go fokola ga batho e le go fokola bakeng sona seo sa go iketsetsa dipeto tse nepaetseng go batho ba bangata ba borekisang ba nka monyetla gore ebe jale batho bana ba tla qetelela ba enwa ehlie setlhile ba karolo ya bophelo ba bona mme o bona go na le mathata a mangata jale e ne re leng yona ka jeno ya tseleng ehlile batho ba sebedisa re sebedisa tsela motho yo bole bole mo na le tokelo ya go sebedisa tsela a tsamaya ka maoto a tsamaya ka koloi a tsamaya ka tere a tsamaya ka baesekele motho yo mongwe le mongwe o na le tokelo ya gore a sebedise tsela mme gotlhe mo re yang teng ga o kala o tswa ka gaga ntlo o kadile o sebedisa tsela o tloa lebaleng la gagago go fitlhelela mo o yang o lobo o gotlile o tla bontse o sebedisa tsela o sa tsote na o tsamaya kang mme go sebedisa jwala o sebedisa tsela ke yona ntho yane o tla fumana gore wena ya sebedisitseng o ka ameya ke ya lebaka la go sebedisa gago wa gore wena o ka wa ga ke re motho a sebedisitseng jwala bo ama kelelo ya gae e be o ba intoxicated ga a sa tauwe kelelo ya gae ga e sa tseba gore e seletse ka tsela e e nepagetseng perception ya gae pono ya gae ntho e gole o tlo e bona e kare e gaufinyane ga o ko bone ka nako ngwe motho o tla phamisetsa loto godimo gobane fatshe mane o bone e le ntho e tlileng godimo mone jalo o isa loto godimo bago a tlatse o gata fatshe mme ga a entse jalo ga ke re ena taba ya go gata itlo fitlha loto le le moyeng ga le ya tlase mane go yena e se le selomo jalo o lowa gobane kelello ya gae e le tlasa tshusumetso e sitwa go bona ka tsela melaetsa e neleletsanang ga e tsamaye gantle gobane jale o tlowang matlhong o ya lotong gore phaga magakana ga o fite o leba mono o fetisa molaetsa ono ke ka lebaka lena motho re tla bona a tla qetelela o ile kogone ke re kale fela ka tsona tseba tse nnyane tse sekeleng re dinagane tse o tla fumana jale batho ga ba le tlasa tshusumetso ba tla wa ka nako e ngwe a ba o fumanang sa o ileng gopeng a tlhokagetse ka nako e ngwe o fumanang jale ga re tla jwa letabeng ya dipalangwang e ba kotsi gagolo go feta gobane jale ke mane mo dipalangweng ge tsamayang ka gaga tsela e nang le sephethephethe seo e mongwe le e mongwe a tlamayang gore a tsepamise kelelo ya e godima gore ntho ena eo ke e gannang ga ena kelelo yona mme ke tshepe e laolwang ke nna mme ga motho a le a le tlasa taolo ya dithethefatsi go sose bonolo go laola tshepe ena gobane molaetsa o tla re theotheola lebelo gobane jwale dikoloi tse ka pela gago o tlameya o di fe sebaka se se kana molaetsa ono ga o na fitlha o tsho jalo ka nako e nngwe ga a re o a le theola o tlo tshwara e sele tshepe a gape go sele go sa theoleng lebelo go le nyollang ebe jalo o qetelela a hlaisitse kotsi e mong o a re ha tshila ka bogogo bona bo mona ha o feta di tsafiki mona o ya mane ha poso o a re ga hatla a shebile bogogo a bona ene magogo a mabedi ebe o re a a ke tla kwala lihlo le leng ke tle ke tsile go bona bogogo go bole bong tsela ha kwala lihlo le leng a bona bogogo go bole bong o tseba gore jale a tsamaye a the bona bo se bo wa bo bona tsele ke bane bosele ke mo a ileng go wela ka gare ka tlase go bogogo e leng gona taba e nngwe e tlabeng e tsa gore dikotsi di be teng e mong le go bona fela pono ya gae ya go koloi yane e se e le gaufi le ena o tlameya gore a sekebe a se a tsebe o tlo bona e kare e sa le gole yane nka seya ena e ka tsela ka tsebe gobane pono ya gae le tlhaloganyo ya dintho e ferekantswe ke sena se wa
0: semeleo
1: kwa lokela go thatafatswe melao
0: e re ke re tle gona tabeng yona ena ya naga ya Aforika Borwa gore na ga Lesotho le ka tlhaisa motlhomong ona molao ona wa zero alcohol bakeng sa baganni kapa bakobi ba rona ka gona ya Lesotho na taba yeo go latela adal e ka thusa go fokotsa dikotsi tsa tseleng yena ya gore ebe gothwe go bua ka taba ya zero alcohol mading a motho yeo e bang ke mokobi
1: e ka thusa gagolo ebile ga re ntse re ditse go na le draft alcohol policy e saleng e kalelelwa e ba draft go tloa ka 2013 ke ga draft ya pele e tswa ke kalelela gore ka go fela di-stakeholders re e shebeng tsala re tsamaye re yeng setšhabeng ka yona gile utlwa go maikutlo a setšhaba ke di ntse re kadile ka ona empa ga re se re keta gore e be re e shebisaneng ya ba letona motlatsi wa letona ka nako eo lekaleng la bophelo Dr. Makwae o re aa taba ena e taba tsotse ka moo di tlhoka di otiswa ke setšhaba gantle di se utlwisise ka gutla ke gobane taba ena re e tlaile ka mono gore bakeng sa go kgoba ga go tlhokagalele ga e se e le phouthi mading a motho gobane ga e le gantle le diphuputso di bontshitse gore there's no amount of alcohol that is safe ga eyo mme go nako o bolela gore motho ye mong le mong ya kalang a tlo kena ka gara tsela o tshwanetse gore a be tlokolosi gore ntho yotlhe e ka bakang kotsi go yena ga eyo mme molao ona o ka thusa golo jale ka gara policy eo go bona letaba ena ke gopola kgang e nngwe ya gona jale ga re seba ge ba re seba jale gore Road Transport Act yona e beya pegelo e itseng ya go ka ba le karolonyana e kana fela ye ka fungwanwang ya tai e ka fungwanwang mmeleng wa gago ga o kgoba jale e berere jale taba tsena melao ena e tlameya gore e buisana ga ba retsa policy e tla katelela e fetoletswe molaong go lokela gore di buisane le gona go sentsong go le teng jale rere go tla tlameya ge gore ge seke gare ga re thatafatse gobane re re go sentse o na le molao jale ga re etsa policy yena ya e tlasa lekala la bophelo e laolang taba ya tai jale yane e lekaleng la ditsela yona e re jena molao so re jena jale ga re latelena molao ge jale ga etsa ganye kgolo mono gore a go bonolo go reviewa molao o santse le teng gore jale o iketse aline le gore na ge phela nakong e feng gona jale mme ga re sheba ge boloka ge baballa bophelo ba Mosotho le moyeti le mojaki ka tsela e feng go fokotsa gobane dikotsi e tlile di phagame gagolo tsatsileng di phagame gagolo mme jale go lokela gore go fokotswe ke ka lebaka leo ge ka gara draft policy eo o tla fumana gore kgothaletso ya gona e golotlile le ga re se re engwe tse re ne re buele yona taba eo ya gore kaie ka fungwanwang mading a gago e sekebe ya ba teng go gang e seng mane mo oneng go thwe e theole otwe ee ge seke gare e be teng e sebe seyo e le go thusa gore ge tle re tsena go fitlhela go fokotsa batho ba bolawang tseleng ke taba ya yena ya ya die ntena iko ne iko re tlisa mo harantse re ya jwale molao ona ho be ho tshebetso go qalela ho laole le le ne iko re tlisa mo go tlotse ba ho sheba ha ba ba sotho go sebetsa ba ho jwale le bo tle ka ho tsala de re khannang ditleng tsa le sotho re se ke ga ba ga khanwa go hang ne iko re tlisa mane mo re phethatsa ntaba ye rona ge e rutang hore ha eba utlwa ho nwa e le tlhoko e ba o bona hore ha ke ya monateng ha ke tsamaya ke ya bareng ke lo nwa ke ntse ke tla tlameha kgutlela hae taba ke hore tsamaya ha eba o tsamaya ka sepalangwang sa hao tsamaya le motho e mong le mokgotsi wa ho le dumellane hore e bekeng ena ho nwa wena nna ha ke enwe ke transportara bekeng e tlang ho nwa nna wena ha o nwe o transportara e le hore le thusana hore jwale enwa a tlatseng a nwele a tla se ka ba tlola molao wena o tlo kganne o sana ke mokgwa o rereng batho ba utlwang e kare ba yanwa ba ka sebedisa ke ntho e rereng ke body system ya hore e ba le modisa weno e ba le modisa wa hao yo o tsamayang le yena ya tla tseba hore a nna shebe a ba o bolelele hore ee bonnete ha e le hantle le ka botho fela gona keo sonile o lekana ga re tsamaye gobane ga re tla mona ge ne ge re ge tlo ithabisa jwale gona jale go nwa go nwa o seng o nwele go se go tlo tlola thabo go ya maswading ka lebaka lena ga re tsamaye so taba eno e ne e tlo tseba gore e sebetse gantle gobane jale motho e mongwe le mongwe o ne a tla ba tseba gore ka ga kiloma mme kilonwa sebakeng se ke tla tlameya gore ke gutle ka koloi ke tlameya go ba le bonnete ba gore ga ke sebedise ke ba le motho ya tla tsamaya le nna ena a sa tlonwa mme ntshena
0: jale ga re keretle ditabeng tsena jalo ka ga o supa gore molao ona o ne o tla thusa batho ba bangata ba e ba tlhalose taba ya gore go latela di-medication tse o e bang di teng kapa meriana e nngwe e menye o batla fumana go ba e fumana dingakeng kapa ba e sebedisa go yona mono e na le alcohol na se sekeke sa ama jwale taba ya gore go tla kenelela le batho ba o e bang ba sebedisitse meriana fela gore ga go qala go fumane alcohol mading a bona ebe se ba thulana le bothata
1: kutlwisisong ya ka le tsebong ya ka ga o fuwe moriana ngakeng jalo ka meriana e mengata kore ga e le gantle moriana ke sethethefatsi tlhempe ke tsholwalo go na le moriana o e leng sethethefatsi kore meriana yotlhe ka fela ke sethethefatsi gobane go na le botlhoko bo bosethefatsang gore processe e tsebe o tswela pele wena o qetelele o sobile o fodile o sa ka wa feta botlhokong bane motlhala batho ba tshwerweng ke cancer sethetifa se ba sebedisang ga se re cancer e fodile se re boima bona bo fetang go bona bo etsagala wena o sa utlwe mosebetsi wa moriana kore ntho e fitlhe o bo tsebe gore o fole o sa ka wa ba le botlhoko bo ka bang ba o bolaya jale ke mona mo kereng moriana o ntshontso o tswakuedile o entse le ditekanyo tsa gore o nwa ga kae ka nako e kae go sontse go lekanyeditse yona taba eo ya gore na mmele wa gago ke tabena o tla tlameya go ye tlhatlhobong o tsebe gore oje mmele wa gago ka kgona go jaka ga kae mme nthwena e tlo thusa gore ba sebedisetsa moriana gore jale ba be intoxicated ba tle ba tsebe gore ba qetelele ba etsalwang ba latela se ngotseng botlolong ya ntileng ya moriana kata o tsamosala ka moriana sefuba go tla bo bontse go bontshitswe empa motho a o nwelelang gore e re ga ke ga madi a gae mona ke a tlatlhoba ke fumane gore jale a na le sethethefatsi ke gobane jale yena e file o tlotse melao yane ya gore ga o nwa moriana o na jwang o se a nwelela gore a be intoxicated mme jale ke mona mo atlantle e mongwe bonnete wa basage a sage ga o ba intoxicated o na le batho ba nang le kelelo ya gore ache ga ba e le nngwe fuwa sena se batla golo e le o nwa ka botlolo ga o etsa jalo he ke mane mo e tlaga ga o feta tseleng mane e be go etsa diteko kapo go sotseletsa go etsa diteko e be go fungwana gore ehlile o na le sethethefatsi mmeleng o ntse o nwele moriana gobaneng gobane o fetisitse ka tsela yeo taelo e mongwe e beileng ka teng. Ga moriana o mongwe mongwe o mongwe o lokiseditseng o go ome, ga o nwa ka tsela yeo tshwanetseng o go ome ka yona, o kekele wa fitlha mono mo e tlage jale ga o fitlha mane o tla tlhoka e be go fumana ona le sethethefatsi, gobane mokgwa o e ntsweng ka ona fela ga o a e tswa sethethefatsi, ga o a tswatsiwa ka ntho ena e godimo e sethethefatsi sena se godimo se e tsang gore jale ebe qetelelong wena o tlo fumana o se o na le sethethefatsi ga o le mane, o se o fumana o na le alcohol mmeleng wa gago, athe alcohol o tshwatsena ke 0%.
0: Ke ne ke mpa ke re fela ga re ke re tle tabeng ya gore na ga e le mona bua le Aforika Borwa e se sisentse taba ena, naga ya Lesotho ebile o tlhalosa gore ga e sale le ntse le bua ka yona taba ena ya 0% yeo le reng e se ka ba ba teng kore le mading a motho se ka ba go a fumanea alcohol. Taba ya ditlhatlhojo ya ga motho jale a e ba go belaelwa gore o sebedisitse dithethefatsi e tla e tsala ka sebopego sefe, ge a tseba gore le yona e na fela ya go nyantshwa tami go batho go thweng ba hemele gona teng, go ntse o na le mo e nang le dikholotso gona teng. Jale ga re ke re tla tabeng ya ga e se e le mading jale tlhatlhobo ena.
1: Molao o bulotsa bo bontsha, ke rata go etsa mosala ka ona ona wa hae wa Lesotho mona. Go ne go sena mo taba ya go tlhatlhoba madi e ne e le ntho e bonagalang e sa kengwa e kentswe mona molaong gore madi a tla tlhatlhoba, empa madi a na tlhatlhoba gobane go sona le kotsi. E se rotšhini ya gore ga re entse roadblock mona re ka nka madi a gago ya barelo a tlhatlhoba. Jalo go ne thwe madi a tlhatlhoba ka tumelelo ya gago, e leng gore ga santse o tseba go na le tho e entseng o ne o sa tlo dumela gore madi a gago a nkuwe, e ne le yona sekgwiketsane se o ne o tlo fumana go jale se fetisa taba ena ya go fumana alcohol e mading. Jalo go sebediswa di-breath analyzers tsona e ne fie e le taba e dumeleleng o ka hemela moo jalo o tlo tsiba o bona go fela o na le tai mo go wena. Jale taba ya ga re tla mona go 0% alcohol content madi e tlile e tsama gore jale le molao o be o lokele o dumelele gore taba ya tlhatlhobo ya madi e be taba e e tsiwang e le ntho e molemong wa gago, e senyegegeng e tsiwa gobane wena o dumetse. Ka tlwaetsa mosala gore dinageng tse dingwe tlile ga o ya mola jalo ka ga re ya ngakeng gona jale o keke wa bona ngaka o sa ka tlangwa sephaka wa ngwalwa dipalo moo gwa bonwa go bontsha gore na phalolo ya madi a gago e kae eng e kae ko gona o tla kena ka ngakeng ga o tswa ka mane ka sephakeng. Le dinageng tse dingwe so etsiwa yona taba eo ya gore le madi ka gantle a santse a tlatlhoba o ya ka ngakeng ka manoso bontsitse gore madi a gago a na le alcohol, a na le tswekere, a na le sethefatsi itseng, ana nke nngwe le nngwe e fumanwang mono e tla fumanwang mono seng o tsebokeng ya gago gore na ka gara madi a gago fumanwa le ga ba o isitse sefuba ngaka e se ile o bona gore ka thoko sefuba sena se motho ena se kisitseng go santse o na le gona le gona le gona go ke tlameya gore a checka mona ka tlong ke mo thusitse e le go bophelo ba gae bo bolokege.
0: Jale ga re ke re tle tabeng ya gore molao ona ke ntho e thibelang gore o ka kena tshebetsong kapa e etsang gore o diege gore o kene tshebetsong jalo ka go supa gore ga e sale le bua ka ona mme e leng kae le molao wa botlhokwa, jale dikotsi tsona di ntse di tswela pele gore di etsagale.
1: Ha e le hantle taba ena ya gore e be alcohol policy a e fete rona pele mekgatlo re bone gore ke tshusumetso ya the alcohol industry, go na le tumelo e kgolo ya gore jwala ke yona bujere economy ya naga ya Lesotho go ragere le gale ga go jwalo. Tšhelete tse ngata di ya dijo tse bakuweng ke tshebediso ya jwala. Se ka beng di a dintlafatso. Jwale ganye hore ya ne e leng ema the alcohol industry, ga ke re jwale o tshwere tšhelete e ngata. Jwale taba yane ya corruption ya sebetsa, bribing ya sebetsa. Go potwa ka ntlena go etsiwa gona go potwa ka ntlena ko gore go na le batho ba ebileng e leng di-researchera ba tla etswa go etswe di-research ka tšhelete yona eno ya the alcohol industry be bona ba etsa sesometsa di-research tseno gore go tlo stage dipalo tse e seng tsona tse e seng tsa nnete di-researchera tse e leng tsa nnete tse e tsang di-research o tla bona ba etelwa ba etswa gore nka go rekela ga o rekela katlhong ena kao fela tala ya gago ga fela o ka etsa go di-result tsena ditle dire jena e le gore go nne o tlagele jala go na le molemo solo ke dintho tse seng re di fumane tse re ithutileng tsona tse re bonang gore influence interference ya the alcohol industry ke yona e etsang gore ebe re ntse ke le mona mo re leng gona teng gobane ba batla gore e bona ba itaole ba batla self regulation ka gore be karolo ya gore le bona ba etse policy ena le bona ba etse molao se ile ga ba le yona Lesotho mona policy e ileng ya ba teng ka 2007 e ileng ya etswa repeal nakong eo nne mannete ga maikine le letona tourism man gobane jalo ono se fumane ile gore ga e re letho ka bophelo bo botle ba motho ga e address the public health e itshebetse taba ya go ruisa yane a shebileng go etsa tšhelete ka nthwena selo bothata bo gona bo bogolo ke bona bono ba gore ge na le ga ke re jale molao o fetiswa ke bapolotiki o ananelwa ke bapolotiki ge sana gona jale ge sana le bapolotiki ba sitwang go tsepamisa matlho a bona godima bophelo bo botle ba Bosotho go feta taba ya gore na tšhelete eo re reng re a e fumana mona e kae go netefatsa taba ena momamedi wa so wa PCSM ke gore go le ga ba le tšhelete e fanwang mona Lesotho ke WHO le Blue Cross Norway gore ge tlo etsang diphuputso Lesotho re bone gore na ga e le gantle ke nnete gore jwala bokeke ya tšhelete mo ka gara naga ya Lesotho mme diphuputso tseo di ne di tlo tsewa gore di re thuse go netefatsa taba ena eo diphuputso dinageng tse dinwe kao fela di bontshe ka setsana le South Africa go na gore tšhelete e tswang ka gare go mokotla wa mmuso e patalang dintho tse bakuweng ke jwala fela e ngata go feta e kenang e kena ka gore go irue batho ba ba kae e kena ka gore lekgetho le le kae ena e patalang dintho e ngata go feta wa tseba gore diphuputso tseo di ile tsa go bulwa ke dija tšhelete a ba ya gotlela go be ba yona di sa etswa ga di a etswa gobane jalo go nona le enwa ya potang ka nkane ya nang le bad influence ya sa batleng gore nnete e tle e be pepeneneng jale re tle re tsebe gore bapolotiki ba bone ba tsebe gore bonnete ka nnete ga ke sana setlafa se nka ipatang ka mora sona gona jale gobane nnete ke ena e pepenene ke tlameya go ema le bophelo bo botle ba Basotho.
0: Ga re ke re nke maikutlo a momamedi godima ditaba tsena momamedi ga re ke re utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena tseo ge ntseng re bua ka tsona le mokgatlho wa Dal ka me Mphonyane Mofokeng 2121995 6 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomogo tseo ka ga re ke re utlwe maikutlo a gago he momamedi 2121995 6 kapa plus 2665 9956 ke tsona tseo go ka wa kenang ka WhatsApp ke 6200 9956 ke le tshwara ka kwading ke mametse me Mphonyane ha ebe ha e le mo sepolesa seo e leng sona boalosi ba molao se haella ka dipalo tse lekaneng ga go molemo go godisa bana ka go thopothetsa thuto ya go nena dithithofatsi go feta go etsa melao yeo re tsebang gantle gore tshebetso ya yona ke e apereng matlo ke maikutlo a ntate le tshwara ana ga re ke re tle ka nkena PC dumela
2: ko a matshwarane
0: e ya ntate
2: ke ba go botsa mme Mphonyane ka ditaba tse ntle gore ga e le mona naga ya rona ya Lesotho e se e sena setsi le se le seng se thusang batho bana ba seng e le magoba a dithethefatsi na e le mokgatlo ba etsa jang na ba se ile ba leka go batla-batla le ga e se le dinageng tse ka tsebang go phalla gore setsi se jalo se tsebe go teng
0: ukala o so sa ukala hantle ntate wa magwaga
2: ntate
0: o kona ukahalang e tswela pele mo so sa ukala nda
2: e ke ne ke le na ba se ba entseng ho thusa na ha gore e be le sitsi se thusa batho ba jwalo na ba se ile ka ba batla le ha ile dinaheng tse ka tswang gore thusa ka dipallelo o re re le sitse sa mofuta o ba ka nnete na ke ne ke bona se le bohlokwa haholo maphelong a Basotho ke ha ke tsebile ha ba potso ya ka e hlakile
0: o hlakile ndate wa makgwagane e hlakile haholo o potso ena ya hao re re ke re tla ka mona PC dumela o moye dumela
3: ee nna ke shame ga
0: e yana di
3: e ke di buta nna ga morona ha di mana gutu a tlhalosa hore ditshinyelo tse ala fang batho ba jola dina ta ofita ke u jola dibukenya o ho bo re ha kae go dina ha vetsa ntse di wala di se di se jola o bana ka ho bo re ha kae go tswa ka le sotumo na o na na ho ntse ga etsa ra go ba ba botile re ska ba ka jisa na go bo be ha kae ba ka tiba le ba ka tlo go botlwelo ba jo le kutsa ka hlebo se bo tsalo ka go ya ka mogatlhong wa bo
0: a hologile nda dikile bula ha holo nda te o tlatla ya ga ba go kena ho tsona pele re fihla ditabeng mme mphonyane re tla boela re qetela tseding ka mogadita
1: ke le bona te le ha ene ya bo ga go ke sa yutsa hantle empa ke ka le ka ka mo gutleng teng yena ya pele nda te se bua taba ya bohlokwa gore prevention is better than cure gore ha re ntse re shebisa le re bona taba ya go batalatsa mabala gore di melao e be teng empa ga ga emisa gore thuto yona e be maatla ke ka lebaka lena gona jwale se tlhokometseng ebile re tswelang pele gore re tlo tlalelela gore se tlo tla re rutela batswadi re tlo rutela batswadi goreng gobane re re ka tlong ka moo ga re ka ra gola re godisa re tlositse taba e ya gore taba ya jwala e be enorm ngwana a gola e sega ga a bula freely ba ke sa go bana le jusile go bana le jwa ka ga fridge ya bo tlelelo ya hae
0: ha ke re tshwara ha ke re di tshwara ha nyenyane fela mme ke re bala ditaba tsa metso le fumele metso me hlano tla re ka mora ditaba o tla boela o tlo kena ho tsona ka botimo ba me di metso le fumele metso me hlano ka mora hore ya bo supa me ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesimane o di balwa ke thabelang tau mme di ha re fumana ditaba.

0: mamedi ge re le bohe thabelang tabo ka ditaba tsena tse wa qetang gore ba la tsona ga re ke re thetele mme mphonyane mofokeng ka ditaba tse o gentseng re buisana le yena ka tsona mo mamedi tsena tse amanang le taba ya tshedisho ya tahi mme dipotso tse wa neng a lokela go ga di agabe o ne a se antse a ga ba potso ena ya ntate le tshwara a le ka kwading mme mo mamedi re ne re le mothating mo o jwale a lokelang gore a kene potsong tsena tse pedi he mo mamedi mona ke bua ka potso ya ntate Shale le ya ntate wa Makgwagana jwale re ke re utlwe gorena tsona o di aga ba ka goreng haholo mona moo ntate wa Makgwaganyane a neng a bua ka taba ya rehabilitation mo wageng e be setsi sa moo jale batho bao e bang ba bonagala e se e le makgoba a dithethefatsi ba tle ba tshabele ona teng fela jale ntate Shale o botsa potso ya gorena na ba bona e kare e le mokgatlho wa dal o bobebe o le go ka etabeng ya thibelo ya di tshebediso ya tai haholoholo ka rona ga gore e ka emisa ka o feletseng ga re ke re kene go tsona mme ke leboga ka mamelelo ya gago re tswele pele ka ditaba tsa rona ka gore jale o ke o arabe dipotso tsena tseo bamamedi ba botsitseng tsone
1: ke a leboa ke ne ke re go yane ya pele ke ne ke itse e file ntate wa nepa prevention is better than cure ga e le gantle ga re ra tsetela tabeng ya thuto go tloa ka malapeng gobane ntho kgolo e tla gona ka moo ga re thuto e kene ka gara lelapa e kene ka gara motse re qetelela jwale re fetola kutlwisiso ya rona goo bana le mo ba bapalang le mo ba kopanang dikolong ba tla kopana ba na le kutlwisiso ya bokotsi ba dintho tsena mme ba e tla fokotsega ke ka lebaka lena gona jwale re qadileng gore re tlo tshwara dithupelo tsa batswadi mo re ratang ge ba lemose taba ena e le gore re fetole boemo bona boo gotlhe mo naiseng e kare go nwa jala its a norm gobane lelapa its a role model ga re ka ga fetola malapa a mangata go tla fetoga motse mme meja e ka fetoga go tla fetoga tikologo go fetoe le setšhaba nna ga e ketelela e fetogile jale ntate o buile ka taba ya setsi gore na jwale gona re etsa jwang ka ntse re ntse mekutu ntse re tswela pele le gona jwale le gaufinyane mona ga go ne go ketekwa letsatsi la beke ena ya mokgatlo wa sefapano se se putswa ka gara kereke Alexa re ile ra ba le letsholo la go etela mane go letona la bophelo moo e nngwe ya ditaba tseo re ileng ra di sia ga mo siela tsona gore a di seletse tse a itseng ge mosale mogao ka tsona ke yona eo ya gore na jwale ga ba le bangata tena e se e le gore ga se gore ba ya rata ba etswa ke gore jwale e se le makgoba ge ba ntsha jwang bogobeng boo ka ntle go setsi jwale mme o re tshepisitse gore o tlo seletsa taba ena go bonagale gore na le ga e ba ge sa fumane tsa rona mo re ka bang le tsa rona empa na go ka etswa jwang gore bonyane motlala mane Scott Hospital o santse o le ditshebeletso tse di ba teng tse tshwanang tsa setsi seo di emisitse ka baka la ditšhelete go ka etsa jwang go go tsosoloswe kapo ka moo ka Scott ge ka etsa jwang gore megatlo ya rona e fue sebaka mo ka tswang sentlafatswe ge tsebe go ka tswela pele ga mmuso o ntse o sheba ditaba tsena e leng gore ke taba e sele tafoleng re se re ile ra etsa jwalo rona re le adale re ne re se bile re fumane motho ya re tshepisitseng ditšhelete tsa go tlatla etsa setsi seo ebile di agoana batšha kwana batho ba bagolo kwana molemong wa gore go etswe ntho empa he ka lebaka la gobane gona jale jeo sona le dintho tse ngata tsena tsa gore batho ba tla tshepisana ka tšhelete ebe athenyane e tla e jere go go nne sakoreng ka lebaka la ntho tsane tsa ebodi money laundering ebe ga re tsebege re motho ke mofani a thi utlo sa tswa tšhelete bakeng sa dintho tse dingwe e sa tswa ka gona jale ke methati e mengata e sengeng kua gona jale empa ntse re na le tshepo gore re tla fumana ba hlwekileng bao ntate Modimo a tla ba tlisa gore re qetelele re na le sona setsi jale ga re ntse re ikeletsa ge tabeng ya setsi re shebisana le ba lekala la bophelo ka bophelo bo botle ba kelello kere gantle ga re a tlameya go emela nako eo e setsi se tlabe se le teng mane le ditsi tse kgolo tseng mane ga tshwanetse go kala gore kalafo e ke etse go tloa gona ka metseng ya rona mona leveleng e ne e tlase jolo ka ntse ke tloa lapeng mo ka maoto ke tla mo setsing sa bophelo se se gamabote se se gobietswana ke fumane le ka haga motse ka mo tsena le sebaka se jwalo se wa le motho a ka tlang a fika jwalo a fumana ditsebi ka haga motse ka mona ditsebi di le teng mono sebakeng seno se tla tseba go ba le motho enwa a tsebe go fumana puso yo wa e hlokang mme ba ngola tsamana le matao ya setsing se South Africa ha khuka a seka ba sa kena ka ga metswalle le mane a khutlela mane a tsisa a re pi ka ga setsing sa go fumana ditsebi tse tla etsa gore di plan tsa ntse ha di fetolelwe ntho nya ka tseba go gola IP le gore ya le a tsebe go ga kenelle mane a sa a thusiwe ga thelele taba yena e leng gore ke ka ga boya ka go ya ntate gore a utlwe gore ga re a dula fela go na le go ngata go re ntse go hetsa o tsong ya borago
0: e ntate ka le ona ona botsa fela taba ya gore na na hodima ditaba tsena tseo le di hlalosang mogatlho ona wa adalo o bone ka go o tla thibela taba ya tshebediso ya mothamagane gagolo-golo ka go feleletseng ka gona ga lesotho kapa ehlile ke bothata
1: ke batla gore ke re taba ya gona ke gore na sepheo sa gona ke sefeng re shebile sepheo sa gona e le taba ya bophelo bo botle ba motho mme taba ya gona ke gore go sa nna tseo na motho ena o utlwa e kare ke ntse ke batla gore ke nwe jwala empa ntho e re habileng ke ya gore motho ena a tsebe kotsi ya jwala jale moo kotsi ena e seng e sa tege yona fela e ama ba bang jale motho enwa a tsebe di-limits tsa gore bonnete ga ke enwa ga ke nelele go tawa gobane bothata bo bogolo ba jwala ke the moment o tawa bo fetela go motho e mongwe ga o so tawe bo ntse bo felela go wena bo ama bophelo ba gago ga re na emisa go jetsa ka bone empa ka ga bo ntse bo ama bophelo ba gago fela ga wena o so tawe o tla no tsebe go so tswa go wena gore na letswalo la gago le re wa rata go tlatla phela le lefu le modimo a sa o regelang lona le o ithekelang lona empa ga re ya mona mo o tawang ga o kala o tawa fela o so ama motho e mongwe ke mona mo jalegegeng ena ya botawa yona ehlile go na le bonnete bo feletseng le tshepo feletseng ya gore ka thuso ya modimo ke tlo e laola ka ga naga ya lesotho ehlile botawa bo tla laolea fela ntate diteng dinaga setse o senang batho ba tawa fela dibaga di ntse di diteng batho ba ntse ba ya ba iloma diteng dinaga tse jalo ge bone gore ga e ba dinaga tseo di a kgona gore o be jalo kwa e lesotho le ka feila gore le be jalo ka basotho ba tlowang gole ga ka leka lentifakaneng a e ka nnete tla e tsang
0: re lebule puisano ya rona le wena gagolo mme ebile o botlhokwa gagolo go motho ya emametseng ke lebule gagolo mme mphonyane ka mokgatlhong ona wa adale ga ke tle re shebe motlho mongwe ona phethagatso ena ya molao ona wa 0% alcohole go mading a motho na ga e kopana le enaga ya Aforika Borwa motlho monna e tla sebetsa jwang ke lebule puisano ya rona le wena mme ke a leboa
1: ke a leboa ntate ke a leboa gagolo halleluja
0: mamedi he ke mo re fihlang pheletsong ya rona ya mogatlhelo ona le memphonyane wa mogatlho ona ona wa adal e leng mogatlho o shebaneng fela le taba tsa thibelo ya tshebediso yone ena ya mothamagane dithethefatsi go tlola tekano tsena jwale tse amang le ditsela mme momamedi re buisana le ena boemong bona gobane jwale ditaba tsena di ntse di buaganageng ya Aforika Borwa gore go se bona ga le go na le batho ba uale momamedi ba ka sebedisang alcohol kapa mading a bona go fumanege alcohol mamedi ditaba tse di ntsentse di tlhaelela ke tsa gore ga o tsamaya ka tsela ena ya bypass he momamedi sekolo ke seno sa university ena kapa college ena ya botho he momamedi go bonagala e kare go na le ditaba tse ntse di etsagala pela sekolo se jalo he momamedi mo o tlhaloso ke ya gore ba bangwe ba batho ba bonagala ba kwetse tsela jale momamedi ditaba tsena re ntse re fumana ditlaleo fela tseo re tla ke re tlotla re kenyang ko fatshe go fumana gorena se tleng se etsagala nna ke sefe ka ditaba tsona tseno tse amanang tse gaufi le botho ka mono he momamedi mme re tla ke re tlotla re utlwa gore na go tho go etsagetseng go na le dikoloi tse lemaditsweng kapa se tlhileng se etsagetseng nna ke sefe he momamedi ka mono ka tseleng ena ga o qeta go feta go bedue he momamedi jalo e ka go leba masiano ke ga o tsamaya ka tsela yona eno ya bypass eno tlhaloso ke ya gore o bona hala bele ne ka go kwetsetsela ka mo mhlomong se police ha bia se swele mo se ke se potlakela ka mo ka pa go hlahloba ka pa batho ka ga falne se di gona ho etsa hala jwang se ba keng se jwalo ka mo hego lang ka teng mamedi ha re hatela pele ka ditaba sedintse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona ho seng hona mo mamedi ke buisana jwalo fela le mogatlo ke buisana jwalo le gotla he mo mamedi le gotla lena ke lena le laolang baoki ka gare go naga ya Lesotho ka mohego leng ka teng mme re tlotla go buisana kelo fela le me Flavia Moetsana e le register ya yona council ena he moamedi ya Lesotho ne seng council ka gare go naga ya Lesotho ka kwano mme ga re le metsotsong ena ya mašome a mararo he moamedi retle le yena jale re tlhegetse bo re tswele pele ka puisano ya rona le yena jalo ka ga re tshepisano re ka yona nako ena re tle re buisane le setšhaba ka tsona ditaba tsena tse amanang le go keteka dilemo tsena tse mašome a tsheletseng jale e sale councele ena e thegilwe mme re tlile re tlotla go buisana kelo fela he moamedi le yena me Flavia Moetsana ke mpe ke supe fela he moamedi moo re ka ga qalang fela ditaba tsa rona ka gore go tloga ka mohlomong ya momamedi ge sheba dilemo tseo council ena e theilweng ka tsona le go fitlha mona mo bele ge leng gona teng ga re sheba he momamedi ge tla ke re tlotla ge nyakogela tsona ditaba tsena tse amanang le dilemo tsena tse mašome a tsheletseng mme momamedi ge tlo sheba mosebetsi wa Lesotho Nursing Council mokgatlho o na le boikarabelelo bofe o laola mosebetsi ofe gagologolo wa baoki le le bao e bantse ba pepisi nageng ya Lesotho mme selemo sena he moamedi le gotla lena tlhaloso ke ya gore le keteka dilemo tsena tse mašome a tsheletseng tsa go ba teng go ya ka Lesotho Nursing Council he moamedi le theilwe ka selemo sane sa 1960 mme le bile le karolo ya botlhokwa go netefatsa gore baoki le babelegisi he moamedi leng bapepisi ba sebetsang ba sebetsa le setšhaba ka boitshwago botlhile mo nepagetseng le botsibi bo lekaneng mme jale mokete ona wa semmuso wa dilemo tsena tse mašome a tsheletseng o reretswe gore o tle o tshwarwe ka la lesome le metso meraro Pudungwana selemong sona sena tlasa setlhogo se reng celebrating 60 years of professional regulation services and contribution of the health and well-being of the Basotho nation mme ka jeno re batla gore he moamedi ge ke re shebe tsona dilemo tseetse mašome a tsheletseng empa re boetse re batla go botsa dipotso tse thata he moamedi mabapi le taolo ya baoki go netefatsa gore taba ya mangolo a bona boikarabelelo bona bo buang ka bona le polokego ya bakudi na e fela e phetagala gantle jalo ka ke tlhalosa he moamedi ge na le register ya yona Lesotho Nursing Council e leng mme Flavia Moetsana mme Flavia e re ke wa amogele go seng go na lenaneng la rona la thagameso kwano PCFM go seng go nang
2: ke
0: le bule ha holo mme Lesotho Nursing Council e theilwe ka selemo sena sa 1966 kapa 1966 selemo sa sekete magolo a robo mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ke ho baneng ha hone ho hlokahala mohlomong hore ho tle ho thewa le gotla le jwalo mme mosebetsi wa lona wa mantla di le montsiu o ho seng ho buletse gore di bile teng tsena tse mashome a tsheletseng kapa jwale ho ketekwa dilemo tse tse mashome a tsheletseng hantle le ne le thehelwang le gotla leng
2: ke a leboha ntate ke bontsha hore bohlokwa ba hore be re na le gotla lena e ne le hona ho laola ho ba le taolo ka hara dinaha tse fapaneng le ho sireletsa title ya hore na motho a lokelang ho ba nese na ke motho wa mofuta ofeng a fumaneng kwetliso e nepagetseng hore a ka etsa mosebetsi ono gobane dilemong tsa kgale-kgale e ne ka ba mosebetsi oo motho fela a na ka iketsetsa ona ya ba nako nngwe le bophelo ba motho bo ba tsietseng kapa motho a ba qeteletse a lahlile a entse gore motho a lahlaelwe ke bophelo jale e ne le gona ga mantlha e le go sireletsa profession ena ya booki le taolo ka gare go na le gore gape dikolo tsane tse ba kwetlisang e be dikolo tse tlhatlhobueng ka tsela e nepagetseng

0: thusa lekala la bophelo hore bo sebeletse bo ane pahala ka ga dina ha tsaneng e sa fetholeng mala kapa politiki kapa dikerekelo lo tsana ya le
1: e ya me
0: oho
1: e ya me ha ke re shebe taba ya hore na molao ona hona le nursing and midwives Act ya nomoro ya le shumile metse mmedi ya selmo sa 1998 molao o file NC LNC matlafe mhlomong ge bua ka yona le Sotho Nursing Council matlafe a hologolo mabapi le taba ya ngodisho boitshwaro ba oki le ba pepisi diketso tsa galemo mhlomong le taolo ya dikolo se rutang jwalo ka house o hlalositse o gelene le shebile yona taba eo matla a o jwale le Sotho Nursing Council ya fueng ke a fe o dimadi taba tseo
0: ke a
1: ha ke tsebe me Fluffy ya mohala wa hao e hlile ha o monate tjena ha ke tsebe gona ke lebaka leo o ntse o tsamaya kapa o sebakeng seo jwale network e sukodisang o kolekeo ya maemo hantle jwale ke utlwa ehlile re sa utlwe hantle jwale re bua taba tsa botlhokwa mona
0: ke a lebo e jang gona jale
1: o tlakile mme tswela pele ge ke re utlwa
0: ke a lebo ntat molao ono wa 1998 o fa nursing council matla a gore e laole kapa gona ho regulate education le dikolong mane mo bakotlisang le hape ho regulate practice le mane mo baoki ba sebetsang hohle ka gara ditsi tsa bophelo ka gara naya Lesotho e ka ba ditsi tsa mmuso tsa chale kapa tsa private kaofela hohle mo ke manese ke ba pepisi le ba thusi booking ke mekgahlelo e meraro yeo nursing council e leng yona e nang le matla hodima bona hore e be ya balaola ka gare ho naga ya Lesotho. Taolo ena e itshitlaile hodima hore na a lokelang ho kwetliswa na ke mang hore ho kena dikolo tsena tsa booki. Le hore na kwetliso eno no e loketse ho ba ya mofuta ofeng e qala ka e fella kae e le mane le moo re tla be re kenya taba tsa curriculum hore na nursing council e ntse kena teng hore na curriculum eo sekolo se lokelang ho e sebedisa e lokela ho ba ya mofuta ofeng e le hore e tsebe ho tswela molemo naga ya Lesotho hore e kwetlise mooki yeo re lebeletseng hore a fane ka bosebeletsi go tla tsela pele naga ya Lesotho e le gona ho shebana le mafu ao re nang le ona ka gara naga ya Lesotho o theola segatlha sa ona ntle le mona letlhakoreng le nono la education ha a sa ya ka mane ka mosebetsing ke a gola go gologolo gape ke gore lekgotla molao wane wa gona wa Nurses Act go fa maatla wa gore nursing council e be le di-standards e sete di-standards tsa baoki gore na ka sekolong ka mane na re lebeletse gore sekolo e be sa mofuta ofeng jwale go na le di-standards tsa ka mane ka mosebetsing e leng ka practicing kapa re ka ka servicing gore na re lebeletse gore mooki yo ha le mosebetsing mola na a sebetse sebakeng se jang disebedisuwa tsa hae e be tsa mofuta ofeng le hore na mosebetsi wa hae o qala kae o felela kae e leng scope of practice se tla bontsha se bontshang ka mokgwa o hlakileng hore na mooki mosebetsi wa hae o qala kae o felela kae o fapana kae le ngaka o fapana kae le pharmacist jalo re na le di-category tse fapaneng tsa di-health professional ka o fapana mme scope of practice ke sona se re thusang ho bontsha hore na mosebetsi wa hae ke ofeng hore e le gona ho mosireletsa ka gara mosebetsi wa hae hore mohiri wa hae le yena a se ka iphumana sa mosebedisitse le dinthong tse a sa lokelang ho di sebetsa tse seng mosebetsi wa hae e leng tse ding tseo reng re di fumane hore nako nngwe mohiri mohlomong di-private mona o tla ba tswa fa o tla ba baleya ho hira

0: ba o ke ba di tsebo tse itseng e be jale o tla hira bana ba tlase le mothusi booking mme a e be o tlo mosebedisa le mosebetsi o e seng wa hae o leng ka godimo go scope of practice sa hae
1: ke di tsotse ntleng yona eno pane ke ya bohlokwa gona boemong bo o jwalo e ba jwale le tla sebetsa jwang dikahlolo le mehato eo le nka kgahlanong le motho eo e bantse mohiri kapa le nka kgahlanong le
0: ha taba e jwalo e seetsa hetse ke tokelo ya mooki kapa yena mothusi booking go tla le ya taba tse jwalo hona nursing council e le gore nursing council e tsebe go kena dipakeng ke a gola ha jwale ke bontsha gore molao ona wa rona wa 1998 o ntse o sa re fe maatla gore re ka qosa mohiri empa re sentse re na le bile re o re buile e le gona ho addressa di-gap tseo re boneng di le teng ka gara molao wa rona gore re tsebe go ba le maatla a phakaletseng gore re tsebe go sebetsana ka bophara le tsohle tse lokelayang e le gona go sireletsa profession so ha jale ga gana maatla ano wa gore re ka moposa mohiri empa re ka kena dipakeng mohiri re ne re kopane le mohiri go kena dipakeng e le gona go lokisa boemo bo ono le go motlhokomedisa gore scope of practice sa motho eno na se qala kae se felela kae mme ka gara dipetlele tsa rona kapa di-health facility bontshe gore re na le di le batho ba bitsang di-manager-a nursing services managers ke bona maitlho a rona ke bona beo re lebeletseng gore ba ne ba tataise mohiri ka gore na gana mosebetsi wa mooki kapa mopepisi kapa mothusi booki nna ko o feng o qala ka o felela kae a se ka iphumana nako nngwe a sa beuwe ka manene ka x-ray department kapa o sa beuwe ka pharmacy ka mane se le ena a fanang ka ditlhaga ga se mosebetsi wa gae go etsa jwalo
1: jale ga ke re tla tabeaa nna setšhaba se na le mokgwa wa go netefatsa gore motho ya ipitsang mooki ehlile o ngodisitse le LNC ka tsela e tse nepagetseng
0: ke a gola baoki ba gona ke re jale motlhala ka ga sepetlele ba tlabe ba le bangata so go thata go rona re le setšhaba gore ebe re ka phenya-phenya mooki ya itseng mohlomong e ba re belaela jalo empa dipelaelo ke ntho tse ka bang teng mme ka gara dipetlele tsa rona bookamedi bo teng tseno tseore mohlomong re tlabe re bone di etsagala re ka di tlalegela bookamedi ba sepetlele seno mme e tlebe bona ba etsang tlhalo morago e jalo ke tshotsena gobane ga se ile nna ga ba le motho a ipitsa mooki a bile a entse jwang a sa kena sekolo sa booki fela mangolo ona a fodile a na le ona pele ya ba o sa fumane mosebetsi sepetleleng se seng mme gona ka ga sepetlele baoki le baokamedi ba la nna ba bona gore motho eno a ehlile o bonala a sena ditsebo tse nepagetseng tsa gore ebe ke mooki le dintho le di-procedure tse e leng tsa boemo bo tlase tsa lebele e tlase fela o na sitwa go di etsa a sa tsebe le tlhogo hang-hang-hang mme ditaba tse jalo bookamedi ba sepetlele bola ba tlalela nursing council mme a ba ga se re etsa thalo morago ya taba tseno ke ditaba tseo e leng gore re ye re di sebetse mme ke ne ke fana ka motlhala fela gore go rona e tlile ke ditaba tse fitlhang tseo re bang le thalo morago ya tsone
1: jale ga re ke re tla tabeng ya gore na go fitlhelela dilemo tsena tse masome a tsheletseng Lesotho Nursing Council e bona e sebeditse jwang dikgolotso ke dife dikatlego ke dife
0: ke a lewa ntate go fitlhela ga ga jale ke a gola gore ebe re bile lekgotla lena ka gare go naga ya Lesotho jalo ka ke bontshitse letlhakoreng la education re bile le mogatlheleno wa gore re be le di-standards tse nono tseo re thusang go tataisa dikolo ka gare go naga ya Lesotho e le gona gape le go di tlhatlhoba re sebetsa mmogo le council on higher education e shebaneng le dikolo tsotlhe ka gare go naga ya Lesotho empa jale re kena teng go latela gore rona re di professional bodies jale mosebetsi wa rona o boemong bono ba gore di-standards tsa rona di boemong ba matšhaba ba hore di re sebetsa mmoho le dinaha tsa matšhaba re na le di regulatory body e leng leveleng e regional le ya international mme re dula re ntse re di ntlafatsa ka mora dilemo tse hlano e le gore re nne re bone gore di ntse di di le boemong ba matšhaba jale gape le ka letlhakore la service di standards tsa rona re ntse re bona gore le tsona ga ya di reviewa gore e be di boemong boo re monitora ditsi tsa rona kaofela ditsi ka gara naga ya Lesotho mo baoki ba leng teng e le gona go tlhatlhoba mosebetsi wa bona gore re bone gore ba ntse ba complya le di-standards tsa nene tsa rona ke mosebetsi o go seko o etsang selemo le selemo le ga e le gore dikholotso di e nne di le teng tsa gore nako e nngwe re be re gaelelwa ke tšhelete gore ebe re iphumana re fitlhela ditiriki tse lesome kaofela empa le selemo le selemo re ntse re potoloa jalo e le mosebetsi wa rona o pharaletseng re ntse re tshetsa lekala la bophelo ke bontsha gore gona ntse re monitora jalo go be le reporto e ngwelwang ga o tsiwa ditsing mono ka go fapana e tla fua ba ikarabelelang ga e ba ke tsa mmuso e tla fanwa ministry of health ga e ba ke tsa tšhale e tla fanwa tšhale jalo jalo e le reporto eno e le e bontshitseng gore na re fumane boemo e le bofeng ba setsi ga re fitlha mono na dikgaelelo di go kae gore baoki ba thuswe ka tsela e nepagetseng ka disebedisiwa mo bang le dikgaelelo le ga e ba go ba le di-shortage tsa staff re tla nne re bontshe gore re fumane re bone gore baoki ba imetswe ke mosebetsi mme go tlhoka go eketswe manane a baoki mosebetsing ono e le gona gore setšhaba sa gona se kgone go fumana mosebeletsi ka tsela e nepagetseng jale ripoto ena ya rona e tla be boletse gape ena le dikgotsa gorena re lebeletse gore setsi se ntlafatse kae le kae le kae moo re tla beng re bontshitse dikgaelelo gore na ke tsa mofuta ofeng so ntle le mono ke bontsha gore nne sengkgang se le mosebetsi wa yona ke go tataisa baoki go provider guidance ka gore na maitshwaro a rona e be ya mofuta ofeng selemo le selemo mosebetsi wa rona wa mantlha o mogolo ke gore ge nne re tsebise setšhaba ba tsebe boikarabelelo ba bona gore ga ba sa fumane bosebeletsi bo nepagetseng ba lokela go botlaleha nursing council mme re na le code of professional conduct e re tataisang gore na ke le mooki ke lokela go itshwara ka mokgwa wa mofuta ofeng mme ga o se o bile le botlhaswa mosebetsing wa ka ke mona mo taba tse jalo di lokelang go tlalegwa nursing council ke mosebetsi o re ntseng go etsa selemo le selemo mme ke responsibility ya mokudi kapa ya relative ya mokudi kapa le nna ke le mooki ka gara setsi ka mono ga nka bona go na le botlhaswa bono bo etsagalang ka mokudi re na le tokelo ka ofela ya rona ya gore re ka tlaleha mooki ya jalo nursing council le ena mookamedi e le nursing services manager ga eno o na le tokelo ya go ka ga setsi se jalo ga o sena le botlhaswa bo etsagetseng e be o botlaleha nursing council mme ke mosebetsi wa rona gape gore re investigate taba e jalo ga e se etsagetse re na le batho ba investigatang go etsa dipatlisiso jalo ka bophara ka morago go mono go be letlaleho eo batla e ngola go latela gore na ba fumane eng ka dipatlisiso tsa bona jale e se tla fetela mokgatlhelong wa gore ofisi ya rona ya legal e se tla sebetsana le gore jale e be e se lokisetsa disciplinary hearing gore taba e jalo e tsebe go fetela ka professional conduct committee e leng yona e sebetsanang le taba tsa maitshwago e leng komiti ya maitshwago
1: jaleeeeeamotabeng eno ya boitshwago rona moemong bo e ba mookitlhe ga itshwara ka tsela e tlileng e lokela gang e nepagetseng din tlatse wa ka tobanang le tsona re re fumane ditlaleo tsa mo ba o ke ho thungwale ha ba ka ba sebeletsa sechaba hantle boitshwaro bo ditlamorao tseo a ka tobanang le tsona kapa tseo ba bang ba bona ba be ba tobane le tsona e ebe dife dipuo tse bohlatse ka etsang le hore fela bjale batho ba tshabe ho ya sepetlele kikeng kore di, kapa ditliniking mo tseo he e bang motho jwale bolokela hore a kgalengwe ka tsona kapa o tobana le tsona ha entse tlolo e jwalo ya boitshwaro bo bobe ba molao.
0: Ya le bontate molao wa rona wa bontsha hore ha sa fungwane ana le boitshwaro bo no se bo sile bo fumanehile hore e tlile bo fela bo le jwalo ha ho le ho tshwarwa disciplinary hearing ke mona moo dikotlo tsa rona e bang hore di ntse di ya ka hore na seo a se entse nna ke sa mofuta ofeng. Na sibeya bophelo ba mokudi tlokotsing ha kae ya pele ke ya hore aka galemela sekua ka monwana e jwalo ke ha ile ketso e batlanye le bobebe e sa beng bophelo ba mokudi tlokotsing ka boemo bo batlang bo le hodimo ya bobedi ke hore ho ba le a ka hlakolwa di registereng tsa rona mme ho hlakolwa ha hae e tla ba hwa nako e itseng wa ho latela hore na seo a se entseng ke sa mofuta ofeng e ka ba selemo tse pedi tse tharo jwalo ho latela seno seo a tlabeng a se entse mme ha a hlakotswe registereng ya rona ko ho bolela hore ha a tlameha ebe o ntsa ya mosebetsing o tla emisa ho ya mosebetsing mme re lebeletse hape hore le mohiri wa hae ka nako eno ebe ha ntsa serve sentence ya hae ebe o tla ba sa patalwe a be hae hore a tsebe ho serve kotlo eno ya hae ka tsela e nepahetseng. Jwale andad jwale e nngwe e ka ba hore o hlakolwa permanently ha o so thu jwale ketso ena e mpepepepepe ebe mohlomo mokudi wa rona o lahletswe ke bophelo kapa jwale e beile bophelo ba mokudi wa rona tlokotsing hoo so ho na le tseno tse jwalo tsa hore jwale a ka dilitwa permanently ko o bolela gore ha sa dilitswe jwalo o sa keke a ititsa mooki o sa keke a sebetsa kae kapa kae ka gare o naya lesotho le dinaheng tse ding jwale dinaheng tse ding re sebetsa mmoho le di-council-e tsa dinaga tsohle lefatshe ka bophara re na le kgokagano le bona ka gore nurse enwa ha a tloa mona a ya UK a tloa mona ya South Africa kapa Botswana gore ebe o fumana mosebetsi ka gare ho naga eo o tshwanetse a fete nursing council ya naheng eno pele e mo registere e mo license mme ga ra dintho tsohle ka ofela gona re le nursing council ya Lesotho tshwanetse e beng rona ba confirmang gore na boitshwaro ba nurse eo e ne le ya mofuta ofeng ga a tloa Lesotho moo le gore na e fela e le nurse o kene dikolo ke nurse e kwetlisitsweng ka tsela e nepagetseng ke tsela eo re gokaganang re sebetsang ka teng gore ebe re iphumana re se re le boemong bona ba gore ka nnete booki ba rona bogotse gore go kgona go ba le taolo ya mooki enwa gotlhe mo a ka yang teng.
1: Ga ke re tle go boemong boo jwale go motho ya a dutseng kapa ya betheng ya sepetlele ya re mametseng gona jalejena le o e banka dinako tse dingwe o na le gore abe sepetlele kapa tleliniking ke tiisetso efe eo Lesotho nursing council e ka fa mokudi e mong le e mong wa Mosotho kapa ya teng ka gonaga ka kwano gore ga a le betheng ya sepetlele kapa ya tleliniki motho ya jalo o tlasa tlhokomelo e nang le boitshwaro di-qualifications tse nnetlheng di nepagetseng motho ya ngodisitsweng ka molao mme a ikarabelela go khansele ka kotlolong.
0: Ke kopa o kophete potso
1: ga nta ke batla tiisetso eo o ka bareng go motho ya ka sepetlele jale ya betheng a nang le tiisetso ya gore mona mo keteng ke tlhokomelegile ka tsela e nepagetseng mooki ya tlang a tender ke a nang le mangolo a nepagetseng ke a ikarabelelang go le Lesotho nursing council yeo ke tsebang ka gotlhegotlhe gore na ke tla mo fumana go kae o mo tiisetsa jwang ditabeng tseo tse jwang.
0: ke a le bona that ya pele ke a ho mo ki ha ke le mo kudika ga spetele mo ki ya nepaetseng ke mo bona ya pele ha sa ke tla be ke mmona ka mogwa apereng ka teng ho tla ba apere uniform ya hae me le maheteng a hae ana le dibetshetse tse putswa rona manese ya Lesotho go tla be rena le betshetseng tse putswa mme o na le korone ya motlotle imono mme e na le dintho tse bontshang gore na dintho tse o a specialisitseng ka tsona ke tsa mofuta ofeng gape sefubeng go yena mona o tla bana le ID e bontshitseng mabitso a gae gore ke registered nurse midwife mang ga e baneneng ke mothusi booking tla be ntse bontsha gore ke nursing assistant mabitso a gae jale mooki enono ke mo bona ka tsela e jalo ka mokgwa apereng ka teng gore e be o na le dibetšhe tseo tse magetleng ko bane o di fuwe ke nursing council ka mora gore e motlhatlhobe e ikgotsofatse gore mooki eno a ke mooki a nang le ditsebo tse nepagetseng gore a ka lo sebeletsa setšhaba mme ya ba nursing council e ya mo registera e ya mo licensa selemo le selemo
1: jwale ga o le jalo motho ya jalo o tsebagala ka sona sebopeo seo ga gona tsela e nngwe eo motho a ka netefatsang ka yona ga a batla go ikgodisa gorena o fela a okwa ke motho ya nepagetseng
0: tsela e nngwe ka gobane jale mangwelo a gona ke ra ba le gae kwa empa ga e le ka ga setse se ikemetseng tlha mooki motlho mongwe ke private practice mo a itshebeletsang teng kwana mo re lebeletseng gore ka ga tleliniki mo mooki ya leng teng mangwelo a gae wa beya leboteng mme re tla bona ge le bakudi ga re tla ka ga setse seno sa gae gore mangwelo ke yanono a teng a beiwe leboteng ka ga setse se segolo ka ga setse se segolo bookamedi ke bona bo tla tseba mme ga e ba moso mongwe ge le bakudi go utlwa re na lekgwao ka mooki e mongwe ge na le tokelo ya gore re ka ya ofising ya bookamedi go beya ditaba tse jalo mme mookamedi o lokela go di tlhatlhoba le gona ge nne re etse follow-upo a re fe feedback ya gore na gantle go etsaetseng ke ofeng ke tokelo ya rona ya go fumana ditaba tse jalo ka tsela e nepagetseng
1: jale ga ke retla tabeng ya bopaki bo bongwe bo tlhaeletseng ka pela PAC mo jale go neng gwana le mooki ya tlhaloswang a bile teng registereng kapa jale a ne a ntse a practice jale tlhaloso e le ya gore mangwelo ano a wa ntse a sebedisa e ne le a fosagetseng go tlile jwang taba e jalo gore e etsagale
0: yantate taba e jalo ke ya gore sekolo sona o sekene o sekene gantle ka tsela e nepagetseng go se sengwe sa dikolo tsa gona ka gana ya Lesotho se accredited empa e le gore fela moso mongwe ke a gola ka gobaneng exam ena ya gona ya licensure examination e tlile ge le baoki re na le go e tshaba gobane jo ba bangwe ba gona wa fumana gore re ya e faila gobane jale e ya re tlhatlhoba ditsebo tsa gona tsotlhe jale ga be re sa tsebe gore na re tlo botswa kae leng leng jale letswalo leno moso mongwe ke lona le ileng la mo fitlhela gore moso mongwe a be le mokgwa wa gore na a ka e tlola jwang gore a seka a e ngola empa he le ga o le jalo ke enono o le a kgona go e tlola mme ka matshephenene ya gaebe ke eno o gonne gore a iphumane a sa registeruwe a licensetswe mme ditaba tsenono tsa gae gore e be re la ra di fumana di a batlisiswa ka tsela e pharaletseng gobane di tlabe di kala ka gara sepetlele mo a sebetsang teng di ama le sekolo mo a keneng teng e le go batlisisa gore na e tlile mooki e wa jalo o fela a kene sekolo ka tsela e nepagetseng o qetile dihora tsa gae tsa sekolo o entse tsotlhe tse a tshwanelang go di etsa ke dipatlisiso tse amang mafapha a fapaneng tse etsiwang mme qetellong e be mo komiti ya gona ya professional conduct e tla e sebetsanang le tsona go nka kgato ka mooki ya jalo ga se ya pele taba e nono e fitlhelang go gona re ile a nna ga ba le baoki ba bangwe ba ileng ba fumanwa ka mangolo ao ba neng ba fodile a COSC mme ba le ba atleya go kena dikolo tsa booki me ha o so le jalo ho la na ha hlahella hore ha ba ne se ba ke ne ba semile ba qetile ya ba kona ho hlahellang ka ditsitsa rona examinations council of Lesotho ile yona e gona ho pika taba e jalo hore di certificate di transcripts tsa nene tsa bona tsa COSC di ne di sa nepa ha me ho la ho nna ho mpua mahato a nepa hetseng through why it's an investigation to show how my hotline did that. That's why it's a hala. Me, nothing cancel it. Ilene ya ya hula mangolo ayona. Me ne abalis kolo se ama ameyansi de sa hula mangolo ason. Me ba ile ba lokollwa mosebetsing mo ba neng ba sebetsa teng hobane jwale ne se di sitswe ditsitsa bona hore batho ba lolo se se ba hoki.
1: Motho mong ha yena mooki a sebetsa a sena di-qualifications tse hleng di nepahetseng jwale fela a ntse a sebetsa dilemolemo e le mooki kotsi e ka bang teng kapa mathata a ka bakwang ke taba yona eo go bakudi ka ba efeng.
0: Yona e ka bako e kotsi go bakudi gobaneng ka gobane ga a na ditsebo tse nepagetseng ehlile a ka beya bophelo ba bakudi tlokotsing kapa bakudi ba rona mosomong ba ka keteletse ba latlhelwa ke maphelo go latela gore ga a na ditsebo tse nepagetseng le gore o kgonne ka gobane jwale o tla ba fumane mangolo ka tsela tse e sa nepagalang ehlile yona e jalo gore e beya maphelo a bakudi tlokotsing mme re lokela go emela ka maoto mme re ntse re sebetsana le yona gore di-procedure tsa rona di loke hantle gore re kgone go nka kgato ka nako e lekaneng go bona gore mooki ya jalo o beelelwa ka thoko go mosebetsi.
1: Tomong ke e tshitiso efe eo le thulana le yona ya gore le nke mehato ka nako gagolo ga le fumana di-case tse ka rentse.
0: Ke a gola ka gobane mokgatlhele wa pele o ne wa gore re be re tlameya go batlisisa taba gore na e etsagetse re fumane taba gore na e tlile fela e le jalo re be re batla re investigator e le go fumana taba gore e fela e le jalo gobane nako e nngwe go ntse o ka nna go a etsagala gore ka letlhakoreng la rona e be diphoso di ka ba teng ga motho a ntse a sebetsa ya bangwe nako e nngwe lebitso la motho re lemisitse ka phoso kapa le ka letlhakoreng la ne la dikolo mo a keneng teng kao fela ga lokela go etsa dipatlisiso tse e nepagetseng jale ke a gola jalo ka ne ke bontsha gore re ntse re e lokisa gore na go ya pele re ka e sebetsa bangwe re ntse re tshwanela go kata methati yotlhe ya rona le gore tebe le basebetsi ba lekaneng e le gore ga ketso e jalo e etsagetse ba kgone go tswa go lo sebetsana le yona. Ke a gola ga jwale re ntse re le ofisi e nyane gagolo e senang e sa golang jalo ka di-councele tse dingwe tsa bo South Africa e nang le staffo se se ngata gagolo gobane ga jwale ke a gola re na le staffo se lesome empa re godile go latela gore re na le staff se lesome go latela gore na re tloa kae mo re neng re na le batho ba babedi fela ofisi ya rona e la tloa e tala e na le batho ba babedi mme ke kgolo gore e beemong bona bo re leng go bona ntle le mono le ga re na le staff sa batho ba lesome re na le batho ba sebetsanang le dikomiti tse fapaneng le diboto tsa rona ke batho ba tlhagang ka ntle jale gagolo-golo e file batho beo re sebetsang le ka bona ke ba nene ba dikomiti ba leng mesebetsing ya bona jale mo o tla fumana gore nako nngwe le ga re ka seta date gore go etsagale ntho itseng ebe nako nngwe e tla thesa e le gobaneng ba le engaged mesebetsing ya bona empa ganyane re ntse re gola re le institution gore re iphumane re na le di-officera tsa ditsebo tsotlhe tse nepagetseng gore re nke action ka nako e nepagetseng le molao wa rona le ona jalo ka ga ontshitse gore o na le dikgaelelo tsa ona ke mogona ge o reviewileng mme re ntseng re nka methati ya gore re bone gore o feta tlasa paramente gore re tsebe go kiba dikoti tsotlhe tse teng.
1: ha re tlata benyona ena ya di inspection ka pop mo mo le taba ya tlhahlobo ye o e supang ho re le a haella le di taba tseding buikemelo ba lona bo le bo ho kae ka pa bo ha kae ho re le etse mosebetsi wa bona ha holo ha le sebetsa ka batho ba o e bang ka go le engwe ya bona ke ya ba oki re ne re bua fela le Lesotho medical dental and pharmacy council mona maoba mona go le ba hlalosa taba ya hore di taba tseding tse o ba di fumanang ke di directive tse etswang ke batho ba itse motho a ska practitioner e bi ho tla hlale tona ka pa director ga ere motho ya jwalo a khutlela mo sebetsing lona le thulana le di fedi taba tse o tsa boikemelo le council
0: ke a le wanda te rona ka nete ha di kebe di biteng ka nete di taba tse jwalo empa tshe ke bontsha gore di le matsa fala fala kwana go no no ho etsa ha le jwalo ho mo somo mooki ola o tswana henye nngwe o sa wa khutla o tswa kwetlisa ele mooki e re jwale ha re sheba komiti e shebanang le di qualification tsa hae hore na o na le tsohle o mitile di requirements tsa rona tsa ho kena sekolo ho shejwa hore na se o re le di practical tsa ha ile mooki hore a tsebe ho lo sebeletsa setjhaba hantle re sheba di hora tsa hore na hore be o kene sekolo o entse di hora tse nepahetseng hobane na ha e nngwe le nngwe e na le di requirements tsa yona jwale nako e nngwe ho etsahale hore ebe re tlabe re re mooki enwa ha fihlela di hora tse nepahetseng ho na le kgaello mohlomong e re enya di practical mme re re komiti etse kgothaletso e jwalo ya gore a tsamoo qetela dihora tsa gago e ka ba health facilityng e nngwe ka gare o naga ya Lesotho ka mona o cover-e tsenana tse setseng mme o gutle o so o metile dihora tseno tse gore di tlhokang jale e be mooki ya jwalo nako e nngwe e be jwale o sa feta mosomong a ka ya mane le ka le la bophelo diofising tsa basomphei kapa feta ya ho bo maparamente jwalo ke dintho tseo re di fumane mme jwale be re se re fumana di-call tse jwalo hore ya ho na le taba e tjena e tjena jwale e se ka e kare re lokela hore nurse enwa ho latela hore o tsebana le basomphei re se re lokela ho mo sebeletsa ka tsela e fapaneng hore na hobaneng re ntse re sa mo register-e eng empa re na le boikemelo ka hore ditaba tse jwalo re di emele mme re a di hlalosa ka mehla yohle hore mooki enwa ha so fihlele di-requirements tsa nursing council jwalo ka ha e le ntho e etsahallang baoki ba fapaneng ka ha rona ya Lesotho e hlile re be le yona empa rona re le nursing council ka nnete boikemelo bona boteng
1: ha re tsela ka tabeng ya gore sepetlele sane sa Queen Mamohato Memorial go tswe ka selemo sa 2025 ke bana ba balwang ho magolo a mararo ana le mashome a tsheletseng a metso e mehlano mme ba hlokahetseng sebakeng seo e le kakaretso ya ho tloha January ho ya December mme mo jwale ha ga ditaba tse ding tse hlaloswang e le ya ho tlo ke ho etswe diphuputso tse amanang le taba ya rona ho tlile jwang hore diketsahalo tse jwalo di etsahale o ntse o hlalosa mona mme o hlaella mo ho hlaellang ha ho na le hore le fumane batho ba sebetsang jwale ba sebetsa ka thoko ho molao ba sena mangolo a boitshwaro ba baoki dipetlele tse ka reng tsa bo tiatiane mane ho na le di-case tse hlileng di leng teng tsa moo jwale ho ntseng ho hlaloswa hore ho bonagala mohlomong ka lehlakoreng la baoki ba sa seka ba sebetsa ka tsela tse nepahetseng ba nka dikgato tse nepahetseng ha ho thusa batho setšhaba se a tlhokagala ka garanaga ka kwano mme ditleliniking dipetleleng setšhaba se a tletleba setšhaba se seng ga se kgotsofale le ho ya ditshebeletsong tsa bophelo ka garonaga ka mona go latela mathata le ditaba tseo ba di utlwang ga ba nagana go ya moo ke maoba mona ga re ne re le ka paramenteng ga o ne o na le ausi e mong le ena a tlhalosa ditaba tsa gae gore na mooki o ile a reng a mo fa ka ga boefe empa ya ga ga a se a tlhatlhoba taba ena ka baoki ba bang le dingaka gwa fumanega gore taba eo a buang ka yona e fapana gole leo mooki a neng a mofane a mo file yona mme e ne ka nna ya qeteletse e beile bophelo ba gae tlokotsing kapa ya bophelo ba ngwana gae tlokotsing o reng go mosotho ya lebeletseng ditshebeletso tse nepagetseng tsa booki tse nepagetseng tsa bophelo e ka ba ngwana motho e moholo e monyenyane kapa mang le mang ya phelang naheng ya Lesotho ya lebeletseng gore a okwe ka tsela e hleng a e hlokang e nang le ditokelo tsa mantlha tsa botho.
0: Ke a leboha ntate. O so buile taba ya bohlokwa ya gore bakudi ba rona kaofela le rona re le baoki go tshwane tlabe re le bakudi mme re ntse re le karolo ya setšhaba. Jwale re ntse re lokela gore nne re ikgopole ka dinako tsotlhe mme re le bakudi re na le ditokelo. Re na le ditokelo mme ka gara ditsi tsa rona ga o kena ka gara setse ka mono go tshwanetse e be le boteng mane le go ntse o beuwe di-postara tse re fang information-e re le baoki re na le tokelo ya yona le gore na ditokelo tsa nene tsa rona re le baoki re le bakudi na ke di feng di teng re lokela go di tseba re le bakudi ke tokelo ya rona go tsebe gore na tokelo ya ka ke e feng ga ke ya ditshebeletsong ditshebeletsong tsa bophelo gotlhe ka gare go naa ya Lesotho mme gape ke tokelo ya ka ya gore moo ke sa fumaneng bosebeletsi bo gantle ke lokela gore ke batle ofisi ya mookamedi e tlala gona teng gore ke batle ofisi ya mookamedi mme ditaba tse jalo ke di tlalege bookameding mme ke tokelo ya ka ya gore mookamedi a nthuse ka tsela e nepagetseng go mpha monyetla wa gore ke tlhalose ditaba tsa ka gore na go etsaetseng le gore a nke kgato ka ditaba tse nono tse jalo mme ke mona mo gape e leng tokelo ya ka ya gore mo botlhaswa bo seng bo etsagetse ke tokelo ya mosutho e molemolemolemong moo ke bonang bosebeletsi bo se gantle gore e be ke botlalega nursing council mme le setse sona senono bookameding ke ya se tlalegela ka taba tse jalo mme matlhakore a na le mabedi e mongwe le mongwe o tlang ka kgato malebana le gore na re sebetsana le taba eno jwang gobane setse sentse se na le tokelo le sona gore se kgalemele mooki wa sona ka gara setse ka mono mme ga e se le taba e thunthetsang seriti sa booki ko ona mo nursing council le yona e nang le tokelo ya gore mooki ya jalo a tlo fumantshwa kgalemelo tlasa nursing council mme batho ba bangwe ba na le go e se ukwisise ka gore na jale ga ke fuwe kgalemelo setseng na ke sa iša nursing council e nngwe le nngwe e na le boikarabelelo ba yona setse go latela gore ke sona seo ke hiriweng go sona ke lokelang go tsamaya ka ditsamaiso le di-policy tsa sona se na le tokelo ya gore se nkukele mehato ya kgalemo mme ka tsela e tshwanang ga ke thuntheditse seriti sa booki ke tokelo ya ka ke le mosotho gore taba e jalo ke e tlalege nursing council mme le yona e tsebe go etsa tsotlhe tseo e lokelang go di etsa megatlhelo yotlhe ya gore mooki ya jalo a fumantshwe kgalemo ka tsela e nepagetseng
1: ga re ke re rekise fela re tlatla re qetela ka mora thekiso mona
0: ke a leboa ntate.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th Floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Beyond technology. Maseru, itukise.
6: UFO Furniture Outlet, Ibula Lebenkele Layona, Le Lecha, Maseru Mall, Shop 103, Haufili Game, Kala Unwe Luete 2026. Renaliti Special, Lebenyaolo, Eo Sabatling Eofite. Ebale Rona, Miwi Pulukele Chelete, Kadi Teko Tse Nye Hileng, Tse Kang, Sahara 6-Piece Lounge Suit, Ka 38,999 Maluti. Obuloka 14,500 maluti. Kapa Denmark 6-piece dining suit. Ka 21,999 maluti. Obuloka 13,000 maluti. Hahali 4-piece bedroom suit. Ele 23,999 maluti. Obuloka 10,000 maluti. Potaka. Tepa ya pulo ya lebenkele ele kanye ditswenka ditheko tse tlase e sale teng ditheko tsa pulo di fella ka la 13 Lwetse 2026 ha fella tepa e theotseng ntse e fumaneya o se fetwe re tla o bona mo UFO Furniture Outlets exclusive fresh styles at great prices.
7: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
1: Mamedi ha re ha dela pele ka ditaba tsa rona re ntse re buisana le lefela le Mme Flavia Moetsana ke register ya Lesotho Nursing Council. Hare hatela pele me ga ditaba tsa rona hona le dipelaelo tse hleng di supang hore lona le Nursing Council le hle ke lona ba fanang ka mangolo a hleng a fosa hetseng ho batho ba ne ba tswela pele hore ba sebetse ka ona le ba webang ba ne ba lokela hore ba ba sa practice le ba fa monyetla ono wa hore ba ne ba practice ka thoko ho mola mohlo mongwe tlo sa taba ye le dipelaelo tse jwang ho batho ba belaelang jwalo hobane kutlwisiso le ya hore ha ga ditaba tsena ho boetse hape ho nkga tjhelete e ka isang ho bobodu le bomenemene ha batho ba ntse ba shebelletse ditaba tse ntse di etsahala tsa PAC le tse etsahalang ka rona ka mona ho ba qetellang ba se ba bile ba tshaba le hore ba ya ditsing tsa bophelo ka lebaka lona leo. Mme Flavia?
0: Ke a le bona.
1: E ya mme.
0: Ke a le bona. Ke bontsha hore ho jwalo re na le taba ke eno e sa ileng paramente eo hontseng eo ho bua ka yona beke ya ho feta empa ha ho bolele hore baoki bohle ba rona ba se ba le boemong bo jwalo mme Nursing Council ha e etse mosebetsi wa yona ka tsela e nepahetseng. Ha re hanane le taba e jwalo ya hore bohlaswa bo fumaneile bo le teng mme bohlaswa bono bo fumaneileng bo ntse bo batlisiswa ka hare ho setsi e leng internal investigation e ntseng e etswa mabapi le bona boemo bono e le hona hore re tsebe ho sebetsana le ho ntsha thefo ena e teng ka metso ka tsela e nepahetseng. Mme ha re se re fumane dikateng tsa taba enono batho bohle ba amehang batla fumana batla feta methati ya kgalemo ka tsela e nepahetseng mme ba tla nkelwa dikgato tse nepahetseng e le hona ho hlaola taba e jwalo hore e tle sia hlotse ipheta ho hang. Jwale re ntse re hape taba tse tjena di ntse di re thusa hore re nne re itlhatlhobe mane mo dikoti tsa rona di leng teng ho sheba hore na re kata dikoti tsa rona jwang. Ke a kgolwa ke bontshe e kgolokgolo ke ya hore re ntse re sebetsana le electronic system ya rona hobane dilemong tsa ho feta ke e nngwe eo ke neng ke lebetse ya bohlokwa ya hore na kgolo ya rona na e hokae hore dilemong tsa ho feta tsa kgale-kgale ho no sebetsanwa le re ne re sebetsa ka diregistera tse manuale e le ho ngola baoki ho tsona le di-certificate tsa rona di etsuwa ka mokgwa manuale hona dilemong tsenono tsa kgale le hona ka bo 2019 certificate tseno tse di nneng tse di le manuale mme ke bontsha hore ha jwale e hlile se re na le le kgolo ya gore dintsha tsa rona di se di fetuile tshebetso ya rona e se fetuile ka gore di certificate tsa rona re se re iketsetsa tsona ka mokgwa o electronic mme le system ya rona re ntse re sebetsana le yona e le gona go fetola mokgwa wa rona wa go tloga from manual registers to digital. Jale ha e se le digital jalo e tlo go thusa ka mokgwa wa control ka gara setsi sa rona e le gore re kgone go bona gore na go monitora le ka tsela e nepagetseng gore na ba ma student ya rona ka dikolo ka o fapana na ba completileng ba keneng dikolo na ka lemo sefe na ke ba feng ba qetileneng menya ba fetela ka go rona ba ngotse license ka selemo sefeng na ba registerile ka selemo sefeng e tlo go thusa ka go monitora ka tsela e nepagetseng le gore yona system eno e tla be sentse le go thusa ka go tracker motho e mong le mong e bang o ketile sekolong tsa lehae a sa sebetse jalo-jalo ka go fapana le ba tswileng ka gare go na e tlile re ntse re sebetsana le bona boemo bo nono gore re iphumane re le boemong bo phagameng re fana ka ditshebeletso ka tsela e nepagetseng. Ntshagele ganyane ne ke re go katela ditaba tsena ne ke kare ditabeng tsona tseno tse ntseng re bua ka tsona re ntse re sebetsana le go phethela dipatlisiso mme re ile ra batla ra atamela setsi sa maponesa e leng bona batho ba nang le ditsebo tse pharaletseng gore re etse dipatlisiso ka mo go pharaletseng otlhe e le go fumana gore na gantle seso sa se o kae le goreng dipatlisiso tsa rona di tla kgona le go thusa gore na go na le ba bang ntle le yena ba ntseng ba le boemong bo tshwanang jale re ne re ka kopa go fuwa monyetla wa gore re phethele dipatlisiso tsa rona ka tsela e nepagetseng mme re tle re tsebe go nka dikgato go latela botlhe ba tabeng ba ameha tabeng eno ke a leboa.
1: Jale godima taba ye ya gore leele Lesotho Nursing Council go na le pelaelo ya gore sa tla ke ebelentse le amoela ditšhelete gona gore batho ba tle ba sebetse ka thoko go molao le itlosa jwang tabeng eo e o bang pelaelo e teng go ba bang ba batho mabapi le taba ya gore e sa tla ke ebe go na le tsela eo le unang molemo ka yona ditabeng tse. Re bua le re shebile le taba tsa nako fela gore le di ya go etsa mosebetsi mmeleng ka nako e telele gagolo go fanang ka pelaelo ya gore e sa tla ke be le lona le Lesotho Nursing Council le una molemo ditabeng tsena mme tse amagangwang le bobodu le bomenemene.
0: Andate ke mane mo ke tlhalositseng gore dipatlisiso ga di entswe gore ga mantlha ke dipatlisiso gore o kgone go fumana tsotlhe tse e tsagetseng gona ke di feng dipatlisiso tsena di etsagala internally e leng ka gara setse di etsagala le ka ntle ditsentse ya meyang kao fela e ka ba dikolong moo baoki ba gona ba kwetlisitsweng teng e ka ba le ka gara dipetlele tse ya meyang tse hirileng baoki bano dipatlisiso di a pharalela gagolo o latela gore na ditsi tse ya meyang ke di feng mme jalo o tla fumana gore nako e nngwe process e ka dieya ya dipatlisiso go latela gore na setsi se a meyang se go kae jale go ya setsing mono go akaretsa tsotlhe tse amegang ke yona e nngwe e ka etsang gore dipatlisiso tsa rona di diege empa le ga go le jalo ke tiisetsa setšhaba sa Basotho gore taba ena re ntse re e sebetsa e le gona gore re ntshe ka metso mme re tla kgona go e ntsha ka metso gore e be re fumane re fumane diketsagalo tse amang le taba ena ka mokgwa o pharaletseng ga re fumane taba ka mokgwa o pharaletseng e tla kgona go re thusa gore re kgone go addressa boemo ka tsela e nepagetseng gore na re sebetsana le boemo bofeng bo tlhagang kae le kae le kae gobaneng Nursing Council e kopana le dikolo e kopana le ditsi jale ga e sebetse e le nngwe ya kere gobaneng jale ka sekolong ka mo go kwetlisiwang ka teng e be re feta Nursing Council e be re fetela mosebetsing jale e tlile neeletsano e teng jale dipatlisiso tsa rona di lokela go pharalla gore re gone go ntsha taba ka metsi ne le gore bo se ba mehang ba gone go nkelwa gato tsena le defects tsohle tsene pahetseng tsena le di rules tsena le di rules rules of professional conduct then tsene di fana ka tata iswe ya gore na re le nursing council ha hona le ketsahalo e tsahetseng eso e na re lokela go latela methatifeng le go rena re ntse re tlamea re ntse re na le di time frames ntse re iphile tsona go rena re lebeletse gore ha taba e le teng re investigate nako e kae empa ho ntsona le tseding tse o tla fumana gore di batele letlana go latela the complexity ya taba eno ke a leboga.
1: Jale dipatlisiso tsena tse tibileng tse internale di etswa ke lefapha di etswa ke mang ya bonang gore di a etsagala.
0: Ke a leboa bookamedi ba nursing council ke bona bonkang boikarabelelo ba go bona gore dipatlisiso di a etsagala mme ke mona moo re batlileng thuso go sepolesa sa rona e leng sona se nang le ditsebo tse pharaletseng gore se ka kena ka gara setsi sa etsa dipatlisiso department tsohle ka mo go pharaletseng go latela ditsebo tsa bona gobane go latela jalo ka ke tlhalositse gore office ya rona nursing council e ntse le nyenyana go ba boima go rona le go rona re le staff sa nursing council o tla ba boima gore re ka fumana dikateng tsohle empa ga re kentse sepolesa sa rona sa Lesotho se re thusa gore se nyebekolle taba ka mekgwa yohle go fumana tsohle tse etsahetseng
1: ere fela re ke re phethele fela ka ya go qetela mme re tle re tsebe gore re ke reng ke mo mamedi ditabeng tsena tseo re buang ka tsona o na le taba mona mme e amanang le taba tsona tsena tse tsa ngodiso ya baoki jwalo jwalo yeo ke fumanang taba yeo karolo e nngwe gagolo ya bontate le banna le batlhankana ba tlileng ba tletle banka tse dingwe tsa kapa ba bangwe ba baoki tsela yeo ba buang ka yona ga ba fana ka thuto e amanang le ditaba tsena tsa bophelo gore e bonagala e kare e botlha mme emisa ditlhokonyana go ba bangwe ba batho mme e etsa gore motlho monye ka nna ya tshabisa bontate kapa banna le batlhankana gore ba qetelele ba ya ditsing tsa bophelo na taba e jalo e fitlhile tlhokomelong ya lona jalo ka ga e fitlha gona je e fitlhile tlhokomelong ya lona le Lesotho Nursing Council gore go na le taba e jalo ya baoki ba tlileng ba fanang ka thuto ka puo e etsang gore banna ba ikutlwa e tlhile ba nyenyefetse bontate ba ikutlwa ba nyenyefetse batlhankana jalo jalo.
0: Ke a leboa, ke a leboa ntate. Ha e se ofisi hantle ka tsela e nepagetseng empa he re sa ile ga utlwela ka yona taba e jalo mme ha ba utlwa ba se hantle e sa ba tshwara hantle e tlile ke tokelo ya bona ya gore e be ba ka raisa di-concern tsa bona ka taba e jalo empa he ke a gola le ga o le jalo ke bontsha gore taba ya health education ya mooki nako e nngwe e batla e ka ntsitsipanya ke le motho go latela gore mooki o kotlisitswe mme o kotlisitswe ka tsela ya gore ke re ga a fana ka health talk kapa health education o fana ka yona go latela ka mokgwa e leng ka teng nako e nngwe a ka ifumanang a bua puo pha gore ke le Mosotho ke tsebe go utlwisisa ka tsela e nepagetseng a bothata bo go kae empa ga e sa re tshwara gantle e tlile le teng re ntse re na le tokelo ya gore re le Basotho re ka re isa di-concern tsa rona mme ra bona gore na taba e jalo re atamela mooki ya jalo jwang e le go mo tlhokomedisa taba eno
1: ditsela tse nepagetseng ke tse jwang mme gore Mosotho a tle a tsebe gore a utlwe yeo e bang wa e bona o e shebeletse wa mamela ditaba tsena jale a utlwa gore taba tsena ga di ntshware ka tsela e nepagetseng le dikgato tse o jale le ka motho a ka thabelang ga di nkuwa kgatlhanong le mooki ya jwang
0: Okay, tsela ene pa etseng ke eno ya hore o tla ba hlalosa taba ha ba a bua ka lefuleitseng jolo ka ne ke hlalosa. O tla e hlalo o tla fana ka ditaba ka mogotlhakileng fela a sa kenye mahlapa. Fela teng ho ne pa etseng go re teng o tla ba fana ka taba. A bua puo pha. Go re ke le mosotho ke tswe ho utlwisisa ke tswe ho fumana health education ka tsela ene pa etseng. Empa ditabeng tsa hae o lokela ho se bui mahlapa a bue puo ya bosotho e ikhompileng ka tsela ene pa hetseng. Le teng tsheke ya utlwisisa ho na le tse ding tse hlotlhontshang ditsebe tse ka fetang. Ke ntse ke tshwanetse ho ba le mekgwa e metle e itlhomphang ya hore na ke ka di beya ka tsela e jwang e hantle e sa hlotlhontsheng ditsebe.
1: Mohlomong ha re etse platform e ka reng yona ene ya sealemoya marangrang a di-Facebook jwalo jwalo. Mo mo buang ka hore puo phara ke boemong ba platform e jwang hobane ha ke etse mohlala sealemoyeng re mametswe ke batho bohle marangrang mane ke batho bohle ba mametseng ba banyenyane bana masia le batho ba baholo boemo bo bo no bua ka bona mohlomong bo reng ke platform e hleng e nepahetseng kapa ke batla hore na platform e nepahetseng na ke e jwang le ha ile go ke bona hore me Flavia ya batla se ya nyametse mona mo mabedi re ke ke molate ka nqena hantsi re tla bona ke batla re ke go hlwe hona tabeng yona eno ya platform hore na mo a reng puo phara ena e loketse hore e sebediswe e sebediswa boemong bofeng platformong e jwang go se ka ga utlwagala e kare jale e sebediswa ke thuto fela jale e nyenyefatsang bontate banna le ba tlhankana platformo gantle e nepagetseng ke efe ga re tswela pele mmere ya gaga wa Mayflavia jale ke batla utlwa gona mono ga re bua ka platform ore go na le nako eo motho a ka sebedisang puo phara le sealemoyeng mo e ka sebediswa kapa e sebediswa ga motho a bua le mokudi jwale ba bua mo ba ikwaleletseng lekunutung kapa jwale e tle ke ntho e ka buang puo phara mang le mang a mametse le ngwana le masea jwalo jwalo fela gagolo ga o bua ka ditaba tsa bontate ditaba tsa bo mme batho ba bagolo jwalo jwalo.
0: Ke a leboga ntate ke mane mo ke hlalositseng gore puo ya ka ke le moki ke lokela go etsa puo e itlhomphileng ke sheba platform gore na ke ya mofuta ofe ke mane mo ke bontshitseng gore ke puo pha fela le teng go na le baka tse dingwe go sheba platform jalo ka ga o e beya social media eng go na le taba tse dingwe tse hlotlhontshang ditsebe tse ke lokelang go di beya hantle ka tsela e itlhomphang e tla kgona go fitlhela ditsebeng tsa motho wa mogolo le wa ngwana di sa tlhotlhontshe ditsebe.
1: Ere ke re tswele pele ka go nka maikutlo a momamedi momamedi ga re ke renke maikutlo a gago 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956 o tlhagisa maikutlo o a letsa o romelela molaetsa go WhatsApp ere ke phete dinomoro 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ga o romelela molaetsa e ka ba ke odio kapa o ngwala molaetsa ke 6200 9956 kgotso mongaka ke kopa go botsa nta ke kopa o ko botse gore na ke gobaneng ba tlogetse LNC e ntseng ka difethe maloti go baoki le di-bank charges le ga go entswe EFT e ntse e batla ke utlwa ka repotso ena ka moo ke utlwang ka teng etlhile ga e tle ka kotlolo jwa le motlhomong go LNC ntle le ga e ka ba wena o e utlwa gantle mme Flavia gobane mo taba e leng teng ore ke kopa o ko botse mme gore na ke gobaneng LNC or ke ona e ngwetseng gantle e ntse e nka di-thirty maloti go baoki le di-bank charges le ga o entswe EFT e ntse e batla di-thirty maloti. That's daylight robbery empa bank e charge 7 maloti ke maikutlo a hae ana o tlatla o yaga ba mme ka mohe o a hlalositseng ka teng maikutlo a mantsi a re na bohlokwa ba license ke bofe ke ka mo a di a hlalosang ka teng le yena o re na ke lona le nursing council le nan le kabelo in the curriculum of nursing schools in the country kapa tshe ke maikutlo a hang maikutlo a mantsi a reng re a leboga ka go fumana legotla la baoki gore le tlo itlhalosa ke rata go tsebana LNC e sebeditse case ya Beria Hospital jwang mo motho a ipepisitseng baoki ba mokomela ba re a kogope ye a high

kele ba motutsi mo radio PC ke o dumedisa. Ho ya ka moralo wa naha wa ntlafatso NSDP 2, mmuso o itlamme ho theha lefapha le shebaneng le merero ya ona ho e hlopha ka bohlokwa ba yona ho latela ditlhoko tsa setjhaba e le ho potlakisa ho kengwa tshebetsong ha merero e jwalo. Letona la tikoloho le Meruta Bomofosi le re mafapha ohle a lokela ho nka boikarabelo ho kenyeletsa mehato ya karabelo ya phetoho ya boemo ba lehodimo meralong ya yona. Lekala la temo le tla tshwarela dihwai tsa mafeteng thupelo ho matlafatsa tlhahiso ya tsona. Ho tsamatjhaba bophelo ba masea le bana Yemen bo tlokotsing ka morao hore mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF o emise tshebetso ya ona ngwahola, mme ka sehlohong dibaka tse jwalo di haellwa ke diente. Tshaba ke hore basebetsi ba bang ba morero wa phetlo ya motlakase ka metsi Nepal ba ntse ba qabelletswe ditonorong dibeke tse pedi ka morao ho dikgohola haufi le moedi wa naha eo le China wa Tibet. Tsena le tse ding ditaba ka botlalo metsotsong e 10 le metso e 5 ka morao hora ya pele.

0: Mamari e re rekise ha go tla mana fela ga tse ba bana gona ga tsela pele ka tsela mo fit ofeng. Me re tlotla reng ka triple play ha go tla mana fela mabla piece FM ka mo ga yona. Ga tsa ba di sheba gona ke defense sentse di tsala sentse re itukisetsa jalo ho ya mane ho reng ya le shume. Yeah, let's go. Totally nice. Yeah. Yo.
1: O hloka ho phetha maeto a hao ka nako. O fihle mo yang o bolokehile. Flash cabs e teng bakeng sa hao. Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho setereke sa masenyo. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, hape bakganni ba rona ba tshepahala. Re fumaneha haufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena. 6688-0060 kapa 589-14605. Flash cabs, ho fihla ka nako, leeto le monate.
2: Ka la 27 Lwetse 2026, PCSM le dingwetsi tsa nkgono godu botjhabela le Maseru di o memela pitiki e tla tshwarelwa St. Paul Primary Bothabothe. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie! Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saole wa sono. MC yona e tla ba mmagodihlaswa. Pitiki! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manoti fela. Ba sadie! Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki!

Mamiro PCFM e ke metsotso e leshome le metso e meraro fela pele ho hora ya leshome. Ntso metso jalo 902 Street ho seng ho na o tsama le nna le bohanti kwa AKA Mapompom ke mabomza. Mamiro ke ba pele tsipina Chris Brown na obvious ra bela ga hule jalo cherish unappreciated. Hey Mamiro PCFM ha se na ha ya Africa borwa fela. E le ngwe ka nnete e bona hala jalo e ntse e kapa ihle e lwantsha jalo taba ya melata e dulana henya Afrika Borwa mohlomong ebile ba sena ditokomane tse jalo tse ba dumellang ho dulana henya Afrika Borwa. Ka maneka naheng ya Kenya Mamelo ya PCFM mo president president Ruto mabedi ka maneka naheng ya Kenya ach le ena ka nnete Mamelo ya PCFM o re haholoholo mohlomong dikgobo tse nyane di bulwa fela ke matswalwana ha ya Kenya ha ebe mohlomong o molata na henya Kenya o hla ka ntle hona ha ya Kenya ha wa dumela ho ha mohlomong ho ka bula dikgwebo ha ho le ba ne sentse re bona Mamelo ya PCFM ho tsena le mehanto e jwalo e lwantsha melata na henya eno ya Kenya o bontsha ha ha ho le ho le bana ba tlo bula dikgwebo ena henya rona mona ei mamedi wa tsaba jale motho wa ipotsa hore na ebe tla ha South Africa sanzene ka ba jwana ba mamedi ka nqane ka mane kana henya Burkina Faso Ibrahim Traore Mamelo ya PCFM ena o lwanela khotso lalela khotso e ka ready na ha South Africa di ka kopana ba ntho e lengwe ke tla betebelo ya Mamelo ya PCFM bile ba hla bontse kana ko engata bontse hore hore ka re the currency ka ka se bisa currency lengwe ka ofela wa wen ha ba se bisa ga ntere se bisa ga ntaka ka ofela jalo jalo go tlhagile ke bona gona mohlomong ha re le dina ha tsena tsa Africa ke ka se lwantse tlala ena e kana kana mohlomong ke sa dependi na hentsena tse golo mo mamedi tse seng di iphumane jalo jalo bana ke go bona Trump ha re tje le fatshela ema jalo jalo ya no ke bothata mo mamedi fela he na ke a tshokere wa bona dina ha tse di mamedi dina le melao me ba bona go a tshika nnete ke na go go jele re hleke me o hleka bo hlaswa ka ho etsa jwa jale e ba bohloko hey ya tsedi tsa botema mera PCFM na etsense ngedi bona

0: Mamela PCFM, it's a little fella metsotso, re fraletse hora ya leshome. Ke ta hopola la live. Re ne re tshelena be ke fitileng antsa ha. Wa tsiba mabooms. Ha ke tsebe man. Ba tuba ga lentsela ka lela ho lla gilo la tshwana. Ke re naje, kra, le khane ke a hana. Tsa ga le na ke a hana, o se la dumela bomedi. Ke re ke go lo mabiri ke tsela utlwa kana a ka nnete ha go utlwa. Batho ba mantsi wa gone ke gae. Mabedi. Mba ke tsa botseng. Mabiri PCFM e tseletse fela metsotso ka mora hora ya leshome. Mokgatlhelo ke wa Bopedi 1912 Street. Ka ho ka hana le Medina ofela. Re kopane le ena Mabiri PCFM. Me ha le sale la ka go re ke ka le mofela. PCFM, all right. Nego go kwetsa tsamela. Hey, no ngwe letswa ka mo. Ba mere PCFM ke na ka go kopana le Medina o Chabete. Yeah. Ra fela ke se tsotsa ka mwana behind. It's PCFM, your pulse, our beat. Ma mere PCFM. Hello Medina, dumela hle meke wa mo hela kwa no 112 Street.
1: Kanye ke le nna ke a utumedisa ke be ke tumedisa le ba mamedi ba PCFM dumela o swa
0: dumela hle medi no dilo dilo le monate mme o kopana le wena ke a leba medi ne o hle o ja jolo ka o social media tse mo mamedi ba PCFM ga kana ditabeng tsa gona medi ne o go tshwaretseng ka jeno
1: ke tshwere ditaba tsa gore re ikelelwe gore ka nnete ke nako e kalang haholo ya ho tsasa hwa nako e mona yo ka nnete Maria fela fela le le mona ho tswa a se a eka a hana ho tsamaya fela ke nako ya ona ya ho tsamaya ya kholetse le go dingaka tsa Sotho di re thuse ha se tsene tswa ke ba se tsene tse bo le sengwalo le bo se fako
0: yeah
1: ga le ba ke ba shebe di technique tse ntsha tsa gore na ba se tsene tsa tsame jwang ho le sona e be hana kwa sona tsitsi. Yes, tempa ha re fete e no ba nkwile. Re kena ditabeng tsa rona tsona tsa hore ka nnete le tsa tsitsi le batla le le letele le nyana, dintho tse di batla ho tshintsha, lo ka fumana hore batho ba bangata ba tlo kena merero nya ho ipona. Ipona ho bona ba ho kae bophelong, ba bantse ba tsamaya jwang. Ke le nako nyina eo ba iponang ba ba nyetse ba tlo ipona bana le tekenyana ya ho go tsheletse ho bona hore na ba zabalaza jwang ka hara motse ba ya ho dumela tlase ka tsela mofuta ofe ha ba bang ba tlo boga ya haholo ho ikelellwa hore ha ntle ha na letho mme taba tsena tse pedi tsa motho ya bang le tjhelete le ya senang letho di ama tshebediso e mpe ya tswala dithethefatsi ya nang le tjhelete wa sebedisa haholo ku entertaina di peers tsa hae ya nang tlhete o santsa ho go ba ka mora ba bang gore fela le yena a ne e nyanyana yo a non le yo ka to bua ha ho loka tshebediso e mpe ya jwala ke di tshetse fa gore e batla e le challenge e kgolo ka ha go hona ha me ba ka bokutsana bo bogolo o le mo mamedi wa PCFM ho bokutsana ka bo bona bo ba ka masiwa kelelo jwale ha o sebedisa jwala o tlo ba ka bofutsana ebe o isa mafung a kelelelo go thwe ntho tsena di a potapota di tsamaya ha mmogo gore tshebediso e mpe ya jwala le dithethefatsi e ba ka bofutsana ebile e ka ntlafatsa mafu a kelelelo ao motho a santsang a ena le ona mme re batla gore re motho ka mong a ka tšhintšha boitshwaro ba hae mme a sheba gore na o controla jwang taba ya gae ya go nwa le go sebedisa dithethefatsi
0: yes
1: ntumele ha ke re ga gona tshebediso e mpe ya dithethefatsi e ka godisang mang kapo mang ga o na lelapa lefe kapo lefe le e ka bang le bofitso go na le motho ya nwang go tlola tekano ka gare go lona ga o kala go ba le tshebediso e mpe ya dithethefatsi e ka ba baneng e ka ba go motswadi a re yena o na le tokelo ya go nwa bana ga bana yona motswadi o fe kapa ofe a keke a kgona go fa bana ba gae seo bana ba se tlhokang gangata ga a sebedisa tsala le dithethefatsi go sena taba gore na o sebetsa mofuthu wa mofuta ofeng wa moela tšhelete kae a keke a fana ka mofuthu wa lerato ka ha go lela pala gae a sebedisa tsala a positive
0: yeah
1: meta ba ena ere khlokela gore re sheba go bona se ntlafatsa motivation o go mana gore re be le thabo go baneng o tlisa impulsive behavior go bana ka mona gore ntle le addiction motho ya nang jala e se ka tsamo go hona le ntse ga re ke tsamo gore yena a nwe jala ka dinako tsohle ke tsamo gore yena a steile go ba le boikarabelo to be responsible to tlhompha botlhokwa sa bophelo tseo a lokelang a dulelana le tsone yena mehlena le mehlena o batla gore a dule a kentse tšhefo ene jala bophelong ba gae e le gore e tlere ga a raba a ikarabelele ka mokgwa ratang ga a tlameya go nka boikarabelelo a bo gane fela ka mokgwa ratang go na le bontate ba bangata ba llang ka bomme ba nwang ba ketelelang ba latlha boikarabelelo baneng ba bona ke ka moo jala bo ka ketelelang boentse boima ka teng mme o na le bomme ba bangata gagolo ba reng o sitwa le go rekela ngwana dijo tsa sekafotseng fela jala bona o bona tsa sekeleng ee go na le bomme ba llang gagolo ba re ga ke lena ke dile teng lele nkana ka seitsamantse a thatanyana le tawa lena mme tawa lena ke ntate wa motho tawa lena ke monna wa motho empa motho enwa o re ke se ke sitwa go nkosisa gorena gobaneng ke dula le motho enwa a nwang jala ga kana le ga a utlwisa bana ba gae botlhoko bana ba gae ba mo rata ke le ga kotse go bua ka gore go batswadi na go molemo go kgetha go utlwisa bana botlhoko le gore e keleletsa bakodi ba mafu a kelelo ka gore bana ba tlo phela boemong bo thata mme bana ba phetseng boemong bo thata go thata gagolo ngwana a godisitsweng ke letawa gore a se ka fetwa letawa taba ya boitshwaro boitshwaro bo a ithutiwa ngwana wa ithuta le ga a sa batle mothwena fela ga ke tsena e mogogela jwang gore a qetelele a ithuta go etsa seo batswadi ba gae ba se etsang kapo a rate gore a utlwa gorena batswadi ba gae ga babe ba serisa ga kana nakong e ba nweleng na go monate ga kae go bona jele e be ntho nna nakong eo ba kenang go yone ka ga ke bana e otla methapo le mesifa ya boko ba bona le maro a tswang bokong ba bona bo bonyanyana go fitlhela bona ba ba addictive ka nako e nyanyana ngwana ngwana e se le trust addict mme o sa batleng go ba gae ka dinako tsotlhe gobane a fumane thuto ka lapeng eo motswadi nnete ya sala intentions tsa gae ga se o ruta ngwana ona ke gore ena ithabise mme o na gole ditsedi tsa bophelo bo botle ba kelelelo gere ka nako ena yo o ithabisang gore ga o rute bana jalo ke ga o ntse o ba ruta ee ke nako yo o ntse o ruta bana bana gore bophelo ke botawa bophelo ke goka boikarabelo gobane ga ke so bone motho ya tawang ke ke pitile ana le boikarabelo boo a laolang le leleme la gae fela
0: yo
1: mantswe a tswang molomong wa gae ga communicate ka tsela eo a naganang gore na ke reng go mang jwang ipuela fela batho ba bangwe ba bemme ba itse jwang ba tshege e be neneng gothe ae ke mokgwa gae ke sebopong seo a leng sona o rata go etsa lerata gampe e be ngwane ke butse mokgamodimo wa re leka wa re tina sekae be sa le gore ga o nwele jala e be o tlo go kokotela o tlo go buisa o kwetsang go kwetsa batho ga ba thubane le le teng ga ebile a fana ka tšhelete taba ya botawa ga e re letso go batho ba pela gae ga ba gopotse gore ga a tauwe wa fana and ha fane mo gona le boikarabelelo le tawa ga le fane mo gona le boikarabelelo mo ditseneng ba etsiwa keng gore o tlo fana fela o lo fana mo eseng tokelo gore a fane ga a tauwe kwana a ka gopola gore gakedi ga e lapele ha ise di happy ka mono ha ke bana ba ha o bona
0: mmm
1: o ka teke o nyo ka strat ha ise di ha ime di challenge
0: mmm
1: la go nyo go phelo bona bo tsedi ke ho fela ho fela bona ba bona ba fetse di bana ha hona ha se nga ba sadi ba tsike ba re ke ba hlame ba nna ba bona ha ile matao
0: eh
1: a se se ke nyata ha se hangata bo le nyalo le na le le tawala mabonwa le ba sa sting
0: hey
1: ne ha le botlo go sinya le bona ba ne bono ba khatshile tse ba ba o fugal
0: mm
1: ke lo fumana hore ke tsene tsa batho ba bangata ba phela mo botlo go sinya dikgabelo ba developing depression ka ba ka la tshebediso e mpe ya jala le go rata monate especially this time of the year
0: yeah
1: more re dingata haholo dingata haholo dintho tseo batho ba ka shebanang le tsona go na le gore a be le thahasello le tjantjello ya gore o batla go iphumana le alerte mme ntho e tlosang botlhoko ba hae e ba jwala ntho e tlosang ditlhong tsa hae e ba jwala nna ga ke sanwa ke ditlhong jaletere confidence bo ikemelo le boitshepo bo motho a ka bang le bona ke gore a tsebe go itsotella a ska ba le I don't care kind of behavior a be le I do care ke a tsotella ha ke ke rate ha ke lebisana la palata ha ke rate ha ke ba bana ke ne jwala bo tsamaya le dintho tse ngata a ke khona ke tibile ha ho le tabeng ya jwana go bana go tsisa ho ke yona ntwe re bona e hlokisa batho ba tsitso ka ho na ine ya dishipo tshebediso e mpe ya jwana bana ba na le mathata a di tracks yes ga ta bua ka ona tsela ho na jwale ke ke re shebe hore e hlile taba ya ho nwa jwala ka tsela e phahameng e baka le batho ba ba le kgatello e phahameng ya maikutlo ya madi ileng blood high blood pressure ene taba tsena tsa bo jwala di le risk tsa bona ha di bontsha hore jwala e se e ba ntho e addictive mme e ba ntho e fitseyang bone ntle le boitshwaro ba ne ba kiteng bana ba bo bona ha bo ntse bo phema family history le yona e tla o jutsa hore mo futa ona wa le lapa ke mo futa wa le lapa la mata ha e pa nna ke dumela gore motho a sa batle go ba karolo ya ditaba tsena a ka thusa gore e le lapa le se ke le lapa le se e se ke mata wa fela no ka mata wa le mang mo mata wa o ke mang mo ke wa abina ha ga mo ke bisi o sonto le show gore o na le menyetla e mengata go feta batho ba bang ya huela ka ga ngo ya jwala ke le o tlamile go o tlale o be le self control ka nako go ka ba bonyatsa go ha ba nwa tso ha bo fitla go wena melo ha wa moela jwala go feta meleme o tsana le batho ba like a o se ka le ba mame di ba pitse ne le ya bona ha ya me jwala
0: wow
1: okay
0: really like you tell yeah
1: Yeah, so na le ba ba o ne le bona sa mmeli jwala. O bo ratile. O bo ratile mmeli wa hae o wa mmeli jwala.
0: Yes.
1: Ha a mmeli jwala bo o mo sikudisa bo mo kudisa. O go kona ke go tshe jwala bo kudisa mo thatala go bona.
0: Yes.
1: E na o itipile magetlo. Ka lantse bo mo beya fatsa aba bo tloe. Ba ba nye hle a ke ke a bo beya le le leng. Ba na bo ka le tshamone tsela ha bogatse mmeli wa hae ha wa botse ke le ba ba mmeli ya gona e dipeletse le bona jwala
0: eh ah no ke re taba hore ke nnete fela ke sa reality
1: yes ke nnete ke le ha o se ntse bo re nna ye so ke mane mo mo ho no ba tlo ba teng ba tawa Baba mase ba rata wa tsena ga ikhompa o tlo nna le motho re ne ke a tawa tsena ke
0: ikhompa
1: yo ha ha
0: Empa ke la kaiswa ka lebaka la hobane ne ke na le mathata ke imetswe ke methapo ke imetswe ke stress fela jalo ke utlwa ha ke nole jwala ka nnete ka re ke a kokobela ke ba betrinyana o reng ho motho a jwalo
1: jwala ha bona mohlambo bo fedisa stress bile bo jwala bo yeketsa stress so temporary solution e tswa nge jwala ntse tswela pele ho tsenya bophelo ba hao hobane neng ha o tla o tla nwa jwale bile hape hape bo boetsa bo a depressa bona ka bo bona se ke ne ha ke na information e lekaneng ho tsontse tsena jwala ha bo tlose depression ha bo tlose stress bo fetola motho ya shiftang away from the problem for that particular moment ne ha jwala bona bo tlhapua o utlwela di-problem tse tshwanang ke le motho ya tsholwa lo ke mona ma a tsetelang a la sa bigabello completely mana go haile ntlo e tsala e hanga na le ha ntse na kwa qala jala tsene ya ba ntse ni sale ya maile le ga go
0: yeah
1: go ba neng ha ka ba tsiba gore a tsetelle dintsa dintsa a be le bigabello bana ba haiba ho tsiba tshuta papasa o keteletsa sa khone ho ba patalana tshwedi la pala he le keteletsa le tlhalang ana re ke nise tse jala ke tsa le ho e menga down ta ho solve the problem so ho nna le bona le ya ho bona batho ba ka o thusang to solve the problem e seng jala jala bona a e bile ha botlo se loneliness o ba lonely o lo tsereya le batho bo mo sa botlo ba tsereya ha ba ba seng a sa o le tsa ga e bo me tsa simo
0: find out e ai ba be ya ke me di re tshabe du tsenda ha ba be
1: o gala bo tla ho hagatsa
0: bo
1: tla ho tsentse bo khoko le metsaleng ga hantle ke go bana ha ona motho a nka nga ntla batla bo tlala na le ditau so se ka utlwa batho bo khoko ha ba sa ho rata ba ga di ketse tsa hao je le re go batho ba se di sangwana go ka nnete a go ikokobeletse wena a go ikokobeletse wena ka go thusa and o inehele tabeng ya gore o tswe tabeng ena ya jala ntle le gore o ikutlwise bohloko gobane motho e mong le e mong bophelong o na le kgetho a ka kgetha mofuta wa bophelo o a o ratang mme ntho ngwe gape-gape e ka thusang motho ke gore a itee boemong boo a dumelelang change ya gore a ka kene di-exercise tseng a kabe le di-activity tse ntle tseo a di etsang tse mo thusang go ba le ya jala e sentse e reng a etsa leno bo mabelo go exercisea o ja gantle dirotini tse ntle tsa go tseba gore na healthy lifestyle ga e fumana jwang ha ba we tsebe ha o ikutlwise bopopo tsa ba e phelang gore na gore ke phele healthy gore ke be mokeresete gore ke baleye dintho tsena tse nkutlwisang botlhoko bane ga gona le tawa le sa swabeleng gore le a tawa ka leboa mme
0: ya ba babedi ba bararo fela re utlwe mamelo PC FM ka pelengyana fela e mashome a mabedi le metso e robedi metsotso re faraletse horaena ya leshome re ntse re buisana jalo le Medina o Tshabedi mamedi yo re bua ka tshebediso e mpe ya jwala le dithethefatsi mamelo PC FM gona hey jwala bokotsi ha kae bophelong ba gona mamelo PC FM ka kakaretso a na o motho e leng gore hey wa tseba keng tle ke a sokola gore ke tlwelele jwala mohlomo ibile o kalakatsa o tseba gona o ka thuseya jwang boemong bo mme di na o sa bontshitse dintho tse ngata tse e leng gore di ka re setisa go tswela pele bophelong o tlo fumana gore jole e ba qetelela e se kare ke lefutso mme dineo o tlhaela ka ga lelapa la batho ba nwang jwala le wena gape o batla go nwa jwala bona bo nwang e ba chaine fela e telele o sa tsebeng gore na e be e tlogao ga o thekeneng mamedi wa PC FM yes mamedi a ko re fe mantswe a kgothatso gabe o lakatsa go kgothatsa kapa ona le potso ya sebakeng sa Medina o Tshabedi ha re sala nako e kalokalo sentse tlagegele kwala lena la bophelo bo botle ba kelello la bobedi tsena ha mamiro PC FM 6200-9956-2121-9956 le plus 2665-9956 Medina o sebakeng sa motho a reng ke ka thusi ya jwang ke ka etsang go bona gore itlhe ke a botloela ke qala jwang tsatsi le o reng o motho a jwalo
1: ntho go le ntse le gore na se ntseng go go kana go bonwa ke eng jele dithuso di tla fapana go latela gona motho mo meletswala ka mabaka a seng mme taba ena e ka e mo thusa ka gore a kopane disitse le dipophelong bo botle ba kelelo mme a tsebe go thuseya gore go bona gore na ke eng ena eo a la itsa maikutlo a gae go yona gore a qetelele a bona solution e le jwala ba bangwe ba re ke di-pressure nna ke samale bagotsi ba ka banwa ya ba le nna sekenwa ya ba addictionese meteng ya ba ntho o fumana gore o na le a welcoming body e reng ga jwala botla e didietsa
0: a welcoming body all right Medina ke kopa fela mantse a phethelang re phethele
1: ka nnete ntho e monate ka go fetisa ke ya gore ga re ntse re bua ditaba tsena ga re di bue go utlwisang mang kapa mang botlhoko empa re di bua re be honest with yourself e chebe ho bona tsela ya hao ya bophelo e o di disa kae then o ta batla thuso e bile o tla fetola
0: ke rata mara mo reng ha se utlwa sa mang kapa mang botlhoko jale ho tsebe ke akwalo ke hona mail halailang ke hona ho etsa halang jang ai metina o re fa di nomoro tsa mohala
1: nomoro tsa mohala tsa metina ke 591-65221 ke rata ba sotho what are you to do them be so
0: yes ba itse ba
1: me
0: o nna go rata ba sotho ba itse jwa
1: ke re rata ba sotho ka ofela re itse ho ke ke ka hore re na le dilemo tse mafine a tsiletseng
0: Oh yes. Jalo meti na lo gona ra o rata ra le bo ha wa utla.
1: Ya le bo.
0: Thank you ma'am. Mamere PCFM makibetso so e mashume a mabeti le metso e robeti ga re lebile mane ho reng ya na le shume le motso o le mo. Tsametselo 912 street o tsama le nna le bo hanti go AKA mabombom ke mabomza.
2: PCFM lilimatsi tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 parto 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a me
0: aski simba mediena se yona mabumzwe ba petseng ena yona ha se yona a ena baitse mamelo PCFM ken
2: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM Lili mwetisa nkono kodu Buchabela Limaseru Du memela pitiki Edla Torola St. Paul Primary Butabute Hotoha gahora yale shume Hussein Kwisa yabo shanu manzibuya Hey lamba sadie Divini talisa sisla bakubu Lisaule wasono MC yona itla ba magodi hlaswa. Bi tikie. Di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Ba me. Bi tikie. Tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuster Transport. Hai he he ba sadie.

Mamelo PC FM ke mesoso e mashema mabedi le metse robedi ga fraletse hora ina ya re shemela mo solomo. Mamedi na ko re kenang ho yona ke nako ya potso ya letsatsi. Me go tshwaretse hape hape ka jeno. Ya. Bo hloka lebitso Mamelo PC FM. Mamela ditaba tsa hae. Kopakeletso ha mo mamedi. Ya no man. Khotsa mabombom le mo mamedi wa PC FM. Kentate ya dilemo di mashome a mane, eleng 40 years. Mosadi wa ka o dilemo di mashome a mararo le metso e mehlano. Re se re nyalane dilemo tse ka bantse hlano ka ofela. Re na le bana ba babedi. Ka tshebetso, ke sebetsa mosebetsi wa bo security, a security guard, mo Mamelo PC FM. Dilemo tse pedi tse fitileng. Mohatsa ka o lampolella hore ka ha yena ha sebetse o lakatsa ho ya holanela Afrika Borwa a ilo sebeletsa bana ba hae a lo batla mosebetsi wa makitchini ke ile ka hana ka se ke ka dumelana le yena hobane ke ne ke bona bophelo ba rona bontse botsamaya hantle ho sena letho le lekalokalo fela ka nnete o ile a bontsha hore ha bona tshetso e kalokalo yeo ke mofang yona tshelete yeo ke kgolang ha e mophedisi mme ke ile ka motlwaela o ile a tsamaya ha ke bua ke re o nkile selemo ka ofela a sa tle hae a sa romele tshelete yeo a itseng o lo romella bana ba hae o lo sebeletsa bana ba hae mme ha nne ke moletsetsa wena mpolella hore ke gawane le yena o phela bophelo ba hae le nna ke phela bophelo ba ka ha ke mo botsa ka bana a re le nna ke baka ke ba shebe ho ile ba bohloko pelo nyaka empakile ka moela ka sokola le bana ba ka ho ile jwalo ka fumana motho yo ke keneng dikamelo tsa legato le yena ha jwale Masadi wa ka o khutile selemong sena sa 2026. Ha khutla, o khutla a se akula. O khutla a kopa tshwarelo ho nna gore o nsitetswe. O kopa gore ke mo isenga keng. Ke utlwa ke sitwa ho etsa jwalo. Ha ke tsebena ke tla be ke le kgopo, ha ke sa mo fetchelete ya gore a enga keng. Ke tla be ke le kgopo hobane ke mme wa bana baka wa Mamelo PC FM. Jana o kopa keletso ho wena o le mo mamedi hore na boya mombo a etse jwang ka motho a mo utlwisitseng bohloko a ile a mo sia le bana. Selemo ka ofela Mamelo PC FM. Ebile a mo bolela hore a phele bophelo ba hae. Jana hona tjena o kgutlile o kgutla a kula. O kopa le tjhelete ya a isiwe ngakeng a mpa fole. Tselo rena na ke khopo ha ke hana ho mo fa tshelete ya nga keng ke a ipone le ena a phele bophelo ba hae ke tsanela ho etsang ka lehlakongwe le leng e nkutlisa bohloko bane ke mme wa bana baka jo

0: cucina, noi non siamo stare.
1: Chi è le volte?
0: Bye bye.
1: Thank you.
2: Yes, ma bom bom ke le boha ka tshana hai ere ka tsena sa ka le tswa a tshisa a lokwa le pele ha ya ena a tshisa na fa na tshata ya ka ke a jere tsha go ke ya ga re no ba tla khutlala ba tla khutlala ka tu ba tla khutlala ho yena ke mele mo santa pera pera ba ya hona ga ba sala ga ga tsa lokwa le pele ha ya na sa tsho pera manat ke nna ba na ga ha yena no ha tshireletse bana bana ba haya ba skie ba tla botlhoko ba skie ba safara ga ba sana mma bona go go bontsha ra den tananta a ka yetsa ha se mmetsheleke a tsamaya nga ke le ena tla ba hantle o tla go tsela pele.
3: Rilo
1: Mone mabumza ntate ha feme tshelete ya ho yanga keng fela a sekebe a khutlelana le yena ke yona thuso yeo a ka mofang yona jolo ka mme wa bana ba hae ke tibello. Peace FM hello.
4: Hey mabumbo.
1: Hello.
4: Hey. Ke bula sang wa fela o khotho di dingwe la mo ditini. Ke dingwe 6.1.
1: Mhm.
4: A khona ntate ke ga seng a ka mabumbo.
1: Mhm.
4: Ya le ne sa ra go ikela nga ke. Ona ke ntate wa di bana ke ne wa bana ba hae ba bang a tla go ra bana ba ntate ino le wa sadi ba ba sa ka dingwe lo go a khawa ndena ba sutwa ntse ba ka le boela le aya. Mhm. Ke nne ke fela batho ba sa tseneng ja ba jeta tsa cinema ke go thotse ke boela ya ya
1: mm
4: ke le wa ma bombo
1: ke le bo wa mamelo pe CFM re re tse tsena
5: o batla dikahare tsa nku le go tse hlwekile e bile di le fresh di a fumana ya qwading ha bese ho kenya order ka pa fumana di ntla tse feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485.
1: Mamelo PCFM e le shume le metso supileng fela metso so pele ho hora ya le shume le metso emedi. Tata Stana, Ntabi Singh, si tankis biya. Chika chika.

0: e bile mmane go na le monnane a le maatla jale a na le moriritlong mona o mongata o twe ke Samson ya ba ba mo neelela ka mosadi gore mosadi a sebetsane le ene taba ena a ka banka mosadi eno dihwaga tse pedi o ile a qeta ka Samson
1: re o fa ditaba tsa moraorao ka nako yeo di e tsalang ka
2: yonatlhoko
1: le boema bombom ba mamelekeagonyo
0: mafe ke qetile ke kena tabeng mmadi wa ipalle

Babedi e re re tle re le ke gore re go kahane le yena kwa ano re ke re tlo utlwa gore na ebe he sebetso e bile teng mo mamedi ya pego ya gae mme jale ge lakatsa utlwa gore na ebe o lakatsa go tla etsetsa setšhaba sa gabo eng. Ke dumela gore taba ena e botlhokwa gagolo mo mamedi e leng yona yo ke lakatsang gore ganyane fela ge ke re buisane le yena kwa ano ge ke re utlwa gore na ebe go fitlhela ga jwale o bona e ka motlhomong yena tšhebelopele ya gae ke efeng e le morena le gore na go ntse go etsalang ka mono ditlolo tsa molao tse e bonagalang di jele setse sebakeng sena ke difeng o ithutile eng mo mamedi wa PCFM e re tle ke bona gore na e be he ke ya mofumana kapa tšhe gobane bjale ke bona re tleketse tsena fela ke bona mo mamedi gore na re ka gokagana le ena kapa tšhe gobane bjale hei o tla fumana gore ditaba ditaba ke tseno o tla fumana bjale re tlabe re tlhophile kwano empa e be ga ore bjale o fumana gore a tšhekanete a re sa fumana moeti ke ditaba tseo re tsebang gore he di etlhe di etsagale o sa rera mmamedi wa PCFM empa la o le jalo ke ya utlwa gore ke ena ya ke ena motlhomong he re tlatla re gokagana le ena ka mora nako e se kae re tle ke bone gore na re fela re mo fumana kapa re tla tlama gore re mo fete metsotso mashome a mararo re folaletse gora ena ya lesome le metso e mmedi ntse mametse PCFM ya gabola jale re la o le jalo mamedi ga ntse gabola tjena re tle re bona gore na re etsa jwang empa re sa mo fumane mmamedi re tla tlame gore re tle re mo fete ka lebelo le legolo e re ya o le tjena mmamedi ke tle ke mo fete ke bona ka re hlotswe.

0: us on 5649-3151 or 6274-1560 or email diopeloevents@gmail.com. Corporate Challenge, promoting healthy competition.
1: Mamri re hatela pele le bitsola ga ke tla di makutle ntso mametse mid the life me moetwa gona ke monghadi magetha taele mongadi taele ke mohwebi ya ikemetseng ibile ke ra dibuka e ka pa ra poloko ya dibuka mamedi wa PCFM ke ne ke le ka hore fela ke nolo fatse ka tsela eo o tla ikusisa e ya ndate ha ke tsole pele me ke a gola ka ga lana ko fela o sofane ka mehlala e bohlokwa haholo ya mo jwale se tshaba sa basotho se ka sebetsa mmoho molemong wa hunyolla moruo ha re ke rutlo rena ebe hai ba tsena tso hledisa etsa hale ka nepo re ka kopana le mathata fe
2: ke a le bona ga tsa kopana le mathata ao le sotho le gatsang ka hona ka jeng ha tsa maiso ya puso ina eteng ka jeng mo o bonang fela gapane e kwetse mo o bonang loti briki e kwetse batho ba fetang 500 ba lahletswe ke mesebetsi mo o bonang difeme tse fetang 12 di kwetswe ha thetsane mang meago eno e sa sebetse mo go ka sebetsang basotho ba fetang 10,000 ke bohloko ba go se sebetse ka systeme kapa principle ya socialism bohloko ba yo ke gore ga gona tekatekano empa ka gara socialism go na le tekatekano moo re kwalang segeu karolelanong ya moruo mane moo re kwalang the economic gap ka gara socialism re kgona go ba le dipholisi tse kwalang the economic gap dipakeng tsa the rich and the poor ka ga socialism go na le participation yane ya batho botlhe whereas ena e re leng ka ga yone o sa bone batho botlhe ba lekana ba sa kenye letsogo go sebetsa mmogo ka gare go tshebetso le tsamaiso yo ba leng go yona ntate wa e ne e re leng go yona ke mane moo ge tshabelang go motho a le moo ke mo kgona o utlwang ga batho ba bua ka tsamaiso ya lesotho ba tla o jwetsa ka pono ya ntate Matekane but ba lebetse gore magetha taele le tladi makutle pono ka kwadile ntate Matekane ga ana pono ka kwadile ntate Makutse empa magetha taele le tladi makutle ba na le pono ka kwadile ba na le pono ya gore kwading e hlaisa dibapadi tsa football tse 100 ba di export dibapadi tse di lo bapala Saudi Arabia ba tlise dibilione tsa tšhelete into Lesotho but ntate Matekane ga ana pono eno ya kwadile so the current system e re fa pono ya ntate Matekane e limited why re tlameha go ya kgonong e limited go na le pono e kgolo e o bolokelang go ba le yona e tsamaye ka yona re le nao e yena
1: ho bo bebe ha ka ntate magetha hore bjale ge bone ge khutlela mogong ono wa mo jwale sechaba e leng sona se setsa mmoho se kopane ho latela di etsahala tsa morao tjena mo jwale ge hlokomelang hore ka bakala mebala ya dipolitiki di tumelo tsa rona tse fapaneng Basotho ba ile ba arohana na ho bobebe o entse mohlala o motle wa hore moshweshwe kana ku eno ya puso ya hae sechaba sena ene e leng ntho e lengwe na ho bobebe o ka gutlela mo jwale Basotho ba sebetsang mmoho ntate ka pono e lengwe
2: e ya ntate ho bobebe ho bobebe ha ho ho bobebe ho bana ho lokela ho ba le banna le basadi ka hare ho naha ena ba nang le lenyora la ho re taba eo e ke e etsahale ntate wa empa ha ho sena banna le basadi ba ka bonang hore taba eo e ya etsahala ha ho tlo ba bonolo hore e etsahala e re ke iketise hona tjena ka ke bua le wena pono eno e ka etsahala ha naha ena na le sotho e ka buswa ke ntate Magetha Tshwane yena ke hona fela mohlang Lesotho le ka la bonang taba e kapa e ka ya tjhabelwang ke letsatsi taba eno ntate wa
1: ho na le ho bitswang ka hore ke leano jwale ka o ile wa bontsha ntate e leng police
2: yena
1: motho yo mong a ka re ntate Thaele o re tsena tsohle di ka etsahala ha e le ena na ha o bohlokwa hore mohlomong jwale ho be le leano le re qobellang hore re sebetse mmoho molemong wa bohle
2: leano leno le ka etsuwa ke ntate Magetha Tshwane le ba utlwisisang taba eno le ke ke la etsuwa leano leo ke motho a senang lona pelong ya hae. Wa ntshwara ntate? Motho a senang lona pelong ya hae ha a na etsa hore leano leno le be teng. Ke taba ya kelello, mindset. Wa utlwa ntate wa ka? Ke mokgwa o nang le lentswe la Modimo le o seo o se nahanang. Na dog o mo kreste ya ke okay bo kreste mba ha wena o phela ho la jem principle ya bibele o le mo kreste so re tla be ho ba le principle ya rona re le Basotho hore na re batla so it means hona tje e ke ke etsahala taba ena hobane ha eyo pelong le kelellong ya ba teng tsamaiso e ka ba only possible ha tsamaiso ya naha e na le yona pelong le kelellong yele e be ba lo driver di police tse etsang hore taba eo e etsahale ntate wa ke mokgona e bonolo e thata
1: a ko e tshware jwalo ntate Thaele re boele re rekise
3: o batla dikahare tsa nku le kgomo tse hlwekileng ebile di le fresh di a fumaneha Qwading habese ho kenya order kapa o fumana dintlha tse feletseng o ka letsetsa 577 3340 kapa 0800 694 77485.
1: Mabari ke metsetso e mene fela re habile gorenyane ya pele le wena ga e ba o ka lakatsa gore o be le seabo ditabeng tsena, nomoro ke 2121-9956 kapa 59956. O ka boetse wa romela molaetsa go 62009956. Re buisana jalo le mongadi Magetha Thaele mo re shebileng jalo bohlokwa ba tshebedisano mmogo ditabeng tse amang moruo wa naga mo mamedi. Nao bobebe gore jale ge ka bona Basotho ba sebetsa mmogo ka kopanelo molemong wa godiso ya moruo o bonagalang jale o kopana le diqholotso. Tla gopola mamedi, difeme ke tseno di ile tsa kwalwa, mme ga o mamela o tla utlwa gore ka nnete motlhomong he ba politiki ba bua ka yona taba ena gore bjale mesebetsi ke ena ya fela, mmuso o etsang gore difeme di gutle. Na se nako ya gore bjale Basotho ba sebetse mmogo e ka ba ditabeng tsona tsa temo jwalo ka ha Ntate Thaele se ntse mehlala e mengata fela e amanang jwalo le ditaba tsa tshebedisano mmogo mo mamedi. Matsema jwalo ka ha Basotho ba ne ba tumme ka tsona ditaba tsena. Mo mamedi re shebile tsona ditaba tseno tsa moruo ka mo go leng ka teng. E re ke tle kutlwa gore na wena o reng ditabeng tsena, o hanana le Ntate Thaele kapa o dumelana le ena na? 2121-9956 kapa 59956 ke yona mo o ka kena ngwana teng he. Ga utlwa maikutlo a gago kapa wa latlhela molaetsa mono go 62009956. O tlo go tshwarele motlhomong ga e ba re o memme nako e se e fokola gagolo. Motlhomong ga re phethela ditaba tsena Ntate Thaele ebile e le boipiletso fela, ga re ke re utlwe gorena o reng go Basotho. Ke a gopola gore nakong ya go feta o ile wa kgothaletsa ditaba tse amanang jwalo le temo mo o ne tlhile o bontsha gore e tlhile temo re shebile tsona diploto ka ntle ka mono malapeng. Ditaba tsena ga di sa etsagala, Basotho ga ba kgone go sebetsa mmogo, mme le ba sebetsa mmogo go bonagala go e ba le ditaba tsena tsa gore bjale e be go ba le ditaba tsa mafu, mme batho ba sa bile ba tshaba gore ai go sebetsa mmogo go kotsi. O ka reng tate?
2: Go sebetsa mmoga go kotsi Ntate Makhubu. Ke hanana le gona ka tsebe se tsene. Ga se nnete ntate gore Basotho ga ba kgone go sebetsa ga mmo. Ba fosa principle ya go sebetsa mmo. Principle ya go sebetsa mmo ke loyalty, ke botshepegi to the vision ya go sebetsa mmogo. Re na le di-project ka hara Lesotho ka mona kapa di-company tse atlehileng ntate wa ka tse soka ba di arohana go fitlhela ka sena. Hobane di ile tsa bega melao ya tsamaiso e hlakileng gore ba tsamaisang ditaba tseo ba sekebe ba di fosa ba di nope ntate wa ka. E le ga se nnete ntate gore Basotho ga ba kopana, nne ke o bonne
1: Mongadi Thaele
2: ka kgwedi ela tshitwe.
1: Ntate Thaele
2: ntate
1: ga re di tshware gona mona.
2: Okay,
1: ke utlwa ka o di beile hantle ntate gore Basotho ha ona bothata gore ba ka sebetsa mmogo molemong wa ntshetsopele ya moruo. Ga re kopane nako eng e tlang ge felele gona mona ntate, re lebuile gagolo o buisana le wena.
2: Ke lebuile ntate TCFMfa le lwena fanofa.
1: Amen. Mamedi hantle odi matlho gora ke a pele ke ne ke buisana jalo le Mongadi Magetha Thaele. Ke tlo sia jalo matsong a Funky L ka lenano la The Fuse. Funky L
3: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso. Tse dintsi tsa dipeelo tsena ke tse e latelang. ho ha sa manane wa fanang ka ditaba tsa nnete ho ha sa manane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso manane ong a rona ho ha sa manane o a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa manane ka puo e hlokileng e sa hlohlontsing ditsebe ha e ba mabamedi ba fumana amanga manane a rona sa fihlele dipelo tsena ba ka ikopanya le bo kamedi ba sia le moya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting disputes resolution panel office ya le gotlaleng e fumane ya Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipelaetso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotlala tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
4: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsi tsa nkgono godu botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba mmagodu hlaswa pitiki e ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport hai he he ba sadie.

0: it's going down. We ain't playing with y'all.
1: Yo.

ra ke bra ro le tlotsa le taba PCFM di bolo ke tbelo tjane mo mari dumela tsona la tuto le kotliso professor Ntwe Rapapa le peta boitla mo balakala ba ho anetsa dintlafatso dikolong ho paralela le na ha na kwenye le ne helanang ka dipapusi tsa ho rutela berea Company insurance ya Liberty Life le sotho tla bala selekane sa poloko le ntlafatso ya sepediso ya ditšhelete le mokgatlo wa mapolesa le phosa lefapha la thibelo le twantsho ya dikodi wa DMA le tla qala theko ya dijothollo tsa dihwai tsa konohae bekeng ena ho tsamatšhaba bahahlaodi ba tswang dinaheng tsa Afrika ba sa batlile tobana le ditlhatlhobo tse matlha madibohong a dinaga tsa Europa tse 29 mamela ditaba ka botlalo metsetsong e 10 le metso e 5 ka morago ra ya bosupa

0: PCFM Sports.
1: And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh. Let's see.
2: Are you kidding me?
1: Goal goes into the back of the net. It's set down. The draw first blood with under 15 remaining. And Clever Williams.
3: We must, and you like it for the Pirates.
4: Happy channel number one right back. Ke bone ba ne ba Lesotho Football Association ka tshedisano mo le ba ne ba mogotlong ba tla ba tshwara ntshane ditswang gala dinga DJ Buti mo ile go mararo o mogolo ko ka lukisa le bala le no la ka mono ka mogotlo le lo wa hopola tsoma sana sa Mzamani Football Club sile sa fana ke mong a tsona e le ntate wa Themba Mzamani ho se tshaba sele sa ka mogotlong ka mogodi ka ba ditama ka teng ja le kgwa tsena ile hore Setšhaba sa mogotlong e se le sona se laolang setlhopha seno sa Mzamani Football Club ka mogo o ditaba di tsamayang ka teng jale ba ne ba tifa berea ngatlha ba ne ba tifa mogotlong ba tlotlha ba tshwara ntshwane ditswang galatina e le o tlaisa kapa ona o etsa di-fundraising mabapi le o lokisa lebala le lela ka mono ka tifa mogotlong ka baka gore ba tle ba qetelele ba tshwara dipapadi tsa bona ka mono ka mogotlong ba ne wa gopola o e sale selemo sana sa dipapadi se kala e sale ba ntse ba apala dipapadi tsa bona ka ntle go mogotlong e le go ba ntse ba tsheledisa lebala la ka mono ka tifa Maputje Stadium ka mogo o dijaba ditsamayang ka teng ntle le monaga tswela pele fela re bontshe gore ka jeno DJ Buti ka mana ka CTC Hall ke mane mo e leng gore tshwere taba sa ntsa Memorial Hall Memorial Service ya motlhakanana ditswang tsotang COVID-19 malesela ka mogo o ditaba ditsamayang ka teng jale taba tse di ditsamaile gantle agolo ngwana mme mo e leng gore ke a tshepa gore nyana botshelela tsaka re buitsa le motho wa ditswang Mycheka re buitsa le ena morako mora kofa go itse gore a ditaba tsa teng e ka ba tsona ditsamaile ka mogofi hei e ne se taba se monate ditsine go latela gore motlhankane ntse le motlhangang teng a le monyane dilemong ebile ke a tseba gore ba ba bone ntse ba lebeletse gore ba ka bona tse molemo kapo tse ngata ka ena gopola go tsotang go apaletse tshoba sane sa Mantama Football Club o ile a bapala le tshoba sane sa LCS esitele le tshoba sane sa Malengane Football Club ka mogo o ditaba di tsamayang ka teng ga re tswela pele fela DJ Buti re bontshe gore ka mora gore transfer window e kwale bekenyane kala 31 August selemong sena se godimo ke mane mo e leng bane ba le Football Association ba ile ba ikeletsa gore ba ka ba ekese go ngodisa wa dibapadi ka matsatsi fitlhele ka sonta sena se fitileng gobane ke bone gore bekenyane e fitileng tse dingwe tsa ditlhopha di aka tsa tlhola ntshwane ditswang printout e le go dibapadi tsa bona diketele ditlhaka ka printout eno ya FIFA Connect ke bone ba bangwe ba bapetse e le gore ba sena printout eno ba bangwe ga ba bapala go gang ka lebaka la gore e ne ba le seo dipapadi tseno le tse dingwe di tla tsa diphetwa DJ Buti ka mogo ditaba di tsamayang ka teng le tsona e tlatla di tlhala mogago tle re bona gona tsona di ka tla di tsamaya ka mogo ofe taba engwe ke gore motho a ne a ditswang Sello Jafta o ka moopola wa DJ Buti mo e le gore taba ya gae e ne le pakeng tsa gae le setlhopha sane sa difofane Football Club mo e le difofane le bontsha gore ntse na le kontaka le motho e ne a ditswang Sello Jafta empa ka mao gore bane ba Features Committee ba kena ka FIFA Connect ka mogo gore ba mo declare a ntse a na le kontaka le setlhopha sane sa difofane ba ile ba kena ka FIFA Connect ka mogo gore motho a ditswang Sello Jafta a ntse a pili ba tsholo ga ka nti tle mo sangana e kontra ka ha iwa uploadwa ka re ntse so connect ke mana me lo ba ile ba ita tle e mo tsadisa selo ya tsa ile free jedi agent empa tse thagoile nke o ke bone o se ba sanetsa di fufane football club se thagotse ntshane ditjang a pili ka mogodi ka ba ditamang ka teng mo ile go ba re I can make it. Lona ba ba state committee, I can talk and share that we na hanke. Obani mfuna, etsho ni kontraka, impa mshanga na wenta asina kontraka. Ilo ngefe wana wana hanke nte huye tala nke ufi. Ite wate nge mito wana, ete la vinti ya wa uginya na wutilela. Ite la mwono hopula wa DJ Guti, mafilo ngana beke, kama naka doctor ya zile stadium. Kima ni melo wata wapala, tabatana sa atu 10 lake, ya tabatana sa dijaba to football club. Risa tabatana sa kama naka maraka. Marakaska. Hopula wa tabatana, sile sa mamala kati nkasi kedi, unoto mani, iwapala mani mreshas. First leg, second leg, second leg. You can follow Kamanaka, Dobson Stadium, come hold it about the Tamakate. A little later on, Iberona, Satakatama, John Katarama, John, Papa Niawana, that's what I think is Sawana, Sadifani, that's a Senator Java to a football club. Can you give us a ticket to Lekatina under 20 years? Men of Bono Banaba Kotapa, a fancy petro, a Lorna, because I love a drunk. Etsane tsa khosa fa cup ya ne under 20 ka mogodi ka bana ka mangateng ka ka botsa go tsela re ke itse tsena ke ke go fetsona di tsilisi ngwana mme e loe tsibono ba bang ba tsutu ba ndi ba e tsena go etile le DJ Buti ke bona tsaba sa ona tsanda 20 sentse tsa ba pala hantla holo di papa di tsena tsa khosa fa putu go na na tibelo ke itseng selo ntse sa di papa di sa khosa fa cup ke go ka gala selo ntse na di se di le ke matsa ka tsa go tsela tsibono di papa di tsena di go ka di tswa ka la 19 de kenya ni tang ke di ka tswa ka la 18 empa ga ge shebe group A ke itse ke mo gesha se Namibia ke mo Zambique se Seychelles ga le group B ke na le Afrika Borwa ke na le Lesotho ke na le Angola ke na le Eswatini ga le group C ke na le Zambia ke na le Malawi ke na le Comoros ke na le Botswana sa Botswana empa ka pele ka botla go fela ka di 19 ke le mbe ke nyane e tlang re ke itse ke ne go tla di jamo ke di tsaka ka di 19 go genya la bobedi ke tlhola wa pala le tsaba tsana sa Afrika Borwa tona di ka bapalwa ka mana ka tsedi ya mo sane se tabe se di ja re ke itse tsena ke tle go fetona re ke itse Zimpeto Stadium ka mogodi ka baritsa mo ka teng ke mono ka la 21 ka tabuela ha tere ba pala tsaba seng sa Eswatini ke papa di ya gona o ketele ela ka ba kala 23 ka ba ba pala tsaba tsana sa Angola yona e tsaba pala hore nyane ya le shume le mentse mmedi mo tsiare o moholo DJ Buti ka re kopana hore nyana bo thelela ngwana mme nna ka ditso ke motla a teacher ga pita ke yellow bomb ya PC ya 92.8 o ya mana 4.3 megahertz we need and they all follow
0: PCFM Sports.
1: And here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, Messi. Oh, are you kidding? Goal goes into the back of the net. It's center of the 12th place with under 15 remaining. And come on, Villiers.
3: You must say you like it for the Pirates.
5: Tabana! Heavy jail, number one right back. Yaman Pagani.
0: Di papadi ho PCFM.
6: O hloka ho phetha maeto a hao ka nako. O fihle moo yang o bolokehile. Flash cabs e teng bakeng sa hao. Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho seteriki sa masedi. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona ha re dikile. Hana le di aircon hape bagandi ba rona ba tsepaha le fumane ha o fitse kereke ya AME Maseru o ka leletsa di nomoro tsena 6688 0060 kapa 589 14605 le kgetsa ho fihla ka nako leeto
0: Drive Time Radio, DJ Boots.

0: Zolishimi, Jafala, you try one at a Mamura piece of a Mijona, hey, you know. And I can hear his ample Mafalonga Selim, what I have for a woman, not a man. Then I keep well on Zolimuaka, Santa Memetik, but memorize some kit was spring kai kai. Barry DJ Boots, Sesal Navas spring in a head, Harry Tell, what are you, Monatima? Oh, Grand Brack.
1: Hunter Hole, I know I sent a crashes TV. I also sent a spring jump off. They want to run the name, whatever general, there was no team in deck.
0: A sa re jile jang pofu wena TK se le so ha sa khutela mo ga ho ha
1: ho ha
0: aitse di hantle mwana mme
1: a no ke tsona ka nnete a ona mathata a mangathe ya kwa ile ile mpe
0: ho bile mafala ba ke ba ke lo vedi ha ke hane mpa e nka botsa fela go mafala ba ke ya bile ba mbaya ka
1: bona a tla tsema be ma e go no ba ta cell phone na ka nnete go no ba ta however ke motho le soccer na le ke tshibeletse soccer ke a tswa ke da ka shebella so ka ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: romantiki o tlo mo nate tate ne re ritalela go pane ke na go bona selemo leng go go tlo tlobe mo nate e sa le re boloka le mo sena ka ofe
1: hantle a holo e go ba bulukileng ene o go tlo ba sa boloka ambitsino ba ne ba bulukileng ba le ga tlhaba ithopa ba tse ba go gana go ene tsena e tla sitla mme le he ba tse ba go na ba se bitsa rang ba sa bolokang ke problem
0: ba sa bolokang ke problem eng keng
1: Mm-hmm.
0: Hey, what's up? Ibile theme ya rona ka show le na gore o na tefelo ke festive season. Ntle le gore o iphumane o tlhise ma emo how emo go bo tlo.
1: Mm-hmm.
0: Gore mane mane ba le o so ntse se o ka reng ke destroy your financial position.
1: O le le ikuti a holo ha o so o so hey well o ba a ke ba so tlile ka kwa sa ke ke hema ka le tlhe
0: e so hema ka le tlhe ba se tlile so lo
1: ke hema ka le tlhe ba no
0: ene le le ma le tlhe ba tiki o tla hema ga lona state
1: ha ni le tlhe ka le
0: le tlhe tsa
1: o lo lo butino
0: wana tiki ga tsama go jwale ke na kwa menate mina di se fitle ba ka o buile ka bo jampo fubile ka go bone mekite e mengata go bone ntho tsentse ngata hangata re kenela go nyena selemo re bona go lo phetwe megweng e o batho ba sebetsa ntshelete ka yona batho ba qalaetsa jolo di road trip ka ntle na ke di party ba raka di party tse keneng fashioning o hong ke hore ba tla etela metswalle le malapa a bona ka ntle na ke menyako ke manyalo ke ntho tsotlhe tse leng tse fancy a kere mme o fumana motho ong ka karolo mesebetsing e mengata ya festive season tiketso le direkere
1: antle gagolo ko ntse ko mametseng
0: okay ngwana mme ba bangwe ba rona o tla fumana gore ba ne ba sa etsa budget le diplane tsa bona o lokisetsa golo maemo ya mofutone empa ba bangwe ba etsa diplane mme ha ba bona batho ba bang ba se ba natefelwa motho o ikutlwa sa se ka mohlomong o tshwanetse gore a etse 15 mme jwale o fumana gore ke mona moo mathata a tla ba teng a be mangata a tlhaelele ka shako lenage ke batla ge ke re tlo shebana le taba ena ka matlho a financial literacy le economy behavior e batla go thusa golo he mmamedi wa PCFM go thabela nako ena empa a sa qetelle a kena mathateng a ditšhelete gagolo qalong ya selemo se tlang sa 2027 potso e ka godimodimo ke ga re sege le mona ke gore na re tshwanetse o ithabisa kapa tšhe empa e le gore na re le batho re ka ithabisa ka mokgwa mofuta ofeng empa re ntse re itlhokometse re tshireletsa our financial behavior jwale TK potso ya pele ke gona ga motho a sa etsa budget o fumana gore DJ Boots ha itlhopha bakeng sa nako e na ke ntho le motho a ka yetsa gore a qetelle a saetsa overspend gore ga ke itlopa na go ena selemo ke a bona gore ho tla ba monnate go tla tlhodi mo class ho etsa le bana le bang jole ke tsa bang gore ke na tefelwe ke saetsa overspend
1: ke a le ba mutsino ke ka le ke o di medise le wena one man show o tshile tse di tseng ka tang a e o tla di o tla
0: ka ho hula TK
1: be ke se pe ka ho fela ke wena ke di medise le mama medi ba pe pro stress bona ba ba e fumana 192.8 sa 14.3 megahertz le bana ba e fumana ho marang rang ho www.pcfm.co.ls ke la bo bi di lana le long hore ka nete tle re se rentse jump off ka go spring me ba le he ke na go re tla ka la o se bi di sa chelete le ba bang ba ile a ba ithlopa botsini lo ka o thulo potong ya go na le ba ithlopang go na le ba bang belong hore ga ba ithlopa fela bile monate ona o bitsa e mong le mong o bitsa ithlopile la sa ithlopang well now re a tseba ga neng mo na le ntho thing ke social pressure ka pa re na le social media di na le di platform tsenga ta ho tsona mo elongwe re le ha motho are a ile are a na ke na le mathata ka pa ke go inwelwa ka pa nna ka nete ha ke kota ke tsa ditlopo bo jwalo ke social media e tla ga ho bona batho ba sentse ba ipea ka pa ba sentse ba ditlopo ba ya di phatlo tsa bona ba ya di jang ka pa jwang ya rausa interest e leng gore motho o ntana le yona pa ke o sa appreciate ho bane ha ine ba gana le tshelete ka ho fela botsinyo ka be ja eventing engwe le engwe ho no sina bothata ba hore nka eventing ke town o sana ka khutla ka America ne neng ka tla le sopo ka ya kae ka o ka tla di eventing tsena ka ho fela because constrain highly siko go bontsha ga neng anything in that fela nga ke ngo itsa u tima thata le itho empa le le botsa botimi gona le ba sentse ba plan gona le ba sa plana so re pila na go ntena pele ngo social media yona ha e tshwarile gore na go tla trendisa and ke ga mohlala botsino gona le batho ba sa yang spring jump off mo gona ba le tsena so I'm not advertising in you but gona le ba sa yang event ile ke tsang ofeta but ba e boneng ha ntse mane go di social media mbe le ngo ba khadi ba ntse ba re house tla ba le event e tlang rola ke ka ba ka follow go bona eng ka bona eng ka ba event e fika pa e fika tla kia but na did you plan for that no rila ga bua nna go nya se le mose kena ga ne neng we should plan for entertainment we should plan for mabaka a rona a botlhokwa le re plan ba tsentsa di tshwanyetse le ntlhane ke tse ke contingency plan so go tla bona hena go ba bona ba ntse ti trendang go tla bona batho ba se ba ga e khona you only live once ke ona botse no ntse o e botsa tsing la ka jeno yo re nna if o tse ba ga ne neng o tlo tsoka hala mo komeng ke ka dipete tsa October le montsi nana what do you do ke ona mo ile ngwa ene ba ga tseba ne ke tla re what is there to lose mo sentse ke go pakeshwa go fela event eng le e sa hanke le ona ke spend the chalet ya ka ke thabe o be mnati sentse ke tota mamo however bo phelo ha bo jwa lo botsinyo only motho a de front ena tsela a se bang hantle go thata sha kana go itseng le bona o ditengwa ba le postponement ka pasha pele go nako ya hae ya o sha o latela de front ile mbona bana ba tsa bua rona ba banka o fela we are just anticipating gore re tla tswa re bona le tsatsi la o sane ge go robala ke mohau tholego o tswa ke mohau seeing we will wake up to see tomorrow and then tomorrow we don't know na tomorrow na ile tshwagetseng ba neng kana re tomorrow ya be tshwagetse buti something na ka beke le sekolo fa tseng mona so we don't know when we will die that is when again you plan for anything o plan a lo hore le house o tloka itse go tla ba le insurance o khona o pata o fetse eng ka o fela but ha di be ka entertainment o so bona go ba tlile entertainment thing o so bona gore ha wa ithopa why do you go why do you go ka enjoy share social media because that is what you plan for neke ke ke hanga ta ke bua ka taba planning ke failing to prepare is preparing to play to fail ke mane mo ba wena butsi ka bona ha holo bo bona ba bua o itse ha ba sa ithopa o tla bona ba tsama itsa right in center bang tla fela re tsitse ba iteng fela and then bana ba rona our cousins they fall on traps of bondatibano no seri ke tsa fela gore ha and the thing o tla tang la taka kulu o tla ngkhutisa o tla ngakela di tshintsu ka etsang and then everything is free out kona mono ba bang ba survive di blesser ba bang ba di survive di blesser so ho ba buima ha motho a sa ithopa ba ha motho a ithopile o tla bona bana bana ba ithopile ngwe ya mokete ya ya event ntse se se ga se bitino la o ka ba fitla o tshele tshelete ka bone ka mo influence sa ntse ntse ba o phoka ha bo bona bo haisale because they planned ba ba itjota gore rona re a mono for monate and nothing else and monate wa rona o ke wela ka ga di confinement tsang even te di leng yona fela not anything other than that so o tla bona gore hangata bana ba rona ka ba bana ba bo rona ba they just go to the event hoping gore they will find someone there a tla ba itsa o tla ba bona ha wemi ba o bona o ke makeiti mona na batho ba sina di tech ba tena ba itsa ra mtshanyana wa le pantsolo sa tla ka tech nya le go pantsheng ka chipi ka ba ka tsa di ka o je tla ba bitini
0: ke rata bana mo che e vide go pantsoga chipi si tech
1: no bona bitino o na le batho ba reng ha ba ya di eventing a re no ke sa ile check ka tweeting fela ha fana gore ha di ntse kana batla o a tswa

0: Johannesburg ka mogo nyewe e ya manjalo Musa ka kana le vusi musi matlala tshetsetse la le shome kgwedi ya loetse 2026 me hotlala gore ka mono hem ke kana o ile a tla a bagatlano le mapolisa a le gotla mo le ba reng ba tsametse ba lo ba tsosuwa ha mongadi kete yena ana bona halifetse le mmueli wa hae wa molao bidia bidia mo tsa go tsamaya mamedi taba thata mamedi ayayayayay ha o taba thata mamedi ha o taba thata ba feyeyeyi ba feyeyeyi taba thata o lo fela ke bone video eno bile mongadi matlala gei tsamaya man go wana ba o tsholo bo mmueli wa molao botetsa go tlhopola go beketle mona monga di T4 ke T4 mang sela la tlhella mona sa bontsha ile yena mmueli wa Cat Matlala mita beo la mo ke ga ga holo kana ga bona a se a le changane ka lebaka la go bona ka nnete go bona a bile ka le tlhago le selela molao ele show nna tsupile fela ka fa le tsoga ya ba tlhano ka go ke the mention after drive the biggest drive go se ba melaetsa go tlhola gona bitsa magam go fetwa pe melaetsa ma medio ne re butse fela gore a o sia le modimo shoma mararo le metso o e robong wa ka maneka e gepeta bona la a tla ya jalo he stokising ka botshankaneng me after tshankaneng mo wa hlotse jalo hore a tla hlola jalo ka pahlola jalo ka hlola leaf me a o sena ya bitswang Sara Khalifa rona re go le hlola mo mamedi wa tseba go o lobolawa ne mo shwane jalo ke botse gore ne re botsa go bona na ke ntho e feng yore hona jwale seng kgale se nneng no yana ga nka tsamaya ke tsamaya bonyane ke entse ke tsamaya bonyane e etsaetse ke tsamaya bonyane e le ntho e leng teng currently in my life.
1: DJ Boots the food chinna DJ Boots o bolelen tshwale ke a di bona mena a teo ya bona nka sia lapa la ka le leshapo re le ntho e hlengkeleng ka godimodimo gona nka ke tsebo gore ke tlhokala dipo di fethe bodisentse ke tseba dite chandetsa fela ke bone gore taba tsa ka le modimo dishapo ae ke nanao ke yone ntho e kgologolo nna bophiroma ka gore ga e ba otho ae ke a swabe ke tlang bonyane ebe ke lokisitse taba tsa ka le modimo ba hei ga re tsena ka nkang wa bophirona go le ditamang go buang so ka tla korelela ka ke nanaka ke yona ntho e kgologolo ke ka etsang gore ke potlakelo e lokisa dikamano tsa ka le mmoti wa ka atšha ga ke bona go ke lokisitse dikamano tsa ka le mmoti wa ka atšhe nka re sotlhe se ka etsala bang yap kaile
0: kamano tsa gago le mmoti wa gago papa tsebantho e botlhokwa golo kamano tsa gago le

0: a far down. Baby, so fella, I can't give up now. Mama, peace, FM. Emma, show, let me see, minifella, follow, so I'm with ya. With that, I want to get another mention of Tune Drive. Let me see, Jojo, Mutati.
1: Hey, Mutati.
0: Hey, one place I got to tell you now, man. One place I got to tell you now, man. Gona ga ta batho ba nang le mamelelo le ka bona tjena. Batho ba nang le tlhompho ba le ka bona tjena. Ga ngata motho a tlaletse ka mahetla a fitlha mona wa fitlha a tlo tla a re tlola hodimo. Rona re tla mosebetsa a the a o sharp.
1: Go kwata go moo gago wa ka pele ga o ka ba etsang.
0: Motho a te sepoleseng ga o etse ba wa mamela. Mamela, go na le mo o tla kwata motho a te. Go na le kaekae mo o tseba gore mona wa mamela. Or else.
1: Ke a tseba motho a mamelang fela nako nngwe pelo ke bone se e fedile.
0: A motho a te
1: pelo
0: e fela kaekae go na mo ke ntse ke le tshosa kantle ya motho a te go na le mo ke kokomela mo ke ema straight.
1: Ee, o gaekwe gona ke ba motho ke a mamela.
0: Ale ke bua le mong gape a mogolo kantle ya mona ge e butse le lokela go tlhompha kantle ya mona se ka ga o ntse o etsa ntho di seleka mona bontse ga ke tseba mic check a re batla go tswang
1: ebile
0: ba o nkela ona go tseba mic check a ke na o kametseng. Mapuche ga ba o nkele lona ntwe hlompa ga o di hlompa ba be ba ba ruta mola go tsa mahantle
1: mothate ntse tabatsentso di buanye di bona thate mothate hle sepolisa ke bona le batho ba sielang ka go ke sepolisa a jo opola ona le nakungwe o no bona le Brian nngwe e ile nya tlokofatsa le police la mme no botho ke tla sa bolo setho ya sekuluma ene ga ntse di ngolo mo no ka bona se chabatsela yo se buang ka yena ka mapolisa ka poka se police a ke gana re tlo sireletswa ke bomang ha ibe gana le maikutlo a tshi
0: ka batho
1: bana ene ba ikutlo tang ke motho a di maikutlo a bile nga ka getsang utlo batho mapolisa a general tshi ke bana bo tla re bona le ntotsa o thungi di falase motho a di tse bana tse re di buang fela tsisnang e bonete re ipuela fela ke le ona le motho ke falase of dramatic instance ba we puela ntho wa kagetsa fela go le go tseba in case tse pedi ka botse thago ha o tlo so bua gore tshe so batho ba mapolisa a tsena ke ga na sepolisa motho a di ne ba tla bua nete fela ke go kopana le ba bang I know yo le ka o tsho ga o qala go ikokobetsa o bua le bona tsa ba tlo utlwisisa motho a di ba utlwisisa
0: na tsaka ke gwena ke tlo tsa mohlala fe lo officing ya kana ke mang molao that matso nka go kota ga ke a ke robot lo ofisi ya ndatele ba ke sa mhla ndatele ba ke sa mhla fe fela ke na bua le ka bona le khale ha ke na bua ke ndate mo kiting ka mo nga mo kupa le khale motho a teng to bua le police be ke lo ke ra mo nya go ntse ke kopa tshwagela fela tla ntshwagela he na go tla ke bile mona ke tipi motho a setse ke tipa motswala go ha o tseba mo hulu ska nna bua go lo ke ke tseba my chair
1: e o yo le o we tse mo fere mo na o fela ke a tsebo gore ke tla bua le mamang a mogolo ene bele tsile mmona ke motho a di nete go go kopana le ba be se mba ba holo and nete go ga le shapo bona motho a di ba ba shapo
0: a motho ke ona ntwe go bana na ba motho a di ke o nyefula fela batho bana go ba nyefula ha ngata motho mo nyefula mosebetsi yalo motho batla go nyefula mosebetsi wa tsala o ba fela o nyefula motho mosebetsi wa ke botla go tsala motho a fitla mona ga studio ga mona go tsala tsotelle go ke le sole ke le ponesa ke eng ha ga o nyefula ka mona o ka tsala wa motho wa di
1: ke ga botho a tsaba bonne ntwe motho a di e jwalo motho a di e jwalo na le mongana na fihlonna be ke tsi ke o ke last month a fihla fumana na le tokomane e fili e ke sa tokomane go fili le ka lamao ba la ga qala a fihla ga makala a sheba ke bona o yar wa tsa ba ihle go jwalo ka ba ka tshwanela gore ke be se ke bona gore ke potlakela mapoko ke lo e etsa gona go tsa ne ke mo jwetse hantle ka re ka nnete mme wa ka ke a bona gore go jwalo ne ke sa tlhokomela e ntse ka e fela nenneng de itinyeitseng ke a bona gore e fedile ke kopa o ntshwarele ebile ke lo e etsa gona bala ga ke re ga a na le bonnete motho ka bua le yena hantle a re ga re tlhokomele gore o ska ba wa imiswa ke sepolisa ha peka bathata bo tshwana tsama ya olo yetsa o khutla o ra ka ntshwa ga motho a di ka ka ikwe go betsa ka kanne kanne te ha ke a hlokomela a o la ntloela ga tsama olo ilukisa
0: bona re tella bo motho a tere tella bo mmete ka ho hangata le bona ba se ba le ba le ba le bohaletse
1: le
0: mona
1: ona le yana e go motsebang wa kwa qwadi ha ke go guna bile ba mmitsa mmama e ba mmitsa le bitso leno le se monate ho ba fela yo le batho ba bontate ka bo ba banna ba ne ba lebelletse ga ba fitla ho yena ka ha ke motho a mme a ke go tla buka motho ma sa ga mosadi nke ke ka tloetswa eng ka ke ga mishwa ke mosadi a o tla o yemisa ba ke mosebetsing wa ha tla o yemisa ena mosadi yo ntse o ke ke ka yemisa ke mosadi ena mosadi a o tla o yemisa o na le ga ite o yemisa mono ma sebetsa ga ba o fase so tse ding tsa dikelello ntse go tshwala gore di lahlela ma joy motho a tee re ba hlompe mapolisa a bomme a re fitla tseleng mane re a hlompe motho a tee se ke ga re fela ke mosadi go gona le ba sothuba ke mosadi mosadi ke ba go gona mosadi ke ya le teng a o ka re empa re tswetse ke bona motho a tee re tswetse ke bona re a ba hlompa ba bo gona ga batla ba hlomphuwe le ba gona ga batla ba hlomphuwe ba tseleng mola o kopana le bona le ka ntle ka mona motho a re mosadi ke o ka hana gore motho yo o tswetse ke motho a mme motho yo mongwe a re mosadi o ka hana go motho o tinne ya ba tsena ke motho a mme motho a tlhaga ke nomosebetsing tse di
0: sebetse motho a re ka komo tawo fela 6
1: re ka komo tawo fela 6 motho a tee
2: PCFM Sport
3: here's the official welcome it's Africa's first welcome Messi goal goes into the back of the net it's sent out of the 12 first blood with under 15 remaining and come on Villiers
4: you must say you like it for the Pirates
1: Jabona Hebi Chele number 1 right back Yama Pagani Fredem Hulu Mutsheti Mino Baba Rata Dipapadi ho PCFM Baba PCFM ke le mediso ho tlhomela dintsa tsela ka jeno nna ka le bitswa ke thatela fane ke phumo ke tsela hape ka le the navigator of them airwaves ke tsamana ba fokeng ra mosedi aka DJ Boots Ellen le soloista be ke gena he Baba PCFM ah le be ke tla one number 20 ah ye le solo we steve ke na le beke tlang e mabra piece fa mantsa a betsa le monge e sa motho a di bana e ba mabra piece fa magekela o tsora ga se bona di tsama ka tsela mafuta o feng ha ga se ba mabra piece fa mo kapela kapela ka fela he e se hlopha sa Cape Town SCT se ha no regisa se ba parisani Emil Vid Boy ya Emil Vid Boy mfananza le monyana monyana ya holo mfanelo ka mogodi tabele ka tongo ba pala ka ona ka bona stop pensa no sa Cape Town SCT ke mora Rodney Eralani ya yele ba hanno mo rekisetsa stop passa ka mane he ka Poland eling stop passa Gonika Zabre stop passa Gonika Zabre ka mane ka Poland e mabre picha fema ne ba ntsha 15 million ba le ba 15 million e nyane talent ena he ya tlokoma tloka go le lahlele mokotla o hlakileng o monate e seng 15k ya nye e seng 15 million not 15 million o go di yeketse ndi bele shongwana nyana e di million tseleng ga magodi tabare ka teng le ba hanne ba stopa seno sa Cape Town SCT ya o pola ga ga le bile mo fikeng ga tsetao tsa maka stop pin sa rona no Paris o na le batho ba neng ba re Emil Vid Boy a ka fika kwala se geo seno ka mo goma ghete a holo ka mo gonne paetseng ha bo hlokwe mo bra PCFM ka mo khodi tabare ka teng ga bona ho gona tabare ka tsa maka tsa mafuta ofeng lwa le se ba Paris seno he sa stopa seno sa Motsepe Foundation Championship e nga Cape Town City ka Cape Town City le beletse between 18 and 20 million ba gensa Emil Vid Boy ya between 18 and 20 million kona mo ilongwe ra ba e meeting ka neto re a ile hantle ga ka ema hona mona ke re ka bona he ho rena tabari tsa ma ka tla mafuta ofeng e mabre fish fm lwa le ho thwe team eno he e no no ya Gonika ke team ya se ba parisane sa mehlenga sana ha ya Germany e mabre fish fm e le nga Lukas Podolski Lukas Podolski batho ba shebelletse mbolo ba mahodmane ba ma sister ba ma time ba ma lady ba motseba Lukas Podolski ka mogodi tabele ka dimba re fitse fe ba le ka bona he horna mhlomo ba tla improve offer ka po ba tla sebetsa ka tsela mo tshofe mfane no hlaile ka di 28 August 2008 ka mogodi tabele ka di mabre fitse fe lo salemonyane mutino salemonyane mutino o le modie 18 wana rwa le modie 18 wana rwa le mfane no bitswang Emil Vid Boy ka mogodi tabele ka di e mabre fisi afem ke morra e surprise e ralani e mabre fisi afem pelo tu then next up asenu sa Cape Town City ka selomo sa 2024 atswa ka mana ka School of Excellence mabre fisi afem ya November 2024 e kanete ka mo khuditse ba le ka tinyo re ta bona he horna e ka 2024 bo November 2024 la na bo di trial e mo hole kwa na bo Chelsea ka mana ka England mme re ta bona he horna e taba tsa ka tsela mo tlo fenya e mabre fisi afem se ba parise bitswanga o suna police ka tswa ka mana ka stopi sa no pirates o itse ona le tibe matlang ya fora o itse ona le tibe matlang ya fora mabre fisi afem mfane no o suna police ya fora e sa bolelwa ale ko re ntlatse pedi yona lwa le so far ona le assistite pedi a o sheba fomo ya hae ona lwa le papari ntse se ndi bapetso ba pisa last season ha so ka fitla level nyane yo ana le ho yona last season ka mogodi tabele ka teng lwa le ke bone mo ya bua ntaba tsa etsa di contract ka re nga ai khona tsena tsa go o sina police ona le team e matlang ene sa bolelweng ya ka bana ka fora re ke ditaba fela tsa mabare bare ke ditaba fela tsa mabare bare nete sa le ha ona ditaba tse jwalo mabare fisi FM lwa le re tla bona he gona di teng o ba nebile bare ka nna ba o tla bapala half ya season fela January transfer window tla ga o bulwa e be lo re he ba mo reka se ba parisa se bitsa mo sina police
0: ho ya ka wena o swini o bang sa le shapa ga tsama ga pomohloma a tsenya
1: ka tsama motho a te but a ba tsama batho bana ba Africa borwa se re tswalana ho bua nnete motho a te a tsama ya hai bo ya forum hlomong o ba palla e bo Strasbourg ya bo ya
0: ma go hana ka e check ba tswana ba sa go hana ka e ba ya go hana ka e ba ba fana bana ba sa ma o ke no a khutla go hanne ka e a matha kana ka
1: a motho a te ba matha Africa borwa le kgatlhanong le rona le tseding tsa ba matha motho a se re a lebelenya ya mane ei solobe ya gore motho a te se ba apala ya buka golo ba se ba apala ya buka golo
0: fela ke dumela ba ka fita ene a ke tsebe kapa motlhomong a ba free chance
1: kwa hole hai hole level u di mo mothate
0: level u di
1: hai u di mo hole
0: na ke bone ka ba fuka chance check ha ke bone ka re monya tla ba teng ba ofuma ha ke bone
1: a jere le mothate a se mna te hantle o di jwa go mo thotisa le 90 minutes ka bo mo kadisa a hlakale ha ba pitse ka tlo bona ngo sa e bone go gaming e tlango e mo tjona wa cost ya ga ke mo ntsha a ba mpola ke le boholo jwale
0: a ba tswile boholo
1: ntho ke hlokometseng ke hore a tshihle level ya Betway Premiership motho wa tie che monate Africa continent lo ho ja se yona pele mo khomong ja bogago ha re shebile ho rona le ka mane ka e gepeta re shebile hore hona le bo ka mane ka Algeria mo hlomong be re sheba tsedi motho wa tie but nete ko hore a ke go bona le mayo ke o la khutla le nyo believe that a ile re wa di otla ka mane ka o Cape Town City a khutla le believe that ba ga monna Ena a khutla go tla chiefs mona ba mona.
0: Hai ho bui manya.
1: Se le botira. Ora go
0: tsitsa. Ke ntse ke rona motheulo.
1: Ke ntse ke yone la mokhabathe.
0: Bonto bo Elias Mokwana.
1: Eh Elias Mokwana motho a tike. Ke bone mo fike le rounds a sokola motho a tike but ke bone ke last week ha go. Go di ntla nete a ikhela e matha fatse motho a tike but o tla bona ha so ka feature hantle. But kana
0: mo tlhomong. Na ba ba motho a tike ha re bua nnete re tlwela la gato la team. Ba bang ke dimela ke mo yatla fela. Mo fike o ntsa tloka fuwe mo yatla fela. Ke mo yatla o mongata o ke mo pali sa position ena pa etseng wa ntwe mo esa sa bota sikuri di mo di mo sa di position tse sentsa bona
1: ha wa khala fela ka eka
0: ha so lo manga ba tsedinge sa bota simotho a ding ke sa bota sifela gore motho ona a feile motho ona a ska setsa na yona ba botsa ke sa dumela gore di ka feila motho a ding
1: ariga yo
0: mona ka mana ka papa ntsa mo pala fase o ipabotsa
1: ba betsa ntle motho a ding hey tse ke la ka level empa he a re shebe go bona na di tata
0: no la le teng motho la ba le teng e ka ba sa matama go ba e ka ba sa matama yo ring qetello ya maqetello bunyane o to hatella hona le sese ha ke dumele ka ba a ka tswana le Vilagas
1: ah motho a tewe ke
0: e Vilagas a le mara ha o le ka tsebo e makosi a tla nkwatela ba kwatile ba banga ke ba tsa kire ba jele sibile le ka flu go bona ha ba go go ke ntlatse pedi ka sibile le ntse bontsha go bantsa ba korea a ke jwale ba banga re bua ka bo Vilagas bo tshabala ba kwata
1: ga batla go bua hantle le mo reng ke bona mohlomong tse seng hantle o feta tse ntle
0: ngapho ka yena ka ba betere ka nnete
1: all right Hala fete mwara PCFM kubo ntonga. Sipa parisana sabitu wanga fawaza basadina. Kamara kastu pinsa mamiluri sandao. So kote mfane nwa fichaka mwono. Mpa sezini naka nete heo kadili onza kena fichara. Katalele monate ka nete mwobo ntonga. Taba consistency le taba ya dedication iki yone za unhore. Ibe ka nete onza lwanda. Ena ona achu mfana are. Mfana ona achuare. Ogana hakikene agitunya hama. Ona ke gena ke tonya ma ke tlodula ke sebetsa ka thata go ga ke fumana monyetla be sekile le mera fela jalo mo na tona jalo mo Repeat FM ba pedi ba di tshetsa ma melodi sundowns ka mo go motho o bone ka teng go fitlala ona jwale. Or I think it's just a matter of consistency a tsho rwalo mo Repeat FM me bile o teng squatting sana se announcement ke pitso se preliminary sa wa pala jalo tsane tsa Afcone ga tsa ba o tlana hane ya Guinea. Or the belief I showed during the time I was waiting didn't initially yield the start I wanted. But keeping that belief and a positive mindset is what kept me going. When I got the chance, I grabbed it with both hands. Now it's about maintaining and raising that level. Loge ke ona tabane ke buile mojita ra ka banya hama salantsa sebetsa asebetsa ka thata ka nete mega nete wa bontsha go taba yona o salantsa sebetsa ka thata ke yone mo filimo mo nyatla o re be tsa tsinla ka tseno wa bapala o feature ga mana testo pinsane sa Mamelodi Sundowns jo loge la ga ke fumana mo nyatla ke le ga ho nka ka matswa mabidi ka wa moela ka re swagala ga melo we mega nete ra
0: ke fawaz
1: fawaz mo thati o ra bona jwale e se loge ka nete he hle ke dule gona mo ona ka poketse phamise ba gwele ke ise hodimo ka mo ditaba di ka timba ba Repeat FM jere ke tabona he horna taba tsa mjita di tla tsama ka tsela mafuta ofeng ei ne se ke tshwitshwile le nna ke re bana fawaz ya tsama ana ratwa ka mane ka Stellenbosch na batwa ke bo Kaizer Chiefs ya hana mme ke yone o ja benchempa he re a bona gore monyetla o teng ka mane ka Sloping sa Mamelodi Sundowns ntho tse dintsa bo dinja ga le tsona di ya thusa
0: mawale ntho na di free agent thinking ha bona e se tletse gana gana ka sa announce
1: ya motho a teng
0: na di free agent ne re tsaba tlo pa seng ka di free agent se le seng bale
1: ha ka ba le fela motho a teng. Se ba le bangata ba le ba se ba se ba thati re re mo lalelese ke ba ga tontsa tsheletse ngata tsa o motekena tsa o mo reka tsa eng ye se ke se ba felo ga mo pata jwa le mo thati le ga tla bona na tla tsama ka tla mo tlo feng so fa mo thati le tlono sema o tswile shedrika o tswile ka bona ka sto pinsa skukuni sema ka bona ka sto pinsa swilele yo la ke tsebona ka o ka nna tla ma na ye re khalile o tlotsa.
0: Khalil Ben Youssef
1: Deben City kama go ditaba le dikateng re tla bona mo Repeat FM tsa ba pala ka ba batlo ba ba pala ba paritsane tsa Kef Comfort ene o tshulo coach ya Mamelodi Sundowns mo thati ya re kona le gimona o tlo ba thata ga ona ba le jena o sa tsholo bo bebe nyana ba go na o hapa ba etsa ngare Highland Dread be tsala o tlo tla ho tla dipapadi tsena tsa Kef Pirates e qadile last weekend ba pala ka o lekana le unknown team rally are fixtures tlo ba ngata fela bale e be congestion fela rale o tlo ba thata o ba bjale ke mane mo di coach di tlo ba forced go ba etse ba be le rotation gore ne ba reste di ba paritse itseng ga o tlo ba monate kana go eno jole ke ta bona he gore na taba di tlo tsama ka tsela mafuta ofeng mo Repeat FM jole Deben City e hlotse he mo Repeat FM ba tlotse le o tla pele ba pala le stopa sa sa ka mane sa ka mane ka Burundi e leng stopa sa Rukinzo ba so hotla jole 1-0 jole ba tlotla ba pala second league ka mane ka Moses Mavhida Stadium tsa tsila sonta ke tsona tse preliminary mme re tla bona he horna ba tla sebetsa ka tsela mo fofeng ke dimela gore ina ke papa dio ka nete ba tlotla ba e hapa ke nete o tshulwa re it's not a safe result are if you win with more goals that gives you more confidence, but I think it's a tricky result. So we need to prepare ourselves for the second game, which I think will be tricky as well. Tshilo jwalo ke le ka bona gore na taba ditlatsa majwang or we didn't start well in the first half. Ke papadi ya bona ya lotuleng la pele, we were rushing, we lost a lot of possession, we felt like the players were under a pressure. Okay, he papadi ya pele ya lotuleng la pele e ka nne taba se bitsa hantle mo re pitse fema holo first half ngo re ne ba potlakile o bona batho be leng gore ka ga batla sa gatello bile ba lahlelwa ke bolo hangata bile gore at half time we told the players to keep calm, to play their game and to enjoy playing football, they don't have to feel the pressure. Ya ba ba ba jwetse gore hey bontate go pholi a go pholi.

0: Julie. Wa kora go rile go game tse 6 ka fela tse ba di bapetseng o korile including yana ya nye ya yana ya
1: MTN is in number 10 ana ke mang ya ke mang
0: Thandolo Nkosi Ngwenya
1: e mong ke mang motho na le mang kora ngape ape mang go ile sa announce
0: oh you know kwa Golden Arrows Junior Dion
1: ba tlo mo reka lena tlo bona sa announce tlo mo reka
0: e tlo mo reka
1: pele ga gefunyanto e sa announce tlo mo reka
0: ka pa wojanwa
1: ke ne ke jo ye ha ga go hunyanto ba tlo mo reka
0: e ka transfer window ya janwa ba ga tsene ba ga ya matla a tshimo na e qetile tse sa etsa hala rally hey ha re tsebe hona editor tsa majwang ka tla bona motho a teke dumela hore ihle ka etsa la ba mo reka e ba tlotla ba ba sebetsa ka yena ka
1: ba tlotla ka ndo le nkosu u kutlo bang ha a ga ile ngwane mong ha botlhokwa kana kana
0: ne ke bona a kupile tshwagelo
1: ena ntsa koga ngwane mong wa batho a sa ko motho a
0: teke e motho a teke ne ke bona a kupile tshwagelo ya ha tse ding di thata la a kupile tshwagelo ba chele motivu wa e bona motho ntho a yetsa mthina bona a yetsa ena e la e qeta ho ba tjena vele ka ho tsho yena u go tla le nyelenyele motho ya ne ka nna ba o tobetse hape anka selemo kaofela a sa bapale bile re tla bona gore na mohlomong di tla sebetsa ka tsela mafuta ofeng e mabre pitch FM re shebe fela ona le dipapadi re tla ka Europe o sane re shebe fela he gore na fixtures e me ka tsela mafuta ofeng ya a Bedway Premiership e mabre pitch FM ho sane mabre pitch down ya bapala le sehlopha sa Swilili e be hela ba hlano Stellenbosch e nga le sehlopha sa Skukudi ana we joba tsa sa down se etse Swilili
1: e nyu ke ke le fa
0: o wata itheshe
1: itheshe ile ke batla ga skipa sa ngotsong sundowns o sane mokgadi o sane ke rapa ke pasa ngotsong sundowns khala ke le ma sundowns tswa khala kwa la motho a te meti class a santsana a tswi sundowns e se ana hore me tenya bo lavas mohlala ho pula celebration le hae
0: ana i tsala ka mali bo ntse ntwane ha ya
1: khala utla khala ke ba utla khala ke sa sa nna so ba ke tsa le celebration abo ya bola ba smotlana
0: o hlakile motho a teng ba bra PC FM ha re kopane pa gentsa hore ba tshelela lo ra bo super se gebetsa local slacker e local slacker 605
1: makosi tsa ba pa
0: ya motho a teng hai
1: tsa ba le tala nyana ba tsa ba tloko go motho ba tla kwata fela ntse ba tloko ba ba pala ne weekend
0: e ya motho a teng
1: ntse ba tloko ga ba tsa go kwa tla ne ba go bona ene na go ngotse ba tla go palisa go re e gona go ba go gafela na sa go nuko
0: e ya motho a teng
1: Brismo let's go

0: le Manchester Football Club re se ntse ho le ya ke ke mwana mme se ke tloa ka mogatlong ka mona ke bua ka se so thata ha itse mme o tla fumana go ne nne di fetwa di committee tsa go di kgae ke ha di fetwa le nne ga ke re ha se batho bo se batla ketella ba re re ga tsa speaking coach sina empa he mo se re tswa mo ho le monate ona mme ntse re tshwa re re ka le bua thuso yo se re tsala re bua ga le batla ikuntu re ne nne re ka dingwe matlo gore re ketelle re bapalla papadi ena ya rona ngwana mme mme ena le tshepo e sentseng ya gore maano a rona a tla re thusa gore tse dingwe tsa di-challenge re tlo di seta gobane ke nngwe ya challenge e kgolo go tae konto ga e bapallwe ga ga segame mono fela efile bua ka tlong ka mono e be taba di etsala ka ona ka teng.
1: All right. Sebetsang a bona temo, sebetsang a bona temono. Obe hantle bo Michelle skin ne ba baleng.
0: Ai, mana
1: bo Michelle skin ne ba baleng mo na ba hle ba beteng wa ya wa ya.
0: Ai, mtsara na ke laka wa tshafu. Ba tshaba mama ke maketse fela. Se ba ka nete. Ntshena i apply ho hle ka football fela ha re bona cleaner pastures for di prayer tsa rona. Ho ntse itshwanela fela ebile o tla fumana melao e meng e re go fana ko itseng go bolokolotse motho ena ga o sa molokolola re nka nako eno ga e fetsa o molokolotse le gore taba ya go thibela sebapadi ya magolong a matala e ntse ba taba e thata gagolo go etsagale re le botsamaise empa ngwana mme tseno le tse dingwe re tla di bona sentse re ya pele
1: ne se ke tshoga a re lokise dintho tse ntseng gore a qetelletse ya batla go tsamaya ha re di lokiseng e le gore ba bangwe ba tlatla ba tsamaya ka lebaka la tsona.
0: Ke nnete mono ka nnete setso ya tlhokagala dibapading ka go tlhotlhe ngwana mme re a tsebile mabaka ano ka ofela nebile ke mametse le monge a ka mošeng ga na bua ka taba tseno ka tlhokagare ena rona re keta go kena setaba
1: etsagangwana
0: mme go ate transition e kila ka obetsa ka yone a ke di tsamaya dikomiti ke di tsamaya le dibolong mona a e kgona jalo ka a discipline sport taekwondo ngwana mme ai inda tiki ke ba khotse moya botsamaisi ba mehlenya ba taekwondo le ba hona jwale le ma taekwondo hai bona mme isli how to keep discipline sport isli ke bone handle ka disenya ga tsaka ka ho tswa president o ya ka bona mme ke la ka ho fata bena e la ngwa ka pelong mona ka ukwa hore mona ke mona ke tlameha hore mme sale ke le hona teng ga re a tsiba ho tsabana ngwana mme ha ke tsebe na maka e ka gore batho ba be jwang empa dikomiting mona go kgetha dikomiting tsa ditho tsa dipapadi wa utlwa motho a ntse a re ga ke nyeke letho batho ba mpisitse wa etsala empa jalo o tla fumana gore dintwa ka nako tseno tsa go kgetho tsa dikomiti ga nnete ke ithutile gore ga se ntho tse sebetsang mme ga di tlhokagale ke bone ka batho bana ba taekwondo gore taba di ka ba monate ka tsene le jalo ngwana mme transition ya go tloa komiting yane kgetisela komiting eno e re leng ka gago yone a ngwana mme kgotso e kalo ngwana mme kore kgotso e kalo ke la ka kwa ke tlholletse ngwana mme ke go ba karolo ya komiti ya tsamaiso ya taekwondo ka gona.
1: Monate fela Kwazi ya re tshepe gore mosebetsi o tlo tla o ba hantle ke nnete ya bobebe batho ba se ba ke dispaneng but he ka o tshietsana ka sebetsa ka thata le tse ding sebetswa mmoho ke yone ntho e ka godimo le ka fitlhela tse ngata Kwazi.
0: Jwale ntho ke e thabetse e kile ka e rata mtšhakane ke ya gore komiti e ketsang go tswa e fitlha e bontshe le yona ka mora gore jwale ba tlo etsa exit ka gare go komiti kapa nka sekare ka groupung tsa komiti e teng ka nne ba le ba bontsha fela gore ge tlo le tshetsa ka gotlhegotlhe re tlo le tshetsa ka gotlhegotlhe le maano ana santse a le teng re tlo lefa gona go ne o le jwang e le gore taba ena taekwondo re tshware mmogo ge o tlisetse taekwondo mo ene tlameya gore kapa mo ene sale e le gona teng ngwana mme e le gore ngwana mme ga tshepisa re tshepisa basotho le mataekwondo ka go fela ka gona ga re tshwaraneng ka matsogo re sebetse mmogo buang le komiti ditabeng tsa lona re bone ngona re sebetsa mmogo jwang e le gore taba tsa taekwondo ngwana mme di ka fitlhela mane mo re di batlang ga ke re faga.
1: Ha mona tefela kwa zira tane re bua hana go ntse.
0: O a nda ke se le mathele le ne check solution re a le bua se wa ka ka nnete taba tse monate ngwana mme ga le bua le mathai kuntu ka ofela le komiti ya so ya tsamaiso ngwana mme a ga le bua ngwana mme.
1: Ha mona tefela mosebetsi o motle.
0: O lo mcheka.
1: Ee tsala.

re lebe haholo maekcheka ka lena nolo la sa dipapadi mamedi le kenang ha jole ke la ditaba kwa no PCFM lona le biso ka hore ke se hlohlolong ka jeno ke la bobedi khwedina ya loetse hlola matsatsi a rubedi ha le selema sona ke sa dikete tsepedi mashwabedi le metso e tsheletseng me he ya ka le sentu ba ka ho bela nomo yeng ke nna thapelo le kanyane ke tla ba mmoho o tlo hona jole tsena ho fihlela mane horeng ya bo robong a ke re le kole dinthlatse o ka di lebelana nna go na ka jeno ke tla sheba ditabatse supang ha modula setulo wa komiti ya naha ya batjha ba le gotlala go botata ya basotho mong ha dikeketso sephohle ke tle ke nepe a hlalosang jwale ha a fumane ditshoso tsa lefu mme jwale tsena di tlhaga jwale go ditho tsa le gotlala habo sena se latela jwale go komiti ya batjha ba le gotlaleo ba nyatse ka maatla diketsagalo tsa go gagatha jwale ga mongwedi e mogolo wa le gotla tulong ya komiti e golo re tlotla re buisana jwale lena mong ha di sephohle lenanong ha re ntse re gatela pele o feta mono go tlotla re bua jwale ka taba e ya manajelo le molao yeo ka dinako tse ding e sa utlwisiseheng gore na e ba teng ka tsela mofuta ofeng re tlo bua jwalo ka bail kapa go lokololwa ga motho ka dipegelo ga ntse emetse gore nyewe ya gae e mamelwe ga motho a tshwarwa mme a qoswa ka tlolo ya molao batho ba bangata ba botsa dipotso tse kang ke gobaneng ga motho eno a fuwe bail ke gobaneng ga e mong a ganelwa jwalo ka yona gape ke gobaneng ga batho ba bangwe ba fuwa bail ka dipegelo tse fapaneng le tsa ba bangwe re tla buisana ka taba ena le setsibi ditabeng tsena tsa molao advocate Ramotsokwane ke ene o re tlang go buisana jalo le lena ka taba ena re shebile gape le moo jwale le gotla ka jeno le phahameng le faneng ka bail nyeweng ya polao ya morena wa mane Berea ga mohatlane mme o lokolotse jalo ka beile ya melelo mono o lokolotse jalo ka beile ya dikete tse pedi mme taba ena e bakile jalo maikutlo a fapaneng le dikgokanyong tsa setšhaba moo ba bangwe ba sa utlwisitseng gore na go tla jwang gore e be monna yeo go belaelwang jalo a tšhaisitse jalo morena ka maikemisetso ebe jalo o fuwa beile re tla ke re lekole gore na ke dintlha di feng tse sesumetsang legotla kapa tseo legotla le di shebang ga ditlhile di nehelana kapa le etsa qeto ya go fana jalo ka beile ke tse ding tseo leng gore ge o tla tlho di fumana ka botlalo ga re ntse re gatela pele ka pele ka potlako ga re lekole nalane ka letsatsi lena selemong sa sekete sa dikete tse pedi leshomele metso e robong 2019 Madagascar ke mo mopapa Francis a ileng a tshwara jalo misa o mogologadi wa ka ntle haufi le Antananarivo e leng motsemogolo wa Madagascar batho ba ka bang milione e le nngwe ba ile ba bokana jalo go tla bona mopapa le go nka karolo tshebeletsong eo ke tsalo ena ebile e nngwe ya dikopano tse golo ka go fetisisa tsa setšhaba historing ya naga eo mme ya bontsha jalo maatla a tumelo ya catholiki ga ka batho ba bangata ba Madagascar mopapa Francis o ne a etetse naga ena e le karolo ya leeto la gae le pharaletseng dinageng tsa Aforika moo a ileng a bua jalo ka tumelo kgotso bofuma e ka setana le go tlhokomela batho ba tlhokang thuso a re di fetele tsona tseno he re kena jalo go tsena tse supang gore ne lekano la tsatsi lena selemong sa dikete tse pedi mashwabedi le metso e medi e leng 2022 mo Britane le lefatshe ka bophara di ileng tsa amogela ditaba tsa lefu la mofumahadi Elizabeth wa bobedi o ile a tlhokagala jalo Balmoral Castle Scotland mme o ne a le dilemo di mashome a robongwana le metso e tsheletseng mofumahadi Elizabeth wa bobedi o busitse Britane ka dilemo tse fetang mashome a supileng 70 e leng se ileng sa mo etsa morena kapa mofumahadi ya busitseng nako e telele ka o fetisisa historing ya naga eo ka mora lefu la gae mora wa gae e mogolo Charles hanghang o ile a e ba morena mme a ba jalo Charles wa boraro a re di fetele tsona tseno he re ntse re tswela pele kana lana re fumana gore ne le kana tsatsi lena selemong sa sekete magolo a mahlano mashome a tsheletseng le metso e mehlano mo bajaki ba tswang Spain ba ileng ba theha jalo St. Augustine sebakeng seo ka jeno e leng setereke sa Florida mane America mme ba ne ba eteletswe pele ke mofuputsi wa Spain Pedro Menendez de Alves mme ba ile ba theha jalo motse ona lebopong la lewatle la Atlantic ka morao St. Augustine ile ya tsebahala jalo ile sebaka sa kgale ka o fetisisa se ithuileng jalo ke maEuropa go theoga motse ona ebile ke tsagalo ya bohlokwa historing ya maeto a Europa kapa maeto a maEuropa le go theoga jalo ga dibaka tsa bodulo America le boya
agetle re fete le yona eno he getle re phethele jelo ka ena e supang hore ne le kanona tsa tsilena selemong sa segete magolo a tseletseng mashume a tseletseng le metso e mene mo mabotho a madatch a ileng a inehela jelo ho manyesimane me a lahlehela jelo ke sebaka sa New Amsterdam sebaka sena sine sele karolong e ka borwa ya sehlekehleke sa Montem me ene ile sitsi sa bohlokwa sa kgwebo sa madatch me ka mora hore manyesimane a nketaolo ba ile ba reha jolo sebaka seo New York o tloha jalo ho Duke of York ke tseo he nalane e di supang hore di etsahetse letsatsing lena mo lwetse e hlolang matsatsi a robedi di re behantlo metsotso e leshomele motsolomong re foreletse hore ena ya bosupa mo metsi PC FM na nolo lena ke la setlhotlhong a o le jwalo ha re kena jelo ho tsa machaba teng he re le kola tsa morao rao re sentse re kena jelo ho lena la leseisane mo re fumanang hore mmuso wa Afrika Borwa o boetse o mathetse le gotleng la molao wa motheo la naha yeo botjha bakeng sa ho thibela jalo ho rekiswa hwa thepa e neng e le ya Nelson Mandela mme e rekisetswa America. Tipa ina yo huang ka yona ya Mandela yo hongangisanang ka yona e tsenyeletsa karete ya hae ya boitsebiso di hempe tsa hae mangolo ao a ileng a ngola ka letso la hae le senotlolo sa sele ya hae ya Teronko e Robben Island mo a ileng a qeta jelo dilemo tse leshomele metso e robedi ho tse mashome a mabedi la metso e supileng a le tjhankaneng jwale sitsi sa naha se ikarabellang jwalo bakeng sa mafa haholo a amanang jwalo le botjhaba e leng Sara ka bokgutshwanyane le lefapha la setso di pheakgang ka hore dintho tsena ke karolo ya botjhaba bana ha ya Afrika Borwa me di letsantswa jolo naheng eno ntle le tumello jwale tsebiso ya pele ya ho rekiswa ha thepa ena ile ya etswa ka 2021 ke company e bitswang ka hore e ne bitswakelo ka hore ke Gwizis ya New York empa jolo mahato a ho rekiswa wa emisa ka mora hore yona Sara e hlahisekelo kganyetso kgahlano le thekiso eo ha mora wa magotla Afrika Borwa a ile a fana jolo ka tumello ya hore thekiso e tswele pele pele mmuso o qala hape teko e ntjha ya molao ya ho thibela jwale mogadi e moholo wa Mandela e leng magazi we Mandela ke yena lo ho fana jelo ka tumelo ya hore di thepa tsena tsa ntate wa hae di tle di rekiswe ka pa di auctionwe mane mabakeng ya America me jwale yena o hlalosa hore o batla hore thepa ena ya Mandela e rekiswe bakeng sa hore jwale a tlotla ka pa ho tlo bokellwe chelete bakeng sa serapa sa kgopotso Memorial Garden e haufi le lebitla la ntatae mane sebakeng sa Qunu empa jwale mmuso wa Afrika bona wa hana o re tjhe ho na ke karolo ya botjhaba ba rona mme bana ba rona ba lokela hore ba tlotla ba bona dihempe tsena tseo data a neng a di apara ka sana le mangolo a o e leng hore o ile a ngola re tla di bona hore na di tla felela ka tsela ofuta ofeng hore na magazi we Mandela mogadi eno wa Mandela o tla wina mme a tle o rekisa thepa yo ntatae kapa mmuso wa Afrika Borwa e tla ba ona wene gore wa ahlolela ditabeng tsena a ke re di fete hele tsona tseno baking e fetileng moporesidente wa Kenya William Ruto o ile a fa jelo dikgwebo tse nyane tsa batho ba tswa dinaheng tse ding e le melata nako a o fitlhela jelo ka manta ga gore dikwale e bang di sa ngodiswa ka molao mme o boletse gore nakong ena e behilweng ya go ingodisa batho botlhe ba le mothating wa go ingodisa ba tlankwa e le ba le naheng eno ya Kenya ka molao nakong eno e o jwale ba ntse ba tlhile ba le mothating kapa di-processing tsa go ngodisa mmuso o boetse gape o laetse gore mafapha a tshireletso a netefatse gore baahi ba tswa dinaheng tse ding ga ba tlogiswe kapa go kgethololwa ka tsela e sa lokang mme dipolelo tsa Ruto bekeng e fetileng di ile tsa baka jelo tshabo ga batho ba bangata ba tswandina hintsiding haholoholo ba ahi ba Burundi ba iphidisang ka hore ke isa diterateng tsa Nairobi e leng se ileng sa etsa hore ba potlakele jwalo ba potlake ho fumana ditokomane tsa ho kgutlela mahabo bona ke tseding tsa ditaba tseo he re tlileng re ntse re di shebile ho bona haola hore Afrika ho bonahala jwalo le ba sebetsana jwalo le ka thata le ditaba tsena tsa ho laola jwalo motsama wa batho dipakeng tsa dinaha mme jwale re ile ra bona la Afrika Borwa o tla hopola dikgweding tsa ho feta moo jwale ho ileng hwa bona hala ba ahi ba tle ba ema ka matla ka megatlo ya bona e ka reng bo match and match mo jo le baneng ba bontsha hore ba ahi ba dina ha tseding melata e sena ditokomane e tle itswe mono Afrika Borwa one vele ba ba qetela jolo menyetla ya mesebetsi ka ba ba sitisa jolo ho fumana menyetla ya mesebetsi mo le ditlolo tseding tsitseng tsa molao medina ha tsekang bo tsenya jolo le tsona kitsena dire ba ahi ba tsona pele ba ile ho re bateng ile melata mono ba le kala ho re batla ba ingodise ka molao
metsotso e le shumele metso e mehlano re fogaletse rena ya bosupa re fitla pheletsong ya machaba me ke na kwa rohe re tle re fetele ho gaitsira ka tebello jane a re fekelo ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho.

ke le bale ka nyane mo mmidi dumela le fa phela tshibelo le tolo di good word DMA le tla qala theko ya di jotlollo tsa di hwae tsa kono ha e peking ena DMA re mo sebetsi ona ho ho matlafatsa di hwae o tla qala ho sane ho fihlela la bohlano le tlanga e boetse ya re mohato ona ke karolo ya mehato ya mmuso ya ho tshehetsa malapa a tlokotsing ya tlala e ka tsena le ho tshehetsa di hwae ka ho reka dihlahiswa tsa tsona le fa palitse ka lebaka la kgelo ya di tšhelete le tlilo reka fela dijothollo tsa dihwai tse ileng tsa ingodisa nakong ya kgweleletso ya lona DMA e re pakeng sa dihwai tse ingodiseditseng theko ya mekotla e leshome go ya tlase e tla rekwa kaofela mme dijothollo di a gapone mabele koro le dinawa lefapha le phetetse ka go kgotheletsa dihwai go latela dipehelo tsa lona e le o netefatsa gore theko ena e atlega Setlhopha sa tshireletso ya ngwana le ribe se tlile go tshwara mokete o tshwayang letsatsi la matšhaba la ngwana wa ngwanana ka la robong mo kgweding e tlang Mokete ona o reretswe go ruta bana ba banana ka diqholotso tseo ba ka kopanang le tsona le gore ba tlhaloganye tseo e leng ditlolo tsa molao tse ka e tswang go bona lefapha la tshireletso ya ngwana lekaleng la tekano le tla ba teng go bua le bana ka mosebetsi wa lona le gore na bana ga ba na le mathata ba latela methatife mokgatlho wa Helpless Sotho ona o tla tsepama ditabeng tse amanang le tlhekefetso ya bong ka ho leleng mosebetsi ona o tla ka mora hore mogatlo wa matho ba kopaneng UN o hlae letsatsi le la 20 a metso e supileng pudungwana e le letsatsi la matšhaba la o ya makgatlhano le lenyalo la bana ba tlase dilemong le a qobellwang sehlopha se phetile boitlamo ba sona ba ho emela ditokelo le boiketlo ba bana Company insurance ya Liberty Life le Sotho tla bula selekane sa poloko le ntlafatso ya tshebediso ya ditšhelete le mokgatlo wa mapolesa le phosa. Pala ya Liberty Life Dumisang Mokwai o re mohato ona o tlile go thusa mapolesa tshebedisong ya ditšhelete e seng fela bakeng sa go poloka ba malapa a bona ga ba tlhokagetse go sa le jalo mookamedi wa Liberty Life Magaga Madiehe o re selekane sena se qadile ka 2024 empa ba ile ba ema hanyane go hlwekisa manane go qoba go lefa ditho tse neng di sa tshwanela go lefshwa le ga o le jalo Madiehe o re ditho tsa lephosa di qobe go kenya batho bao e seng malapa ka gare go letlole lena motlhatlhami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho to commissioner Sera Magarelele o lebohetse ditho tsa lephosa a re mogatlo o entse qeto e nepahetseng ka ho sebetsa le Liberty Life Lesotho o ipileditse ho ditho ho kena mogatlo e le hore ba tle ba fumane tshehetso nakong eo ba hweleng ka phatla ho tsa matšhaba Ba hahlaudi ba tswang dinaheng tsa Afrika ba se ba tlile go tobana le ditlhatlhobo tse maatla madibohong a dinaga tsa Europe tse 29. Mokgwa ona o motšha o tla ka morago gore mehato ya go fokotsa sebotlhelelano madibohong a Europe e felelwe ke nako ka Sontaga se fetileng. Go ya ka mokgwa ona batho bao e seng matswallo a Europe go kenyeletsa bahahlaudi, baithuti le bagwebi ba se ba lokela go fana ka dibukana tsa go eta difatlhego le go hatiswa menwana go sa le jalo dikhampani tsa difofane di re mehato ena e hulela tshebetso ya tsona morago jalo ka go etsa gore baeti ba siwe ke difofane ga re diphethela marabela as a RSF a lokollotse baphatlhalatsi ba ditaba ba basadi ba neng ba tshwerwe seterekeng sa Saudafa Sudan go tloga ka Hlakola sena se tla ka morago gore komiti e tshireletsang baphatlhalatsi le mekgatlo ya setšhaba e fetang leshome le metso e mmedi e qobelela RSF go lokolola baphatlhalatsi bao ka le reng ba tshwenyegile ka maemo a bophelo ba bona ditaba tsena di boetse di tla nakong ena eo mokgatlo wa baphatlhalatsi ba ditaba ba Sudan o reng ditho tsa ona tse hlano di nyametse go sa le jalo mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UN o ipiletsa go mahlakore a lwantshanang ntweng e Sudan go emisa hanghang ka ga ditlhaselo tsa ona
tsa di drone di tsinga tsa bophelo di bakeletsa maemo a tlokotsi ke di milione etse fetang tse tsheletseng tsa batho ba fallisitsweng mahai a bona ha di milione tse ne fela ne hlano batswile ka hare hona ha mookamedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho UN Volker Turk o itse ba ahi ba libaka tsenga ta Sudane ba ntse ba le tlokotsinga ka lebaka la ditlhaselo a bile ipiletsa go ba ntseng ba tshehetsa ntwa eo go emisa mo mamedi ditaba di fella mona mamela tse latelang tsa Sesotho go sa le hoseng ga ore ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: madumetso tso e ntseditse gantle mašomo magago ge fa letsho ge na ya bosupa re tlo thagolwa jelo ka ditaba tsena tse yamanang le ABC kobotata ya Basotho. Komiti ya naga ya bašwa ba lekgotla la kobotata ya Basotho ba ntshitse jalo phatlhalatso kapa polelo, mme yeo setlhogo sa yona e leng go tshwela ka mathe le go nyatsa ditshoso tsa lefu tse e lebisitsweng go modulasetulo wa komiti ya naga ya bašwa, mme ba bontsha ga e le komiti ya lekgotla la bašwa ba ABC kobotata ya Basotho ba tshwela ka setlhethela sa mathe le go nyatsa ka maatla ditshoso tsa lefu tse ntseng di etsetswa kgatlhanong le modulasetulo wa komiti ya naga ya bašwa mong ga dikeketso sephotlhe, mme ke ba bang ba ditho tsa lekgotla ka go fapana ga bona. Ditho tsena gara bona go kenyeletsa jalo ba bang ba diqhoko tsa lekgotla, mafumagadi mmogo le bašwa, mme ditshoso tsena tsa lefu go bonagala jalo di kolola godima ntlha kemo ya komiti ya naga ya bašwa ditabeng tse tshwarwang ka mehla tulong ya komiti ya naga. Re tlo tibisa ke ditabeng ena ka gore re tlhetlhe re buisana jalo le ena modulasetulo wa komiti ya naga ya bašwa ba lekgotla la kobotata ya Basotho e leng ena mong ga dikeketso sephotlhe. Re ke re utlwe ka tsona ditshoso tsena, mme go tlhalositse jalo ga e le gore go se o tlalegetswe le sepolesa ditabeng tsena gore ba tle ba bone gore na jwale motlhomong ba fuputsa ditlalego tsena ka tsela ya mofuta o feng. Fela re tla ke re tlotla go buisana jalo le ena mamedijelo ka ga ke bontsha ntate keketso sephotlhe. Re tle re gokagana jalo le ena ntle le tshenyo ya nako, mme polelo eno ya bašwa lekgotla la bašwa komiti ya bašwa ba ABC e tlhalosa ga e le gore re kopa boetapele ba lekgotla LMPS le botlhe ba amegang gore komiti ya naga ya lekgotla la ABC kobotata ya Basotho e tshwele ka setlhetela sa mathe ditshoso tsena tsa lefu kgatlhanong le modulasetulo wa bašwa, mme sebolesa sa Lesotho se go batlisisa jalo le go qosa ba kamoga ditshoso tsena tsa lefu, mme sepolesa sa Lesotho gape go nka karolo e tihileng kapa go nka kgato e tihileng kgatlhanong le go ata jalo ga diakhaonte tsa bohata tse sebediswang gampe go rohaka batho le go senya jalo mabitso. Re tletlhe re tlo utlwa ka botlalo ditaba tsena jalo ka ga ke bontsha gore re tlo tla gabisana jalo le yena ntate keketso sephotlhe ka bokhutshwanyane. Fela ge ke re utlwa gore na o tlhile jwale ditshoso tsena tseo a di fumanang ke tsa mofuta o feng, e re fete ka nqena.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Metsotso e mašoma mabedi le metso e mehlano pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse PCFM nano le na ke la setlhotlhong re sentse re leka ge gore re tle re gokagane jalo le ena ntate sephotlhe jalo ka ga e le modulasetulo wa komiti ya naga ya bašwa ba lekgotla la kobotata ya Basotho ABC. O santse a le teng kwano mona mogaleng e re re tle re mo amogele. Ntate sephotlhe, ga go dumedise re o amogela o PCFM ntate bosing bona. Ke utlwa o buela fatshe ya golo ntata, ga ke tsebe gore ebe ke
3: mogaleng.
0: o hlakile jwa landate sepole
3: eh
0: ya le ba ha ba le di mmo eh le bo ile ho landate ntle le ho eh re a utlwana handle ya na ha re tlhile re tsena ho tsona ndate sepuhle mo jwa le committee ya hino intsiseng jwa lo phatlalatso e bontsang jwa lo ha wena o ntse o fumana jolo ditshoso ka pa fumana ditshoso tsa lefu ho tswa ho ditho moho ka ha go le gotlalena la la kobotata ya basotho ja holanda ndate re tlhile re qala hona mona go re hlalosetse ha holwanyane ka ditshoso tsena tse o ntseng o di fumana
3: anda ke ntlela se ke le buwe mme ke lawana o mo ka medi ba PC ka wena ndate bo ke pile mme ke lawa ka bona ane ke ke ntse mme ke lawana ndate se o ka wena o ke ke tsela ka mathe ndate a se tsela ha di sa mathe ho ho ke tla ho anda ke kana me lo bole ke ndate le mo wa ba ba ne di batlo wa ndate ba ba ba ba chabao ba itumente la ho tele nya o bona hala o ba ba ditshelo tsa botho e fita lo ho tsela ba tsaba na na re tsheng ba ditshelo tsa bona ha ga ke di le ka ne ke ke ni da ho le tsela tse ne ke ka se polisa le mafapa ohle ba ka potla ke tsa dipoliso tse re ndate ndate ka nne ma tinda tse a phane lega nete a bile matla o re re lwantse maemo ana ke ka bona le futhi ka tari politiki se bona ha ng di futhi re makadi se ha ho ana ke le ke hlalo senda ke ga nete ke tla ga o tsamo se ke ne ke bile se tsosa a di siko ba tsa di mo na za ka ke sa le nyane ha ho ka 2007 di mo ndela ke sa le nyane le dire ga hatwa ke ho re ga se mo tsotsa ke tsi mo tsi wa lo khotla le na la di tsi wa data pila na the ya ona ile a mpa hao ke sa le ntse ke skolo se solo skolo se thame sa masisa ke kuma ne ke tsima ne ka ba ene ne ho heli ha ho lo mo mogao le pele ke ke tsi ka bile le di tropik ke sa lo se la nda jo ke tumela ho di tropik nda ke ke tsamayang le meolwane e latelang taba ya good governance ya puso ya setšhaba ka setšhaba e leng democracy taba ya manang le transparency accountability ntate e feta le go ba le diseata post ka tshola ka entse ntate kalamelo ya maikutlo go fapana ditabeng ka mefa mme taba ene ka beyona e nketsa motho yo ka mefa ke dumela gore ke ditšhata bohlokwa tse ileng ba mmemela go rata ditao ba le mosetsi ntate le ba fetosa ADC go batata tseo e leng ditshia tse theileng lekgotla le jalo ntate le ditsang ABC go bakata ya basotho mme ya bata ba eno nketsa gore ga ntse ke ya pele batšha ba nsetere mosetsino bo tlhalositseng ya ntate ke anana le ntate gore ditaba tsa dithuso ntate di bile teng godima batho ba baka o tan ka tsa ka dipotso tsa bona hape
0: re tle re qala hona mona hore na o qadile ho fumana ditshoso neng me ne ditla ho wena ka mofuta wa mofuta ofe
3: nna la tsa le tsa tsila la nne e leng la tsane le a dikifiti ke le tsetse ke mo wa di tsota ba kotla e le le botsa ho fina le nna ha ho le tse ka ba nna ba mo tsala wa ka ba tsetse ampolelo hore ke tle ke ele foko ho ke le nngwe ya di group tsa rona tsa ho ntse ho qoqa taba yo ke tsafile tsa ho yona ya ho hlalosa ho rona le motho eo a di khathatso mana marangang a Facebook yo a di tsehanga mabitso a senga ngotsi mono tokomaneng ya press release kapa ya batlele ba ditaba ye me a hlalosa hore ke karolo ya batho ba kamaga account e jwalo ya Facebook e rohakang e rohakang peta pele ebile e rohaka lekgotla la ABC ko wa data e fita le ditho tse dingwe mme ka nnete e ba molaetsa o sala morago ke taba ya gore ba haeso ba tle ba reke majese e tswe batlo mpata jwalo jwalo ke tabanyana tse ne tse e bontshang hore go na le mofiatlatso ke ya gore a tla be teng ha se potle mo lambo ke tsalang teng ka tsora ditaba tseo ke tlhalositseng di ngama ke le motho seo ke sa di kileng gore e le gona ke ga ke batle go kgotsa molaetsa ono ga kalo-kalo ka lebaka la go koba go siana ka ga ditaba tseo se seng ke di tlaleile sepolese empa molaetsa o bua ka taba ya gore ke lokela gore ke lokisetse go a bobokwaneng kapa neng ke ka kelo le kefe jalo jalo ditaba tse a bonang le makgomoso jalo jalo
0: molaetsa o kena ka lekonotung la gago ka inboxeng ya gago
3: ganda ke o ngotse ka gago koupu mme koupu o ngotseng ka gago go yona e tlile go kentse lebitso la ka heka mantsa manda
0: koupu ena ke
3: a mo kgona le sephago dinne ke tlo kontinuing ana e lore e fika ja kwala le beta pele ba di komiti ya ba komiti ya ma fuma ha di e fika le komiti ya ma ya ba ja le komiti ya ma ha e le komiti e ka nne ga di komiti go le e fela ba go tlhanga ma
0: me jwale
3: ba ha ja kwala e o tla fika mona ha di ke ga se ka di ka comment ya bona ke le tsalo
0: ha re ke re utlwa gona e ditshoso tsena di tla ka tsela mofuta ofe di tla ka motho a le mong mo ba bang ba bonagalang ba tlatsa taba e kapa di etsagala ka tsela mofuta ofeng ka gare
3: ka motho a le mong ke ba bang ba e tlatse ka nnete ba bang ba e tlatse gore batho ba maisiwa lekela go tseba gore monana ke kaekae kannete keba yana tseo di se monate ke nana empa he ke o ka tsepame godima taba yane ya gore ditshoso di teng mme ke ditshoso tseo ke ileng ka eletswa ke lelapa la gaeso ka nnete gore ke ka ba gantse gore ke di tlale sepoleseng mme sika le go bula nyewe ke kgola e nngwe taba e kgolo e be taba ya go sebetsana le gore motho yane ke mo tlhalositseng yoo ke behelwang ka ena sepolesa se seng thuse go kena diphuputsong tsa motho wa jalo mme kanete methathumo jalo le sepolesa le o sane fela ke tlabe ke le mono mo gentseng ke setseng ga ditaba tseng ke belaela go tla tsebagala lebitso la ngwana wa ga sephotlhe le tle le ntshwa ditabeng tse di tshila tseo di silafatsang lebitso la gae lebitso la ba ga sephotlhe e sita le go silafatsa lekgotla la edisekolokata ka lebitso la ka
0: okay na di-committee tse tse dingwe kile wa ditlalela ke a utlwa kwane gore tse di seng tse di le teng ka gare go di-group tsena tse tsa mo jwa letlhileng go ntseng go tlhalela ditaba tse tsena ntle le moo na o kile wa ka wa tsebisa motlhomong committee e golo yeo ke tsebang gore ebile o karolo ya yona ka ditshoso tse motlhomong pele o ka nka mehato e menye e itseng
3: mmela ba tlaletse go tswa ha ke ka o fumana tsela tsena ka makadela le ha se keng ga di khatso tsa go ya molao ka ba tlalela ditaba tseno ga di ke ka tlo ke yes please
0: ka ka tsela eo jwale ba taba e ba bona hetse ba ikuka jwang ha o tla bo mohlomo o itse le qeto ha go tlo feta le sepoliseng
3: ka tsela tse ka o so di tsiya go mikana ha taba tsena di ke tsale teng ke se ke ho na le maikutlo a mo tlo mo ba se ma di tsi ke ntse ha di tsoka bo mo ba ile ba tsoka le nna ba bang ba ile ba nne ke tsa ke se di ba tsole ke nne ga ne ke tla ga na mera go di tsola e tsene la pala e se ne se ntse ntse ke tsola
0: a account ena yo o ama hangwa le yona ya fake ha hona mo kopantsana nteng le yo
3: ha o nna tsone ne so ka nnete ke tsamaisa ka ke batla ke motho a ho tsiteng ka tsela e ke bilela matadi ba ka ba ile ba ho tsa hantle ha ho ke ho bile tse ka ha ho le la palo kana ke ke sene ke tsena le monyetla wa fela wa go ka tsela ka bakala ka go di tsila ka mo futo o lwalo wa tsala go ka fitla bo kolomba ka ha ke go pule tsawa ba ka mo tsimi

0: ya ntsha ke mo ile ngore di le la la la la ibontsa mo line le le gahlano le diketsahalo tsa tsa ogagatho ha mongwe ye mongwe mo re
1: a go ba ne ba sa re sa ba tswa ba ke le go re ba ke ba ka tsena ba ke ba ka tsena go ba go a bua ka ke o re ga ke ka re ditse wala ha o ka tswa go ngola mo le tsaola o tla le mo re ba tswa ha e se ba tsitse ba se ba sotse wa mpolo ka ba nka dire dikese taba eno e tsamaile le ditabanyana tse ngata mme o tla elellwa gore ka gago go ditaba tseno ke mona moo o tla bua ka yona eno ya gore gona jale ba ntsitse polelo eo ka yona ba tshelang ka mathe go gagatlhwa esita le go otlwa ganta ke mo dikakaretse ka la 10 o utlwele taba e tshwentseng batho ha motho o ne o dumela gore re lekgotla le gaueng ga dima ditshia tsane tsa puso ya ditšhaba ka setšhaba puso ya molaontate esita le puso e nang le bogwetsi jale e ke string ya tolerata jwang kapa jwang lawlessness mme o kanetseng ga utlwagale go mosotho maane tlatse motsenemetsaneng ba ileng ba tseba lekgotla la edisekobo tata e le lekgotla le emang ka maatla gatlhano le tlolo ya molao ka maatla gatlhano le diketso tsa botlhotlheletsi ka maatla gatlhano le diketso tsa bokgogodi tseo re tsebang gantse gore metsheong ya rona e fita le kgolong ya lekgotla lenana re ile ra ema ka maatla nakong eo megale magotla a male sethu mona a neng a itsenye ka diketso tseno ka go ona jale ba fenya maphelo a tsaba sa basotho mme go ne go makatsang date gore ka go rona ga ditaba tsa mokutlore ke tsala ge ka tholela mme ka neteng re sa maketseng pa gapelaela gore motlhomong e ditaba fela ya bosetlhokomelo ge le kgotsa le tlileng letlanongwe ya magatlhano le tlola molao le ene kgatlhano le dintho tse anti-democratic esetele tse ona a ntsang di bontsha matshwao ao re tla ba le lekgotla le sa ananetsang maikutlo a mangwe ga maikutlo a re a fapangatalen e leng taba ya political tolerance gore re se fumane re bonwa re le batho ba keke manelela maikutlo a fapanedin ya rona taba e me etsa gore le tsona ditho tsena tseo re di memelang kgotla ka gagolo kgotla lena di ka ba letshabo esita ga ka ba letshabo le rona e ka ba rona boetapele e ka ba ditho tsa lekgotla gore re di tshwaele kapa e le ka goba ditaba tse itseng tse thusang go promota ABC go ba data e legolo ya teng mme ga ne lenge rene re thusetsa ntate go le batšhaba ABC go ka tsaka le boetapele gore ela ga ditaba tsa botlo di etsaetseng go bonagale go na le accountability le responsibility eo re nkang gagolo nakong eo ABC go ba data ge ne ntse re phutha ditlhopala tsa yona re tlasa morero wa o ntšhafatsa lekgotla lena botšha esita le boleng ba lona le go bonagala re tlaisitse mogopolo o motle ka tiro setšhaba gore lekgotla le stable mme ditaba tsena tsene di bontsha gagatlhwa mompeleketso ene di tlaisa matshwao a ore jale ditaba tsane tse re tsewang ka tsona gore re nyile party re fitlhetse mo re seng re le party e tsitsitseng na re le kitso bonala ga le komiti e nang le bonngwe esita le boetapele bo bonalang bo tshwara ditaba gante ka nete e ne di taba e thuntshetswang e thuntsetsa ditaba tseno mme re ne re lakanye mathaba gagolo mme se e le go sela re emakaleng kaosela re emakobo data e le gore re tlele fole mathata a rone re tshwarane ka batso empa la go le jalo go ntse o na le ba sakang ba utlwa empa ke dumela ba tla nne ba utlwe
0: e le gore ntate sephotlhe sena se bolela gore le tlhile le ntse le lebeletse jalo ka tshepo go bona jalo go ba le dikgato tse nkuang mabapi le taba e lereng ke go tlhoka taolo kapa tsamaiso ya molao lawlessness e teng ka gare go party
1: go bontsha gore lekgotla leo le seletsang ditaba ga di diteng re ntse dikakalelo mo o kabelang gore go nkwe megato ya diteng go itse jalo tsala e nka bolela gore ga re bue fela gore re batla lekgotla le itaketseng ka megato ya go tsepatsa seno
0: Okay. Tata benye

0: ya di tshoso ding le ntse le lebeletse le komiti ya batjha gore mohlomong go tle go be le ga ke tsebe go ema ka matla kgatlhanong jelo le yona ye o fitlhela ga jalo go sekang go ba le taba e jalo kapa le ga e se le polelo fela go tlhaga jalo go komiti dikomiti ka gare go A B C.
1: Mohlomong ka taba ya rekiseng go ne ka nna go etsa rehabilitation kapa ga e seletswana le go bona gore go ba le moedi ditabeng tsa rona tsa tsamaiso mohlomong le bona. Ga ke batle ditoketsa gagolo empaesene ke reng mme ga re se re thusana ka batho bano ka keno tabane e bolela gore re ke re khutlela mane moo lekgotla la rona basotho basotsa ba lesheba ka leiso le la gore ga ke lekgotla le banana le fetogela ditaba tseo re di buang ga re ditsamaye we don't walk the talk re a galengwa re a ikgalema re sa e tshwereng re ikgalemme empa re bona le kentsa megato e bontshang gore re ka fetoa ditabeng tse jalo ga eba ga tla nne re be le dikgang tsa gore re ka ba le batho ba jalo ba kena ka gago rona mme ba fitlha ba sebetsa ditaba ga ka tse dingwe tsa tlolo ya maikaketso tsa tlolo ya molao tabeno ka nnete e retisa mosebetsi yotlhe yeo e nentse e etsiwa ke rona re le ditho tsa go fapana ya o aga lekgotla le la ABC kolo ka tabotjha ga tshwarane ka matsogo jale ga o so kena ditaba tsa bofutlelo e ka ba ditshoso kapa e ka ba ka mesebetsi e nne e ntseng ka la ten mane kogolo ditaba tseno di bolela fela gore ke go tlela morago mo jale re ne re tloa teng mme re ne re dumelelane ka gore ga tse dingwe aga moralo wa tsebetso e reng ke strategic plan APC ko bo ka tanta ke tlhaloseo ke lona lekgotla la pele lesotho mona la go ba le moralo wa tsebetso o e leng wa tlhomelwa ke go iphumana ga tlameya go ba le dinako ya boitshebo ga itshwara reta boitshebo ka ga re ga le moralo wa tsebetso wa gore na ke ithakosa jwang mona mo lebeleletso le bonagalang le sa tlhoge godima rona re le APC ko bo tata ne ra nka mehato ya o etsa moralo wa tsebetso o ka ona o kgonegeletseng ka orona ke boikarabelelo go feng bo go lokelang gobe ga gape di ne le yona taba ena ya go bonagala go le lekgotla le bonang le le responsible le le accountable le ebile le tseba go rarolola kgang diteng ka go bona ka potlako etse jale gonnena taba tsena tse amanang le ditlolo tsa molao le go bonagala ge ge feleletsa go matsenya tsebetsong sepheo sa lekgotla se tlang ka gore motheo wa rona ga ka tse dingwe ga o kesewa sepheo seno o tlo bona gore taba tsa tse itlhalositseng tse amanang le taba tsa good government accountability taba e amanang le bosaditšhaba ka setšhaba taba ya political tolerance a di teng ka moore wena momaneki wa PCFM o di bolela gore ga re ka ra tshwarana ka matsogo ga sefa ditšhia tseno ga sebetsang tala gore re bona gore ABC ko botata ga o na le taba ke sebetsa taba ga re shebe gore na taba ke a tshwe kapa ke a mang re dula godima gore na taba ena e mpe kapa e ntle re o sheba gore na e tswalela lekgotla la ABC ko botata eng re re tla ya ke le tla ha ho ha ho go la ho se tsa tsa ke ne ga re tsa tsa ne tla ba ene ke la ho ke re ke la dina ha ba ba ne ho tla lena bo ke le ga tswa ke tsa ba ke tla ba ka makala le tsa la bona ke le ga mo bo le ga wa la ha ke nna ga re tsa ba ke se tsa tsa ka ho ka
0: ntla yongwe fela yeo ke ratang otlo e tlhakise re phethela kwano ya manan le tsona di tshuso tsena gore na batho ba o belaelang ka bona ke batho ba boemong bofeng ka gare go lekgotla la ko botata ya Basotho.
1: Ba bangwe ke ditlhomo ntate, ba bangwe ke lekgotla la
0: go ke ditho tsa lekgotla tseo motlhomong di leng committeeng kapa tseo e leng ditho tse tlwaeleileng fela kapa motlhomong e le ditlhoko
1: gaanadumelela ke se ka tseba gagolo ke tlhalosetsela gore ke ditho tsa lagotsa ba bantse ba ditlhoko mo yanetsengdumelela ke seaa
0: ntate sephotlhe re le boile agolotlhe ntate ke gola ga re phethela se o kare o utlwa polokego ya gago kapa tshireletsego ya gago e le ka tshela mofuta ofe mo thatong ga jalo ka morago amogela ditaba tse
1: andate ka nnete ntate ke tlhalose gore bophelo ke ba modimo ntate e tswelefatshe ke la Jehova e tsotlhe tse go lona yena ya re disitseng ka dinako tsotlhe yena ya re tlhakitseng kwa nang lefatsheng itlhomo ke go lata ga se tlhotlego la ga pelelelo yaka le pelo yaka dikaa go itlwaetsa o tse re thata gagolo empa ke tla dula ke wela mangweleng a gae modimo o tla ba le nna ka metlha gatswa mathateng ana jo rata re jaka apa wa mangwe ke ka tswelela ka gore ntse sentse ke kopatlhego Basotho gore gotlhe mo re leng teng ga ke re bonagale go feleletsa go tshagana ka matsogo gore re thuse go matafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka go ka gare puso e leng yona yota yo ke ga dikalamang kanata ke kalamang ba kielang ka jeno ge re utlwile ditaba tsaetseng tlhoko go bolela gore tlhile re ketsere le morago ka taba tseno ka ditiapo tsa puso ya setšhaba ka setšhaba le ditiapo tse tsaekantate mme e fekage ka tshwarana ka matsoga matafatsang ditiapa yona e le gore namela lefetho moloko e tlang meloko ene e tlang e tle sekala ka gadi kgadi tsona seo ka jeno leng karolo ya tsona ka bo madima yo bo tshabeyang e katelele ka gore ga bamamedi ba PCSMntate ke Basotho yotlhe ba belegoe go ronate ke a leboga
0: re lebuile a golotlhe ntate re tla boela re buisana gape le ona nakong e tlang ntate digomo ke ntate keketso sephotlhe ke modulasetulo wa komiti ya naga ya batšha ba lekgotla la ko botata ya Basotho ABC mme ke ka moo jwale a tlhileng a tlhatlhololang kapa ona o tobokisa jalo ditaba tsena tse amanang le ditshoso tseo a di fumaneng yena jalo ka modulasetulo go tlhaa jalo go ditho tse ding tseo e leng gore ke tsa ABC tsa lekgotla la gabo mme o bontsha gore tlhile tabataba mona ke taba e amanang jalo le go nyatsa go ema ka maatla wa komiti ya batšha kgatlhanong jalo le diketsagalo tse e leng tsa bateng tsa go gagatlhwa jalo gwa mongwedikakaretso wa ABC tulong ya komiti e kgolo mme o tlhile o bontsha gore taba tsena go bonagala di tlhile jalo di ntse di kolola gona mono dikaroganeng tseno tse o leng gore jale di le tsa bonagala ka yona nako eno ke ka moo a tlhileng a di begileng ka teng o re begantlwa metsotso ebile godimatlhogo ke gora ya borobedi o metse PC FM nano lena ke la setlotlolong ke rata gore mothating wa jale ke tle ke re ile ga buisana jalo le ntate Lebisa mme o le a tlhalosa gore ntate mphonyana Lebisa yeo e leng gore ke ga diphatlhalatso wa ko botata o di a tlhalosa gore ba tsena mogolwana wa ka di sedi le ka pele go mapolisa jalo ka gage go se o tlhalositswe mme re tle re ba fe sebaka jalo ka ga ditaba tsena di se di tlalegilwe sepolisa e se le sona se e leng gore jale se tlatlhe se nyakogele taba ena mme ya bontsha gore ga gona letho le lekalo leo re ka ga le buang gobane jale ditaba tsena jalo ntate sephotlhe o tlhalositse gore o sa di tlaleile jalo mane sepoleseng ke tsona tseo ke neng ke re ke tle ke boela gape ke o tlhalosetse tsona hore jwale re ile ga le ka hore re tle re bitsene jolo le yena re ke rutlo jolo maikutlo a bona ditlalehong tsena tsa ditshoso ke motsotso re faletse hore na ya bo rubedi mametse PCFM na no ke la sehlohlong na ke thapelo le kanyane sena se bolela hore re tsena jolo mogahlelong wa bobedi ebile ile wa ho qetela wa lona re ha ho le tsena re tle re fetela ka nqena re tle re bona hore na re hatela pele ka tsela ya mofuta ofeng ha re ke fete ka nqena ka mora ho mono re tla re tlo hatela pele re tle re bona hore na re tla tsoka lefele gare
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tjhebelopele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: gona jelo metsotso e dula gantle go emega gore foreleseo ga ya borobedi ka mona ka WhatsApp me ma hlompho pitso ka mane ka Qalabane number 57 ore ke botsa mo China hore na ho baneng ha kokogopo e leng account ena yo ho hlaloswang ile ya fake yo jwale ho belalwang ha ntse hlile le yona e kwa kanang o ho baneng ha kokogopo a se a sa hlai hona jwale magangang ha ise o tseba hantle ka tabatsino o re ha re bana hle o teletse ntate Kabi rona re morata ke me mahlompho pitso ka mane ka Qalabane me jwale o tlile ntate sephohle o hlalositse hore ho hamfela ha umo a amanang ding le account e jwalo ndate peu ka mane ka thabatseka yena uri na ke peu ka mona ka thabatseka le gotlala ABC hoja la shebana jelo le ho hudisa botho ba le gotla la lona tlohellang ho tlohellang jwalo ho hlothana jwalo ka dikgogo tjena ke ntate peu ka mane ka thabatseka ke metsotso e mene re foreletse gore ena ya borobedi o mametse PC FM nanao ke la sehlohlolong re ha go le tjena ke tle ke nke jwalo maikutlo a gao le ka mona ka mehaleng re ke re utlwe fela ka bokhutshwanyane gore na maikutlo a gao e ka ba feng ditabeng tsena tsa ABC kobo thata ya Basotho mme nomoro ya mohala ke 2121 9956 mmogo le +266 599 56 2121 9956 mohole +266 599 56 kama na ka WhatsApp o ka romela molaetsa nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 ke hona mohe o ka romela njalo maikutlo a hao hona ding ho re ke rutlwe jalo ho re na o ka re ditabentsena fela he re ke tle ke fetise mona ke ya bona hore ke lokela hore ke tle ke fetela ka nqena hore jwale ditaba tsa rona di tle di tsebe hore di tle di loke.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62-51-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mmedi wa PCFM ere retlere hatela pele ka tselena ere kitlekeng ke molaitse mo nkwano mona pele re hatela pele ka tsela e fapaneng kwano ke ya bona na go tlisi se ka le hlakoreng la rona retlere tsena jole ho tseding ndate ke makamohelo o re ndate sephohle ha se ke are o soswa jole ke dithotsa legotla ha bolele hore setho seo sa mme ka nako ya dikatana ne ba gema mmogo mme ba itseba akhaonti eno gobane ne ba gwakana jalo ka yona ha tlwaele jalo go sebediswa o la ja tšhelete ya di-party agent a tsena ke ditlaleo tseo re senang bonnete ba tsona ge re tlege di tlwele re tle re fete metsotso e supile re foreletse jalo gore ena ya borobedi ka mane ka sekolong sa kwetliso ya matitšhere ka jeno go bile le boipelaetso bo e leng gore bo tswetse pele mme jwale re rata gore ke re tlotla go utlwa gore na ke bo bo neng bo le mabapi le eng mme go tlile go etsaetse jwang re tle re gokwane jelo leng tate sehapi eo e leng gore o tlaga legotleng la kemedi ya baithuti SRC ka mono ka Lesotho College of Education re tle re tebe ka ditaba tsena re tle re tebe ka tsona ditaba tsena e re re tle re gokagane jelo le ena ga re le mothating ona retlegi utlwe me taba bogolo ke tse mana jolo le ga pa botshata bo ba hlalotsitseng ke bo amana jolo le chelete ya ngodiso ka parity fiso tso ba reng ba bona jolo di sedi e ke ditswe ntle le puisano ya letho ka pantle ho gegiswa wa letho me jwale ba re ho se hona le chelete e nngwe yo ba se ba e batla ke lo ha ba ngodisa ka pa ha ba ithuti ba register ga mono sekolong yo jwale ba hlileng ba e makaletseng ho rena se hlile hlaho kae impala ho le jwalo re tlhlegi ho di utlwe ka botebo ho hlaha jwalo ho yena kwano re tlhlegi diotle le tsona he re tlhlegi di fitise ke tseding tseo e leng hore he di etsa hetse ka jeno hwa bona hala hore ha mona dikolong tsena tsa thuto e phahameng ha seleseng se ka sa e qala ena ya ho etsa jwalo strike e ba jwale hlile tlahle e be mokoloko jwale mme di dikolo tsena tseding ra hopola ile ba banale me re ile ra bona jwalo ba fukuti le bona ka tsela e tshwanang ba kena jwalo boipelaetsong ba botho ka tsela e tshwanang Agri College le ona ka jeno ne tlile ke ene jwalo boipelaetsong ke dikolo tsa thuto ena e phahameng mo jwale ba hlileng ba itsekang kgatlhanong jelo le dintlha tse fapaneng ba bangwe ba tseka jalo ditšhelete tsa bona tsa manpower ba bangwe ba tseka jalo tsela ya tsamaiso ka dikolong tseno tsa bona ka go kgetholowa re ke tle ke buisane jalo le ena kwano ha go le tsena ke tle ke buisane jalo le ena e le gore re tle re fetise re tle re utlwe jalo ka botlalo e re re tle re etse tsena re tle re gokane jalo le ena ka metsotsong e leshome re foreletse gore ena ya borobedi re ke tle kenke molaetsa o mongwe ga re ntse re etsa tsena re ntse re tlhile re emetse jalo gore dintho tsa rona di loke jalo ka mona ka go WhatsApp ndate Maphoshane wa Mosia ka Thotamodi ka mona o re ndate lekanyane ABC e ne ntse e tlo palelwa jalo ke puso e be e ntse e itwantsha jalo ka gona jwale ho ja basotho ba ikgethile dikgethong tse fetileng ke ntate Maphoshane wa Mosia ka mona ka Thotamodi ke maikutlo a hae ditabeng tsena ke ka moo a hlileng a di bonang ka teng gore ore ABC ne tlile e ntse e tlile e tlo palelwa jalo ke puso mme gore ho ja ile ya basotho ba ile ba tlhaba busetsa jalo pusong ke maikutlo a hae ke metsotso e leshome re foreletse gore ena ya borobedi re re tle re gokane jalo le ntate Sehapi yeo e leng gore he o tlaga jalo lekgotleng la kemedi ya baithuti ka mane ka sekolong sa kwetliso ya matišhego sa ntse a le teng kwano mona mogaleng a re ke re utlwe kwano ntate Sehapi ga go dumedise re o amaela o PC FM ntate bosing bona
3: Okay, dumedisa mamamedi ba TCFM ntate Mhlaka sekolong sa kwetliso ya diteachere ka mo
0: ka jeno le kene jalo boipelaetsong le le baithuti ka mo ka sekolong ka Lesotho College of Education ke a gola re tlhetlhege ka le gona mona go rena mabaka a lona a go kena boipelaetsong e ne le afeng
3: ke a gola nnate mabaka a go kena boipelaetsong letsatsi nna ka jeno ebile taba ya tšhelete o thweng ke ya ICTC e bona etseng e hlaiswa ka gare go registration ya baithuti mme baithuti ba saka ba bewa lesedi ka taba ya tšhelete e jwalo
0: mme e hlaelela jwale go thwe e tle e lefswe ka thoko kapa motlhomong jwale e ne hlaya e se e lefswa e tsamaya jwalo lefe
3: e hlaga ka gare go tšhelete ya registration
0: Okay.
3: Registration e bupue ka ditšhelete tsa mefuta e ka ba sports fee e ka ba library fee e ka ba eno ya ICT fee e bona e tseng tšhantate ka gare go tšhelete eno ya registration e leng gore ga o ka ba ga ba le ditumelelano dipakeng tsa rona re le baemedi ba baithuti le sekolo ga re ka ba ratse ba le thoka tšhelete e jalo go e bone fela ga e se e tlaya go thwe ke tšhelete ya ICT fee
0: me pele mohlomo le ka nka qeto ya ho etsa boipelaetso ke hopola hore mohlomo le kemedi ya baithuti SRC le la le ka hore le batle tlhaloso ka taba e jwalo le la fumana ka gabo efe
3: ka gabo e re le ka e fumana ntate ha ko le ha nka ka go jetsa yona ha ke tsebe na nka re ke re le mongolo le re le fumane na e ka ba hono itse mo ene le ditaba fela tsengwe tse impatse thutseng tse senang le molaetsa hore na hantle tshelte na ICTC ke tshelete ya empa baithuti di-resin mo ba dilang teng go sna Wi-Fi le mo ba ka gamba ya teng mo e banyeteng ba ya tebelo ha ba fitla mo
0: ke bo kae ka ho tlwa cheletena ya yo 20 ya ICT
3: cheletena ke 200 and that
0: me
3: e leng hore e lebeletse hore e patelo ke mo e mong le e mong le e mong
0: e mong le mong ya yo leng hore mo hlomo jalo fitela selemong se hlahlamang jwale a ingodisa a register
3: e yanda tempa ntle le ba ithuti ba teaching practice
0: okay yo ya apply ho bana ba ile ho re bantsi ba le ka mona ka sekolo
3: e yanda
0: ka jeno ke mona le jene bo ipilaitsong na mohlomong ka mga ho re le tle le ipilaitse teng ho bile le ho sisinye ya ka pa ka go e batlang e hlakile ditabentse tsalo
3: go jwa lo ntate nka go bile le ho sisinye ya le ha ile go ha re so ka re fumana qeto ya moshelela go na ebe go tla etsala jwang ri le ga treswa ka ho ga ya bo hlano bantsi bua tsenana ha tlo kopanya ba ithuti mme ba tlo address ha tshe le hona mono ntate ha ke ba tlo re nka go na le taba e hleng e hlakile nyeng ka reng qeto ya moshelela e fihletswe empa ha re tshepise go ho sane go tla ba le nako eo re tla fumana mehala ha tlo re ba ithuti ba tamele le go ba tle ba tlo addressa ka ditaba tsena tsa cheletena e bitswang ICTC.
0: Okay. Sebopeo sa boipelaetse bona ba kajeno sona boemo ebile bo feng kajeno re shebile jalo mona go marangrang ha go ntse go hlaela jalo dikgatiso tsa moo jwale letlhile le phaladiswang na le se le fumane motlhomo ditlaleo tsa tsempi tse etsagetseng
3: boemo ntate ebile bo sesimo sa mpelo gagolo bane go na le baithuti ba bangwe ba le bathongwa ke taka ka dira ba bulete e monkowa le first year a nna sena le molato a sa tsebe le tho le gona e be go e tsala jwang ga e mong yena e le wa le fourth year empa he ba lemetse le ga e se ka tsela eno e mpe ga kalo
0: fela gone go sebediswa jelo dikulo tsena tse e seng tsa nnete tsa ka baga
3: ee yandate
0: me hoteng nojalo ho sebediswa jalo dikulo tseo tsa ga baga e le go bane boemo e ne e le bofeng na go ne go na le tshenyo yo ne le e baka boipelaetse mo balong
3: ke dumela go bile jalo gobane baithuti yo rene se ba besitse ditaere ka pele go admin ya sekolo ka mono ke dumela e le sona se ntseng go sepone sa se qetelelo se fitlhile boemong bono
0: me jale ba tlile ba jale ba tlhala mona mo jwa le bane le ne le bokane gona teng
3: ee and that
0: motlhomo jwa le ka mora go le karabo ena yo o e tlhakisang gore le tlile le sentse le sena tshepo ka yona go tlwa mo go ya pele na le se le ntse qeto gore na le baithuti ba tla tswela pele ka dithuto kapa se tlatlhe se tsala ke se feng
3: baithuti ntate ba latlha ba tlhakisa gore ha fela tšhelete eno ya ICTC e sa gulwe go ditšhelete tse ba di patalang e le tsa registration e tlile ga ona motlha ba tlo tsena ditlhopha go hang ko re ba latlha ba e hlakisa nakong eo re neng re na le batho ba management nakong eo baithuti ba neng ba ntse ba tlhagisa maikutlo a bona le gona go botsa dipotso ka nnete ke bona ka bo bona ba itseng ga fela tšhelete e ne sa gulwe ga gona motlha ba tlo kena ditlelase ebile ga gona motlha ba tlo e patang
0: e le gore jale sena se bolela gore ba sala ba ntse ba sa registera gobane jale e nngwe ya pegelo ke gore bo patetse tšhelete eno ICT e le gona tsena ba soka ba registera gobane jale ba bontsha ba keke ba lefa tšhelete eno
3: taba ya registration ha jwale e santsane e emisitse ganyane ntate gobane jwale e tlile tšhelete jwalo baithuti ga ba na kgatlho ya gore ba ka e patang lebaka la mantlha ke gore baithuti ba bontsha gore manpower ka lefapha la yona la ditlhapiso e bontshitse gore e tla covera ditsiane tsotlhe tseo baithuti ba lokelang gore ba dipatale tse academic mme tšhelete e jwalo ya ICTC e bontsha le tšhelete e tlo thusa baithuti go ba ka ithuta motlhomong ka marangrang kapa gona o etsa mosebetsi wa sekolo
0: ee
3: andat empa sekolo le NMDS ga o so ka tlhile go ba le ditumelelano tsa moshelela gona taba e tsenana ke taba ile ka ya dulelwa fatshe go bontsha gore taba e tsena e pentafoleng mme ka nnete re kopa le patala le baithuti ba Lesotho College of Education ba sponsorwang ke manpower tšhelete ya 200 ya ICTC
0: okay me jwale ba hlile ba e methabeng hore ho hang ha ba tshetse ba ile fa ke le khatla pele mohlomo jwale ho ba le tshelete yo e batlang ho hlaha dipokotho ka otlula dipokothong tsa baithuti
3: ditifisi tsa tsela ha se le pele ntate ha nka ka bua fela ka 2024 ho ile ha nna ha ba le strike mo ho notho baithuti ba patela tshelete ka lo ka di 5000 tse leng hore e ne le tse e leng gore o bontsha gore ga thusing fe ya baithuti e nyolohile ka 5,000 mme ne ke le karolo ya SRC ya selemo seno sa 2024 re ile ra potlaka ra leka go sebetsa ditaba mme ra qetelela re fitlhile magotleng moo e leng gore re ile ra kenya nyewe e nana e leng gore ka nnete qetelelong ya mantlha re ile ra kgona go e tlola
0: ya bajwale ha ba okay ya bajwale di fitseno ha di lefe
3: taba di fitseno ha di lefe ke baithuti di lefa ke lefapha la ditlhapiso e leng NMDS
0: na hona bile tse e bang sekolo se hlile jwale sentse se tlaletse ntlheng e le ka nka mehato e tshwana mohlomong ya ba tlana mo ka magotla
3: e ya ntate a tsha fela e hlile go ntse re le ka bona mogonona ke dimela baithuti ba tla nne ba le rona mo bang sa hlole ba tla nne ba geletse rona e be ha o le tsena na ho tswa le ka empa he bona ba bontsi tseo tshelete jwalo ga se tshelete o batla e pata
0: o hlakile ntate se hapire re o lebo ha holo kana go ya ha o hlenda tate tabela hapire bisana lwana na go nyetla
3: ke a lebo ntate
0: no bila holo ntate se hapi ke mongodi ho ka hare ho SRC e leng ba emetseng jwalo committee e ka pa le gotla le emetseng jwalo baithuti me jwale ke tsona tseo a hlalosang di hlile di etsa hetse ere re tle re fetele mona re tsebe hore re tlo hatela pele re tle re fete ka nqena re tsebe hore re tlo tla re hatela pele.

0: Kometi meso tse mashama mabedi le metse medi re foraletse rena ya bo robedi ma metse se hlohlolong kwa no ho PCFM re tlotla ga tla pele me re tlo kena jalo ditabentse a mananjolo le mo le khotla le phahameng ka jeno le fane jalo ka beili ho melaelwa wa polao ya morena wa ha mohatlane mane estrijeng sa beria me o tla hopola ditaba tseno tse mahlonoko tseleng tsa itsahala mo monna e mong wa mosotho a ileng a mo chaisa me morena a ba fellwa jalo ke bophelo o loko letswe ka beile ka jeno me ke beile ya dikete tse pedi taba tsena di bakile jalo ho fapana hwa maikutlo mo bang ba hlalosang ha e le hore mohlomong jwale beile e ne sa molokile ke gola jale re tlotla re buisana jalo le setsibi sa ditaba tsa molao re ke re tlotla gore na ke maemong a feng mo beile ke gola le gore na le gotla ga le fana jalo ka beile le sheba jalo dintlha di feng re tlotla re teba ka yona ntlha eno e re ke tekeng ke maikutlo ka mona ka go WhatsApp tabeng ena ya ABC re ke bone me Marita ore modula setulo wa batjha ha gutle jalo mogweng okay me re ke bona o mong hape kwano ha ho le sina ke tla ke bona o mong hape kwano pele ke fetela jalo ho moetwa rona ya latelang hantle motjha yo wa ABC ore o batlang di radiong re ntse re mo emetse ho hudisa le gotla ba dula jalo ditulo ditulo ba magotla amang okay o re le gotla ba dula ditulo ba magotla amang ba busy ba kenya jwalo dipalo ka magotleng a bona ena o busy le di radio ke maikutlo a hai re ha ho le jwalo he re tle re etse tsena re tle re hatela pele re tle re tsena jwalo ho tsena tseo ke di hlalosang kwano metsotso e mashema mabedi le metso e mene re e foraletse ho rena ya bo robedi ma metse se hlohlolong kwano ho PCFM na ke thapelo le kanyane re ha ho le tsena he re tle re re ho kana jwalo le advocate Maphaki Ramotsukwane me ke yena yo ketlang ho buisana jelo le yena ka ditaba tsena tseo jwale tse amanang jelo le molao moo jwale re tlatle re boela gape re be le kutlwisiso moo e bang e tlile e ne ntse e haella e re re tle re fetise taba ke ena pele re ka gokagana jelo le yena ga re ke re fetise taba ke ena ga re ke re fetise taba ke ena pele re ka fetela jelo go yena
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehoo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: metsotso e mašomo a mabedi le metso e tsheletseng re fogaletse gore ena ya botshelela fogaletse gore ya borobedi mo metse PC FM nanao ke la setlhotlhong e re tle re gatela pele mamedi ge tle re buisana jalo ka taba ena yeo e tlhileng jwale e e bake jalo ditaba e amanang jalo le qeto ya lekgotla ya go lokolola jalo motho ka beile re tlotla re buisana jalo ka taba ena mme re tlotla re lekola gore na ga motho a tshwarwa mme a qoswa ka tlolo ya molao batho ba bangata ba tlhile ba botsa jalo dipotso tse ikang jalo ke go baneng ga motho eno a fue beile ke go baneng ga e mong jalo a ganelwa gape ke go baneng ga batho ba bangwe motlhomong ba fua beile ka dipegelo tse fapaneng le tsa ba bangwe kapa motlhomong ba utlwa gore go latela tibo tlolo ya molao e motho a belaelang ka yona e ba jalo tla lokelwa jalo motlhomong ke beile e batlang e le tomanyana fela re tle re buisana jalo le advocate Ramotsokwane kwano sa ntse a le teng kwano mogaleng advocate ga re dumedise re amaela o PC FM ntate bosing bona
1: ke a leboga ntate ga ke dumedisa bamamedi ba PC FM go dumedisa le wena le bookamedi ba sealemoya gotlhe mo lemametseng le le gona teng ge re dikgobo ba soo
0: re leboile gagolo ntate gobane sepheo sa puisano ena gape e tlhile ke go ruta setšhaba le go thusa jalo mamamedi ba rona go tlosisa molao le mabaka a etsang gore motlhomong magotla a etse diqeto tse itseng mabapi le beile gagologolo gobane diqeto tsena ka dinako tse ding di ka utlwisa jalo dikapa tsa utlwisiswa gampe ke setšhaba ke a gola re tlhetlhe re qale mona advocate ga re bua jalo ka beile re bua kae
1: ke a leboang ntate ha re bua ka beili re bua ka tokelo e motho a e fuang ke lekgotla a e kopetswe ke mmueledi wa gae le tokelo e wa reng o kopa gore a emele ngwe a le ka ntle go dite tsa tshireletso a le ka ntle go dite tsa ditšhankana mme tokelo e nana ntate ga o e sheba ke tokelo e kolola molao motho wa naga ya Lesotho section 12 ya molao wa motheo e ya bolela gore motho e bang o tlhaga ka pela magotla a tloswa ka ditlolo tsa molao ditlolo ya molao motho ya jalo o nkwa e le mme laelelwa go fitlhelela lona lekgotla leno la boatlhomo le mo fumane a le molato kapo le sa mo fumane a le molato o tla bitsa mme laelelwa mme taba eno ka kotlologontate etlhile e kolola gona molaong yo wa motheo ka senyesemane e bitswa principle of innocence e le gore ga re tlotlhaa ka pela magotla la ga ba ga bitsa batshiwa ke ntse re le ba le lelwa mme re na le tokelo eno e tlhaga ka molao mo motheo ntate ke yone e motho a e fuang ke lekgotla go emela nyewe a se ka ga go tšhankana
0: mme le gore le boemong ba moo jwale e ba motlhala motho jwale o belelelwa ka go tswa dinku mme ba jwale o fumanwa motlhomong a bile a ntse a jagile nku molao o fana ka gore motho ya jwalo a tlhile a nabitswe melaelwa le maemong a jwalo
1: molao ore motho ya jwalo a nne a bitswe melaelwa gobane ga e ba re kare mofumane a ntse a ganye dinku rona re le batho ga re magotla magotla ke yane ga re ile ga moganna ga mo isa magotleng a ne ya molao e le mane fonageng kapo masenkeng a matala ke gona mo re tare bana ba fuwe maatla a gore ba resele bopaki o e ba boteng kgatlhanong le motho enaga go fapana le rona ka magotla a ne a rona a metsing moo motho a tla ba nne a gobane fela re sa morate e be re sentse re ratshe e tla ba motho eno molato empa magotla a molao ona a na le ditsibi a rupeletse a na le botshotsisi bo rupeletseng mme ba tse bana ke bopaki bofeng bo amoelang ke bopaki bofeng bo sa amoeleng
0: ke gola o tlhalositse gore beile ke tokelo ya mmelelwa e mong le e mong motlhomong e ka ba mabaka a feng a ka etsang gore jwale mmelelwa maemong a mang jwale le gotla le iphumane le lokela gore letle le motime beile e jwalo le go ja e le tokelo ya gae
1: ha ke a le bona ke kopa ke tlale pele ke bolele gore o na le mabaka a o reng a na ke mabaka a bobebe ao motho a ka tekang ka pela ga kgotla ga a etsa kopo ya o lokolwa ka
0: boina
1: go beetse go na le mabaka a mangwe a o rereng a na ke mabaka a ikgethang ka puo ya sengwe se nale gotlhe those are exceptional circumstances. Ga ngata kopong ya beili ke moo melaelelwa ka bolokodiwa a reng ke kopa gore gore ke batla go tlamaga ke ngane ke reng ke mabaka a tlwaeleileng ke moo melaelelwa a reng ke tla emela nyeena go fitlhela e sedie nke ke tlabaleya pele ke tla ka pela lekgotla di ntse ke sebedisana gantle le seponisa ga ke a fana ka mathata go sone ke moagi wa naga ya Lesotho ya dulang kaekga ya buswang ke morena mamang ke a busela ke tlatla lekgotle mona nako yotlhe ga lekgotla le ntlhoka kapo le nta ena boitsabalo ke boetse ke na le mosebetsi wa ka o ganka ka dula ka gaga setsi sa dijanana o tla ngwaneya ke fepa bana ke na le lelapa ke fepa bana ke dula ke le mong mme dintlo tseno kao fela kapo le ga ke tshwarwa fela ke tshwerwe ke se ke sobokelelwa ga ke a notlela gaka mme ke kopa lekgotla le ntokolole ka gore ke emelengwe ke le ka ntle ke tsenne ko o tlhokomela dintlho tsona tseno e leng gore se tlhaloswang mo nantate ke o bolela gore beile ga se katlholo beile ga se nyewe beile ke tokelo eno eo go latela molao go thweng motho a ka e kopa nako yotlhe ga fela a se a ile a balwa koso ya gage mme moo kopo eno e ganyetswang dake ke tla bua lekopong ya gago moo kopo eno e ganyetswang ke moo ditaba tsena tse ke di bakileng le go tlala ka nageng ae ke a gana go ena ya pele mo goreng o tla emela nyewe ena go fitlhela pheletsong ya yona re a bona gore o tswa o balea wa sebedisang mmogo le seponisa sela sa tlameya go se o late kae se tlile se o tshwere o se o go a tshela go ya Aforika Borwa kapo o etsao tlhagisa tshobotsi e nngwe fela e e bontshang go keke wa emela nyewe ena mme batho ba ganyetsang kapo ba ka ganyetsang dikopo tsena ke botšhotšhisi. Botšhotšhisi ke bona bo kapo ke tle kere ke mokgwapatlhogo botšhotšhisi ke mokgwapatlhogo ka puo e nngwe nane ke bona bo kaga lekgotla boreng re ganyetsa kopo enana ka le le leng kapo ka mangalala kane ke tsetsang etsa motlhala ka ona mme lekgotla ke lona leo ba le leng kang ditaba tsenang le tla re nka letlhokogo la botšhotšhisi re le mametsenang le teng jale ke nka letlhokogo la boitshireletsi boitshireletsi ke dikeema ya emetseng mokosiwa mme jale ke ntsa qeto ke le lekgotla ga ngata date ke rata go retela ena ke tle ke ekobokeng mo e bang botšhotšhisi ga bona ganano kapa ga bona ganyetso tabeng ya beine ga gona letho le lekgotla ka moatlhodi a taejwano a ka ikgapeng e tsang gore botšhotšhisi boitse gona a bona ganyetso ga e banako ena ka go fela botšhotšhisi bo tla nne bontse bore athe ga re na ganyetso ga kopa a lokololwe ka beile masterata kapo moatlhodi wa lekgotla le paameng o tla mamela botšhotšhisi ae
0: na advocate go teba gwa tlolo ya molao yeo melelwa a belelwang ka gona gona na go ka ba le le tshutshumetso e itse motlhomong qetong ya legotla go fana jalo ka beile le ka tlhakore la botšhotšhisi jalo re shebile gore motlhomong tlolo ena e motho ena jalo a tla ba belelwa ka yona e tla bele e botlhoko kapa e tibileng ka go fetisisa mme na taba e jalo e ka kenya ya susumetsa jalo qeto ya legotla
1: e tla osile go jalo ntate qeto e jalo ke qeto eo ke reng ke botšhotšhisi bo o reng a motlhomphegi a bo shebe tlolo ena molao ke tlolo e kgolo haholo ke tlolo eo setšhaba se

0: ileng ka ntle ka mo ka nako e mojotsisi bo go qeteletse bodile mohlompe iso ka wa molokolla ka beili ke bona ka tshaba se ga se ke ka ntle ka mane ne mme se ka qeteletse si nketse molao motsogo fela ga e bona beili mane mafeteng mo go neng go tloswa mogosua e mongwe wa mme le motlhaufa wa gae lekgotla le ile lae ge ke ke ga olokolola ka beili gobane go na le modumo o mongata ka ntle wa gore jale o tla tlaisa kotsi ga o ka wa ya ka ntle e le gore ditaba tseno ka botswana ba tsona ke botlhotlhisi bo goreng motlhompe sheba tlolo ena ya molao gore ga se tlolo fela ya molao e tlwaelegileng ke e utlwisitseng sa ba botlhoko ke e utlwisitseng lelapa botlhoko mme ga botlhotlhisi bo tlaisa ditaba tseno ke se ke boletse gore nyewe ke ya bona botlhotlhisi lekgotla le tla ya mo botlhotlhisi go le isang gona teng e yana
1: taba e nngwe bamamedi kapasetšhaba se ratang gore setle se beele maikutlo malebana jalo le yona ke ya mona mo jwale beile o tla fumona gore e a fapana motlhomong gare ke ka tsela ya tšhelete mo jwale o tla fumana gore ba belelelwa nako tse dingwe ntse e le gore tlolo ya molao ba entse tlolo ya molao e le nngwe fela o fumana gore jwale beili tsa bona kapa dipegelo tsa bona tsa beili di a fapana motlhomong ke e nye etsang gore lekgotla le behe tšhelete e itseng bakeng sa beili kapa e fapaneng batho ba banke e bone ba re he gao motho o ka ntho e nyenyana ga kale o fiwa beili e kale fela yane motlhomong ka ntho e golo tlolo eo ba naganang gore jwale e ke e tebileng ya molao e ba jwale yona beili ga e ba tlase mo e ba tlase ke bone ba rata go bapisa gagolo qeto mo e fitlhelwa ka tsela mofuta ofeng
0: ke a leboa tate elelelwa gore kopo ena ya go etsa beili ga e laolwe ke molao ofeng kapa ofeng o fetisweng ke paramente le setlomo ke molao wa mosimane go tla le magoa o fitswang ka gore ke common law e leng gore le qeto e le gotla le etsang ya o fa motsebedi kapo o motima kapo go mo fa beili e itseng ka sekepe le se itseng ke qeto e tlabe e tswa ke lekgotla leno kapo ke qeto e tlabe e tswa ke moatlhodi enono e le discretion ya gae kapo e le qeto ya gae e sa kolleng kae kapo ka gae le ga o le jalo lekgotla le ntse le sheba tlolo ya molao e motho e thusang ka yona ka tsela eo a e entseng ka yona mmogo le botlhoko ke se ke tso bo re ka gareng jale lekgotla le bapisang ke tse o keng na ditokelo kapa thaselelo ya setšhaba ka ntle nyeweng ena ke efe mme le bapisa le thaselelo kapa ditokelo tsa motšhagola e mona ebe lekgotla le setšhaba le sebedisa sekala empa go arabela potso ya gago ka botlolo lekgotla le lefane ka beili ya tšhelete e ge ga le ithuta gore nyeo enana ehile ke tlolo ya molao e sekolo mme gopola go lekgotla le etsa sena le batla gore motlosiwa kapo mmelaelelwa ga se a fela a tlenyeng ena gana le tla re jale ka godimo moo go be le mo motho yao emang paneng ka tšhelete e itseng e le go go na le nako e nngwe le go tlale sedisang kontlweng ke surety e beletsen jale o tlo batle motho ya tlatla wena ka tšhelete e kana kapo beaga tšhelete e kanana e le dikete tse lesome gore jale o tlo gontisisitse go go tla gotla o tlo emelang ele enana ga e se go fitlhela e sedi e le gore nako yotlhe ntate ga gona mohlanyewo e tshwanang ee go na le batho go tlwaetse gore gatlhe e a tshwana nyewe ga e tshwane nyewo e nngwe le nngwe e na le ditlateng tsa yona tse ikgethang ga gona mohlang e tla tshwana e ka sana le ga o ka ba e tsala gore bafosiwa nyeweng e le nngwe o tla nne o bone gore go latela their participation go latela go bona mangwenkile ka golo kae e mongwe o tla nne o fumane beili ya gae ntse e sa lekane le ya e mongwe go latela gona mang o kentse letsoa kae
1: na boemo ba motho ba di chelete bona jwale bona le kagolo mohlomong ha le gotlaletsa qeto ka bile hore na motho o bona hala ile motho ya boemo mbofeng ba di chelete ka pa ona ke motho ana le chelete ha ka e bophelong ba hae ka thuko ka mole
0: bile e chile e me pa fela ke tlolo ya molao e go tsinka yo ha hona go pula hore magotla ka pomolao ga hona ba ha o tsebe go bona ka nkane go motho gore enwa ke mofutana enwa ke mofutana futhi enwa na ke mo ruisa po enwa o phela bopone bo go harem fela le go tla ha lena mafano le go tla le shebile fela tlolo ya molao e o beileng ka pela la go le go tla le shebile gona o tla ya o tla emela ngwe ena o tsela e sedile na o ke ke wa kena ke nna di dipaki tsena tsa mo fa tlhona ona mabakane e o ke a fitileng ka
1: di nyewentse ho helang jolo maikutlo a mangata a setšhaba na mohlomong galefo kapa maikutlo a setšhaba a loketse jolo gore a tla susumetse qeto ya lekgotla mabapi le beile gobane ka nako tse dingwe o tla fumana gore nakong eo jwale mmelaelwa a ile etsa kopo ya beile ke e leng le kwane o fumana gore ba setšhaba se tlhileng se leng kgatlhanong le taba e jwalo o fumana gore se bonagala ka bongata legotleng le jwalo mme ka nako tse dingwe babile ba bina jolo jwalo go bontsha tshetso na taba e jwalo e ka ba le tshutshumetso tabeng ya qeto ya lekgotla
0: e ka ba ya ka ke e nngwe ke tshe a go latela mofuta wa nyeletse ke khutla go latela go se motho a e khoswa la ba batho ba ka tlo se tlimba le bang ba di na ba pereki ya fa go tse ba bang ha fela go so e se ka lo ka le go tla letlang le tshitse kwana ka tsela e tshwana mo e bang go le bona le nyele ha gona batho ba tlhileng ba bina le go tla le etsa qeto ya lona mme ke ke hlalositse le itshebetse fela ntlo e leng mo e leng gore ka ga ya ka le ka ditse ke e le tshe go na le mo le go tla le seng ga a bona se tshaba sena se halifi mme ke itse mo bueleli wa sona setšhaba o mongwe ke botšhotšhisi obane botšhotšhisi ke bona ba nyewe ke bona bo lekgotla motlhompe e sheba ka ntle gore batho ba nana ba thoa ka dibese ba ya kae ba ya kae yes go ka etsala gore ba godise lekgotla ka nako e nngwe go ka etsala ba seke ba le godisa
1: mohlomong ba shebile gore motho ya qoswang kapa mmelaelwa o batla a ka ba kotsi ga kae le setšhabeng sena mohlomong e bang jwale a ka a lokololwa ka yona beile
0: go jalo ntate fela ke re le gotla ka molwana wa lone le etsa qeto le imametse gagolo motlhala mo motho a qoswang ka tlolo ya molao jane a dula lelatsi fa ka tlong jwale go sena mo motho eno le mokosi wa ka ya ngwana teng ntle le gore ga a lokolwa ka bedi a gotlele o tlatlhabela le letlhatsipa lena ga ngata lekgotla le gaana le re aa wena boitshegeng kapo wena a gente ya mokosiwa ga o sa jetse gona motho e nang o ga a tswa mongwe o mo lokiseditse o a dula kae ga ke na o mofa bedi o fitlhela o mpoleletse gore o tla dula sebakeng se itseng o fitlhela o mpoleletse gore a ke ke a kenakenana le dipadi tsa mafapatlhoo ga ke na mofabeng o fitlhela o mpoleletse gore motho eno wa gago ga ana ba leya mphe passport ya gae ke tle ke bone gore o tla nna tsa itlhaleya seponeseng ga nka beke tse pedi kapo ka tsela e le gotlha leka ba dumelang ka lona fela ke botlhotlhisi bo kereng ke bona bo katlhoo bo goreng re a dumela kapo re gana kopong ena beng
1: Hey, yeah, dog. wa medi metsotso e dula hantle ona jelo go le shumela metso e tshile e le shumela metso e mene pele re fihla mane horeng ya bo ya bo ya borobong e re re tle re hatela pele ke bona melaetsa sentse ke na kwano mo jwale le la katsang go le tlele le tlele le tlatsitse ditabentsena tseo re tlhileng re ntseng re buitsana jelo ka tsona tsa bohlokwa ruri tseo mohlomong ke dumelang gore ka maga go buisano ena go tlisitswe tlaba e fapaneng mo e banjwa le ho nontse ho sa utlwise hantle gore na mohlomong diqeto di

0: go sa ka polana go ya e mong monna wa kae ka ya maatlane kwa. Jwale yena e le mmelaelwa kapo e le mokhusiwa o re ke nna a phedisang lelapa ga ke sana motswalle ka bobedi, mme nke ka tlo go tlhokomela batho banana bao ke ba phedisang ha fela ke le ka ga setsi sa tlhabololo ya botsalano. Taba eno hai lekgotla le nkela hloko. Hopola hore ke buile ka tokelo ya ne ke reng e kwalla molaong wa motheo ka section 12, yaani re re motho e ba mmelaelwa ho fihlela a le molato, e le hore lekgotla le ke ke la tiisa molala moo motho a reng ke beile ka pela lekgotla mapadi yohle ya reng ke a sebetsa. Ke sebetsa sebakeng se itseng, mabitso a ka a hlaha kiana, payslip ya ka ke ena e bontsha hore ehlile ke sebetsa sebakeng se itseng. Go na le lengolo la morena mohlomong le re motho ena e tlile o setse le dikgutsana. Ka mantswe a mang, lekgotla ga le ke le lebe thata haholo godima tokelo ena ya mmelaelwa, haholo ya bophelo mo a bileng a phedisang haholo batho ba banyenyana ka ditaba tsa sekolo, ka ditaba tsa bophelo. Hore ke bile ke na le motho e mong eo ke lokelang hore ke bone hore ke buisa dingakeng nako le nako, e le hore lekgotla le sekela haholo ditaba tsenono ha fela agente ya moqosiwa a le kgodisitse hore motho ena o lokela ilo emela nyeo ena a le ka ntle. Le ha o le jwalo, lekgotla le le shebe hore a tlolo ena ya molao o belaellwa ka o bolaya morena. Hopola ntate hore re ntse re itse you remain innocent until proven otherwise. Ha e ba he ko hona nyewe e ntse e le teng ntse e tlotla e tlatla e phetla.
1: Ha ke tsebe hore na ho etsa etsijwang mona, ha ke tsebe hore na ho etsa etsijwang metsotso e leshome pele re fihla mane horeng ya borobong. Re arohane jalo le advocate Ramotsokwane Kwano, ge ke tle ke bona hore na re kgutlela jalo ho yena ka tsela ya mofuta ofeng. Ha go le tjena re tlotla re phethela. Ke bona le nako ya rona se batla ehlile e re behile jalo merebele, re re tle re fete ka nqena, re tlotla re phethela jalo le ena ha re tle re fetise taba kena.
2: Na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

27 Lwetse 2026. PCFM, Chabela le Maseru. Do memela pitiki etla tshwarela St. Paul Primary Botabote. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie! Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki! Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Hare khabeng ka di sheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki.

0: he o dikisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojuster Transport. Hi he he ba sadie.
1: Me tsotso e dula hantle go e gobedi pele re fihla mane horeng ya bo robong re re tle re phethelele advocate Ramos Kwano ka ho re kitletseng kejelo dipotso tsa hao ka mona ka ho WhatsApp kitletseng kejelo dipotso tsa hao ka mona ka WhatsApp re tle re sentse re tlotla re phethela kejelo le yena re ke bone ndati mona mosotho ore melaelwa wa polao ya motho ha kopa bail a be ha jolo mabaka a bo hore o na le boikarabelo ba o phedisa bana na le gotla le ela hloko ya gore motho ya jwalo o sitisitse jwalo motho e mong bana ba hae ka ho mo bolaya ke ho baneng di agente di sa tlohelle jwalo le bakaleo ho bane ka nnete le ya gopisa. Okay, ke ntate ke mosotho re ke bone maikutlo a mangkwano mona maikutlo a mang are impa ke hopola e ka setshaba sa ha mohatlane sela ya khutla jolo mane TY sire aska fua baile moqosiwa sire aska fua baile moqosiwa e bating mo akareng re ke tle ke bone e ba teng mo a kareng ntate mo ke thabiso makwaela. Okay, a re tle re qala hape ore empa ke hopola jalo e ka setšhaba sa moatlane sela ya gutla jalo mane TY se re a seka fua jalo beile moqosuwa e be teng mo a kareng ke ntate thabiso makwaela mona mogotlong re ke tletlere kedi bale kaofela tla ba se re tle o di akaretsa re phethela e re tle re bone ntate. Okay, re ke bone ha ipulela lebitso fela ore kgotso ntate, thus in this case you are talking about the state oppose the bail application and ke maemong a feng mo state se opposang bail application ke motsopa katlehong. Okay ntate Ramotsokwane, re tle re kena ho tsona se ntate re tle re di ame.
2: Hey, ntate, kia le bona. Ke bone ka re ke kala ka ena ntate Mosotho. Ya ho phedisa lelapa. Ke la ka bona ntate hore le khotla le le ka hore le ka nya setala. Le re nka ditokelo tsa the interest of the society renka thahasello renka ditokelo tsa setjhaba se hukile mohloko tabeng ena ya kabo ya be bika po hanele nka yona papisong le ditokelo bale tsa eno ya be la elwa ntlong ena ya molao mme jwale ka ha ke boletse hore setjhaba ha se re re tlile re ya hana ke la ka re karabo ya ka ke ee kapo tšhe e le go sentse ke araba le yane ya ntate Thabiso Makwaela. Taba ya gore sa ga mogatlane se ile lekgotleng se re se ya hana gono ga o susumetse lekgotla gore lekgotla lona le itšhebele ka leitlho la lona fela ke itseng ntate ke itse ka mane ka aga lekgotla motho e le monganyewe ke mofapa hlogo ke mothotsisi ke bona bona le qepe ya o qetela borereng ke ya hana kapo ga ke dumele ha ke etse motlhala fela o mogotswanyana letsatsing lena go fane ka dibeile dinyeweng tsa polao tse robong ka o fela ga tsona lekgotleng le paameng la Lesotho mme ga ona le e lengwe bothotsisi bo ye ganneng ha lekgotla le re botlhotlhisi kopo ke eno batho ke bana ba etsa kopo ya beile o reng botlhotlhisi ba re ga re naganyetso ge a dumela e leng gore lekgotla ka bolona ba lona le tlatla le tataiswa ke botlhotlhisi ke dikgang tsa botlhotlhisi le dikgang tsa agente ya e ba moposiwa go lwane le etse qeto ya gore ae ke le mametse ka bobedi ba lona mme qetwe ke supang ke eya dad
1: ha re ke re phethele jelo ka potso ya mofumahadi wa tiatianeng uri na le lapa la mofu ha lena tokelo ya ho bating ha melelo a balwa qoso
2: le lapa la mofu le na le tokelo ho pola ntate hore le khotla le la maipiletso selile la etsa qeto nyewe nyae mong commissioner ya mehleng ya Sponisa sa Lesotho motho yo thweng ke letswepa lekgota le ne le etse qeto ya gore kopo eno ya beili e a neng a e fuwe e hlakolwe jwale e kgutlele tlase mane lekgotleng le phahameng moo kopo ena e kekeng ya mamelwa ka di-chambereng kapo ka di-ofising tsa mohlomphei eo mamelwa ka ga lekgotla le beileng jwale lelapa le tsebe go ba teng le imamelle dikgang tsena tsa kopo ena ya beili e le gore ka ga bobono no potsong ya mofumadi wa tiatianeng ke gore e tlile lelapa le lokela le be teng e le gobane go se go itlhe wa ba le katlholo ya lekgotla la maipiletso e e reng go be jalo
1: advocate Ramoso Kwanegile bo ile a golotlhengtate ka lesedi le a golelang le le gona kwano mona go PCFM ke dumela gore mamamedi go na le seo ba ithwetseng sona se molemo pisanong yana ya gona ka jeno ge tlabela gape re pisana le nakong e tlang tate bosi bo monate
2: ke a le boandate ha ebe bro
1: thank you ke advocate Ramoso Kwane mme re ne re buisana jelo le ena mabapi le taba ena ya bail yeo hangata e tlhile jwale e bonagalang e baki jalo maikutlo a fapaneng gore na go tla jwang gore e be motho ya belaelang jalo ka tlolo e jena ya molao e ba jalo o tla fiwa jalo bail mme o utlwile ka mogo e leng gore o di behile ka teng mme jwale re ne re tlhile re shebile jalo ditaba tsena tse amanang jalo le melaelwa polaong ya morena wa mohatlane mane me jwale mo ile ho re ka jeno le gotla le ntse qeto eno ya hore a tle a fuwe jelo beili ya diketetse pedi me ke hlokometse hore botshotshisi ha bo a ka ba hanyetsa jwalo kopo yeo ya hae ya beili me se seng seo advocate Ramoso Kwane a se hlalositseng mona ke hore haholo ha botshotshisi bo tlile jwale kapa mofapahloho a tlile a sena mohlomong kgang le hore motho a tle a fuwe jelo beili melaelwa tla fuwe beili ha gona mabaka motlhomong ao a ka setisang jalo legotla gore letlele a tla fane jalo ka beili jalo kapa tla etse qeto ya go fa melaelwa beili o bontshitse gore taba eno jalo e tla iketsagalela jalo fela ha e le gore jale ga gona ganyetso ya letho o tlhaga jalo ka letlhakoreng la botshotshisi mamedi re leboile gagolo ka bomamedi ba go ka jeno ke thapelo lekanyane ke sebedise le Tebogo Sotho Miss Falla Disenyane Thabelang Tau Tladimakutle Hlalefa Motutsi dikastana le ratlile sekonyana re leboile gagolo ga re bele gape re kopaneng go sane ka labogago mabathepula e lae mapone o santsa a le teng ka lenaneo la Back to Your Roots.

Monatuma Benike Backstreet Boys, I Want It That Way. Rebebe Tsinye Mashima Mabidi ya Mitsubine. Kamro Harena ya Bo Robong. Get Back to Your Roots. Wena le na lele. Hozo Wendati. Wena kwa lika nyani malaiza. Kia Hana. Sing Hozo Wendati. Ege cha wena mwamidi. Umo malaiza ore Lela ke na rena ke le ka bona ka habia mino mona te ka lo kotse fo PCFM ke mame se ka 95.6 MHz ke Alina ke le bona Alina sibo mona 2121956 le plus 2665599560 wa letsa nga letsa voice note WhatsApp 62009956 mo mamedi go tlogena ho etsa halang na ke eng wa shapo bilele letsatsi le monate thongolongwe tsa my handle ha ba ho jalo lukile ha ba ho jalo lukile wena ngwane Yesu e ke tswele mona ha ke khutla ga khutle se re tlo qoqa ga tlo buisana atamela mona ke Randy Crawford e biswa imagine

0: ena mo America ba me tseng supileng fela re bile hore nya le shume back to your roots ho PCFM. Opela story sa la pala ha kupta ka mane ka Afrika borwa ba se bopwe ke se tlo se opela le la pa mo me le re le ha qatela se re tseba fela ka lona khane ntse re sabatsebe mo wa me se ba hlatabe mo na so tshe le la pala ha kutela la pala ha kutela pala o wa hopo net fela ala ba gara di ntse etse mo wa me se o mohlomong ono kana hana o ga ha eba ha ya re go jalo ha eba taba tsa bona di ne le ka tsela itseng e ba bana ba sa itse di ntho ka tsela ene ba itse e ba mo wa me di mohlomong ono kana hana o ga ba tla ipata ntho tsa bana ba di etse ka bohlali e ba itse fela somehow o tla fumana o ai tsetsa na ba di pepe sa beng ba tswa ke le la pa mo me di le ne le go ile na le susumetso je le bona hala ka matlo mo me di a ma bye bye le koloi le khwebo mo me di je le ntong hape ne tsa ba go bana bana le go matahana ha go le ba politiki ba ba ba itse je re se se ka bana le matlanyana itse politiki mo how shebuwa tsena so sheba mono so shebuwa le mmuso ndi kamano tsa bona so be light so be light je le bo tshum ke mo he mo wa me di taba di lentsa hlella wa ditseba bo zondo commission ngwa na tsa hlella fela taba e mmone o tabane o pepesa mo mamedi ho pepesa di ntlowe kwena yeo thotsa ha o kitseno mo mamedi hlelletse ba bangwa tsa ba tshoga kae ha kitsebe na e tsa hala ka e batho ba bomme hanga te hla ya batho ba bontata ho lotho ba bontate bana le botshelete ha holo wena mo mamedi bana le malapa ba thala ene o thala mo momedi ga tlhuba ka ga go bua e hlalala go hle mo ba thala jele o sa thala le nna ke le laela jele ha thala ka nnete ha tsaba mo momedi hebe tlabe ke tsaba ho ha o mpa tshelete ke nna ke motho a itulela mo ke itulelang re kopana mahla go kopana na ha ka kuya chelete ya le bona fela o ke o sia pelanga monate ya nna ke le bontsha ma hanga mo manga mo ke le bontsha ke no guys get ready with me as I go reka mokotla wa eng motu ya get ready with me a ke marang ka mona ya so wa bontsha se ke le bontsha nna ke re so guys ha re tlo phuthulang nya ka ke re tshile ke tswa ka kae kae batho ba a shaba ke lei ele ma shele dem a ele nka chete na kae a chete na le ona man ma re sho nka chete ka e bile ha ba tlo ho su ana ne ne yibe o shoqe sa ke tella fela o mata ha ngwa le motho yo mong fele ga ithabo mo mamedi ke ga tshelete ke ga kgwebo e mong a take motho ya fumana ntse tsena tsa ha e ka tsela bo bobodu ka a hutswa ka pa o rekisa eng ka pa enye semolao e be fela ka lebaka mohlomela nthwenyenya ne ke entse nna ke le ba a ke o tla ba thala ya kwa le kwa ntwe fela ya ya ne o lwe le yana mo mamedi tlahla isa a mo leng tshwenwe leng ka pa re tlhafela ga molwane le mo ga le ba ga le nna le mabombo me le dilo tlhalwane la fela ithabo mo no mo lwanela ga mo lwane ga mo lwane tse mo mamedi beta ba e kholu etsa la mo le mapolisa sa hlaile se involve le di lawyer ga batho ba se ba hlaile mono ke se re tlame ho hlalosana re tse kang jule ga tsoga a a a ha ranela aithabo aithabo e ile bana ba mona ba na aithaba ang reketse e so tsuko feeling aithabo ena aithabo ke mama mama o reketse ntho itseng gele ha se bua aithabo bo teng wa ha aithabo fam chete kana o tsaika ka e mothambo da ba bese di hlaona mono mo mamedi bese le mo ba motshwe ngwana temo bona mo ofela bese le mo ba motshwe ke ntwentse ka lo fela tse ka lo yena mo mamedi o so hlao ga motshwana go bodu motshwana bo menemene motshwana di khobo tsena ke tsa mofuta o itse e be se ba taba e thata fela ngata ba go bona mo mamedi ntwene ba kwa kenya go ire ha I am a woman and to take this and countless of the years and just some more loud moment. There's some rebel challenge. Ever a pepe, Sakoi, pretty bear moye. Oh, man, the man are born over there. Jewelry fifi. We have arrived. Oh, man, oh, come on, I'm going to tell you. Eh, when I'm a woman, didn't trust us the bank against him. Dear money. We all shall have a fellow moment, you feel a cabana about. Taba tsa bana ho mamela mo momedi bo WhatsApp mmona fela uno ka na hana ga taba tsa mfuto ona ka se di bui WhatsAppong ah ke mo go tlatlame hore e letse ntho tse melatsa ne movie ga kopanele o ha tsimo fela thute nge ngwe fela mo momedi tla go kopane mo e mo tsama ho mana hona le bota hona motho a tla ipataga mamela ga ga khona itse ke tse o mana ke nna le wena ka pagaba ga ya fela ntse ndi fumana bo WhatsApp wow wa khona hala wa khona hala ye tsana antle ma hlora ke le shema mo mamedi ha ga tsone mana gege
1: ha ga di sadi kala 27 2026 PCFM le dingwe tsi sang khone go di botshabela le maseru Do memela pitiki etla tshwarela St Paul Primary botabote. Ho tloha ka hora ya le shume hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona etla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport hi he heba sadie

Donny Hathaway, The Ghetto. Yeah. E le shumele metso meraro mo mamedi ka morao ga re na ya le shume PCFM 92.8 4.3 MHz www.pcfm.co.ls. ha ke khutla mo lahle ga phethele wena mo mamedi go bona ona re tsa ga fela o bukwele gata e tshelete e senya ha o tsala le tshelete o sa sebeletsang ka thata mo mamedi o ja bohlaswa eya e bolela ntwe ba kwekeng o chate sinyao e kuri yo say chate ka mbuye ya mafa e chate ya mafa chate e u ithotsing chate e u ifung kuri chate tsa jwalo a u jampi fela chato sa sebeletsa o ihlokomela ntwe yo bana o tsana le na momamedi ena ya e fumana nka ditsela tse sentle tse semolao. Yeah, ba re bontsha ntate, ba re bontsha mme, ba re bontsha o bona motho a le busy, ntate a le busy a sa rekile ntho e na le ka kile nthwane, ebile ba re bontsha mahangang ba pepesa ba re bontshe ba tshwarwe ko ntho o bona go tsewa ja motho o la ithulela taba ya ha ya shapela under carpet o ke ntho ngwe fa o tla ko so thuma manga sendela mama 100,000 na hana fela so thuki sendetse motho 100,000 e ka botse account ya ntse sa tlela o fumana tshelete eng a tsa 350,000 fela se ke ne fela account ya ho munu ba banka ba ke ebo o go re hlalosetse itswa kae itswa kae o ga ebo itswa mothungwaka yo bana wa ena go ngo batho ba batlo batho ba bona fahlo tsa bana hledidule di machelete o bana ke batho ba di chelete a tsa mothungwaka ka nete o na mphare ke o re ne ke ke ne ke mhlumo mo me di motho a ka fa chete go noetse a o fa fela jeng ha ne ke ipone ona ke tsa jwang ke reke sona maphodinyana 350 tsa teng mohlela ntse o fa yona cash o hlobetsa le fela ha o ngwe fela ka banka ha o ngwe fela e be se la dithagwile mo mamedi be se la dithagwile e ka o litjena e be o so tshike ma motho yena wa hao tya ke tabo ma wa se bot mana e tabo ena bo tinde ena ntse na tsa hand ha ka tla tlo hlalosa tshelete e o sebetsa ke le ponesa ba ne bo medi tsiki ba ka bona pejana ke le ponesa ke e lore ha ga ke le ponesa mo medi bulela o salary ya hae ha o ka ba le kola o sa itse bi hona jeli ha o ka e batla o tla tsiba nao le ponesa la khola bokae ha ke ga e ha se ka o soka tsa maolo ke se cha mo medi a olo mesetsi ne public ma tshege ba hlanka jolo jolo wena mo medi ha o batla o ka lo tsiba o ka batla watla botsibitsibi e jele mofuma ha di ena o trick ine le accountant e lo kwa ke ena motho tshelete jele ke bana ba ina hana tabena ena hana ena hana mofuma di dietsa kwana dietsa ha qeta o dietsa ntho tsena tsa defraud kwana ha fihla e be di sendelwa molekane tshelete tsentsebimsen fela e be qetelong ya letsatsi mo mamedi molekane le ena ka nqina o reka dikoloi tse tugu o reka hona o etsa o phela bophelo ba mofuta o itse ke ba batho ba ipotsa ba ya mona ka nnete ka ukusisa go motho a ka tswela pele bophelo fela ga se bona o gola bokae ntate wa ka ya se bona o gola bokae e ka sebi o so fihla bo emombo ha o lo ha motho a sna bo side king e site ha seleng yana mo mamedi ha tsiba o nka sebetsa PC mwana be ntse ke ga kirisa dieta ka thoko o ka nahana ga e le ke business ene ha dieta ntse tla hantle ha ona le mo ka tshongwa supera o bona skela lang halala o bane le ke mohlomo ke sebetsa mosetsi wa mofuteo itseng mo ka le se ba mogolo wa ka ke na le tsela tse dintsa ho etsa tjhelete ka thoko 1 2 3 4 wa bana ke
so ga kana hana ga mo hlomolentse ba save ba mfuma di accountant e ka nna mo fuma di sebetsa private firmong e ha ba kopanya e mhlomba e ke ile ka skolot nthwetse na mo medi ga kana hana tsala hana le thole ya o jalo fela ka re bona ke tsenetsa di thomo wa medi a ke tsala a ke go tlabana ga pattern.

0: bona ke Louis Armstrong monate mo mamedi. What a wonderful world. Yeah. Momedi witse nnete ka nnete tla dula e hla. O ke tsa lefifing. Ja dula le selule ganye. Ke le bo mamedi o tshulo ka nnete ke momme ke stable e ya tshulo. Hore tse tsara lefifing tla dula e tla hlella eventually. Yo rena ke ka mora 50 years. Ho rena e tla be le ho etsa ni tla hlella. O le pisa pa ke le bo ha re tswele mona re kwetse mo kgahlelona.
1: Ke ba go ya kwala janja se janja se ngolo sa makhala go re se fitile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba. Se nna ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse ke go dira gala gala pele ke fitla. Ke a dumela le ntse dipotsa le go go ya go na ke ntse ke bo bothe ya tsena ke ba bo gele dikeng e mpa le thole ka ga. A hela. A se ma janja mmane ho nya mo haleng tlo ke itse hla. Ke tshole pele se ka fumana mo hatla se ke ha ile papatswa ke sa go ya mabengeleng ke tse ba ra go reka. Ha tshe. Ke dumela ke ipunze mpaola le mahlalela o mona mane. Ire ke dobeta mi. A na ola ka tsa ola tswa se o majanja sutwa. Mamela PCFM. Hadi ba.
2: PCFM. Your pulse. Our life. Ke tla je pita ba mbotsa le ba. Ke tla gale mpona ke le je je tshwantsho sa bo je tswang.
0: Mohamed Imashume ya mabedi a metse medi ka morao ha raena ya le shume back to your roots. PCFM na rena lailai. Re ho reng ya le shume le metse medi. Ho reng ya le shume le motso le mo Mohamed re tla hata fumana tse ding ditaba ga tlo qoqa mo mamedi ske wa suta ske wa suta o boela hape ga qoqe utle ga tlo buisana pele mo noka jano ga kete ka eng tlo komedi tswa ka eng gutwa ka eng tsa tselele re leng ho lona ke lebeletse ka thoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mfuta ofeng tlo ho maletsa hore nna ke le kotopo nka re ke nako ya tshenulo. Ke le bona go tlhopha bo sibo monate tshenuru wa bile ke nako di a hlela nthutsene o go ipotsa mo mamedi ga ntshena e tsang khala kwa ka 2006 ha u go ga 9 le nna ha ntshena nka we ke e ka be sa hlaella ho ha ehe hona le mantswe ke a ga tanga reng molao letswala molao o tla qala wena o le ha letlalo o latella mo momedi o tsena ko ngotlo kwa gaga mapolisa ha tsi mo sebetsi mapolisa yo na le poleletse jalo mo momedi tso tloko batho ba gae ha aba sebetsi ha ba itse ha o tla bona ntlo ba sebetsa mo hlabale le kisa ngwena mo hlabo ho batla ho batla ngwena e ke wa wentse ntho go luka penyane mo hlabo ho batla ngwena o tla qala uthu tla qala wena o ba sebetsa e ditswala mala wa sele tla lelekisa wena kono tla wena ke le bile le sepha le tswala mala ke blel ha o tla bona hantle balo ntshane ne tse ke ibantsa ga ba sebetse ha ba etseng ha ba etse thuma hlamba o batlang hantle so batla wena mo kala u go go re hlile batho bana ba ka sebetsa ka qala le u go go dikoloi tsa bona di na le disaeng o ibutlwa hlana le o ka ka u go re ke a temo mamedi.

0: Selton John Nakito PC FM wa medi re be metse tsenye mashume a medi a metse robedi ka morao hara ya leshume se bile le mashume a medi a metse robo mo ma medi o hopela ha di t-shirt di teng tsa rebrand le dikatiba mo medi di teng katiba ke 50 maluti t-shirt ke 200 maluti e di fumane ka ndo ofisi tsa PC FM mo ma medi tlo tlo fumana tsa he go be mna tube lovely be amazing aya ya tsana ke na tlhoka hloka nyo he mo mabedi ke yona ntweo re hloka PCFM if money avane lesotho kwa avane lesotho hotel and casino we mna di mo mabedi ha motho antsa o botsa mono ka katiba ha le skipa sa o bo so msupisa o di mothabe go botsa tabe mali o bo supisa wa bana mali mo o ye hona teng ka fumana ntho e e hlokang ke na manya ko mali ke tshukire fumana o sia a matle hampi a smaitseng e ka o thusa mo medi o tata ise o tla tswa mona tshwe ke ntwa ha o ya ha re bona ba re phise fa me ya go tlokana ka jana ga ke tsaka eng go hlokomedisa ka eng ga go taka eng tsa silele ke leng holwana ke lebeletseng ka thokwa ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta o fe Mohamed ka jana go dina le tsena le matsetsi a robedi selo ke se dikitse pedi le mashome ba dena le metsi tsheletse ke letsa se le bitswang World Physical Therapy Day World Physical Therapy Day Mohamed e re le kitika tsena le ho itika di physiotherapist di physiotherapist mo mamedi bana mo mamedi ke ba sebeletsi ba tsa bophelo ba o mosebetsi wa bona mo mamedi o fapanelwa ba bang bona mosebetsi wa bona mo mamedi ke hore he ba bona hore melengwa ha o mona o phetse hantle mo mamedi emotionally tsagala ba bile bise fem psychologically le social jale bona le ba ba mo ba le ya ke go tla fumana go ka mogao go mohlomo o be le kotsi o hlalwa ke bothata jalo jalo ba mohlomo ona le boemo bo bo itse mo motho ka bang o hlele le bona o mo sitisang ho itse ntho tse itseng jalo jalo mo ba medi ke mane mo tla thuya physio ke ba mo tla thuya physio mo lo rutwa o thuse mo mamedi go tsamaya hantle go tsamaisa dikagolo tse itseng tsa mmele wa gago hantle ba tla o thusa mo mamedi gore na ke di exercise di feng ke dintho di feng tse o ka ba di etsang mo mamedi go stretcha bangwe ba tla o thusa go stretcha ba bangwe ba tla o massage jalo jalo mo mamedi di-joint mona ba tse bana ba etsang ba o thusa mo mamedi ba treata bohloko tsela ya botsamaya le yona ba e lokisa mo mamedi nna lela ko ngwe o tla fumana gore tshwana ntho ya nang o tsamaya go wena mona ba tla e kenneka nthweng ba tla e kenneka e tla loka gangata mo mamedi tla o kwa o thwe motho ya physiong motlhomo o nona le bokotsing ya kolo ya ba wa lemala ba bang motlhomo wa medi ka lebaka la botho tse itseng tsa bophelo dikagolo tse itseng tsa mmele ga di sa tsamaya gantle ka nna ono yo o lo tlolola o lo sedila o lo etsang akege ba bangwe motlhomong yona na le bo stroke jale karolo itseng motlhomong left mo mamedi ga e sa sebetsa gantle kapa ga e sa sebetsa tlamaya nne tsamaye jale momedi ba lo e tsosa o kwa ke batho etsa mosebetsi o motlhaka ka mo mamedi ke tsatsi la bona lena he ga e ba o physiotherapist o etsa mosebetsi ona mo mamedi o etsa mosebetsi o motla gagolo ba bang ba phamisa batho mo mamedi bo mo batho motho ana sa nagana ga ka phama ke tla lole ke tsa mahlala ka go tseya koloi mo mamedi bane ke yona ntho ke ntho e gaufinyane ka tlhong ya kona jale bohletswe ke kotsi mona mo mamedi motlhomong ke bothata bo itseng bothata bona jole bontse gore nako ngwe o sedutse fatshe nako ngwe norobeile o ne etsaetse jwang o ne etsaetse jwang jele go tlhoka motho a tla o thusa mo mamedi gore o be le sebete sa gore o eme fatshe mo ntle le mono ntle le sebete mono jale a o thuse mo mamedi ka botsibi ba gae le bogabane ba gae go jale na o tla tsamaya gape jwang kapa ga e bo motlhomo bothata ba one se motsamaong e tlhomo e ne le matsoo o tla o thusa a ke go a bone that's la bona he ha go ene he e go mo kitikang ka jeno wa meso ra le botswa la mpile he wetsa mosebetso mo tla mm yebo
1: ya ho di ma tsama le le ma tsama
2: tena ma se hu go tena na muni tabana.

Mana ke rock zed bitswa it must have been love and then ke le BG's alone who he see FM handle mahlo re ka le shumela motsole mo re ka handle ka kotlolo re nya bora rubile le qetela ya lenano la rona re a qoqa hashtag what's trending on Tuesday mo ba made hona le tama ne hleletse dibekeng tsa ofita jole hona jo tena ke hona haika e ba sras mo ba di ho hlaloswa ha hona le ke company mo ba medi e tsang di contraceptive pills mana ke di thibela pele wena mo ba medi dipili tsena ke tsa di thibela pele jolo hlaloswa he ha ho ile ho ba le dipili tsena tse leng tsa a re ke isa ke company mo mamedi a the di pidisitseng ha dina di hormone mo mamedi tseitseng a ja ka go di pidisi ka mo mamedi ho tswa ko ha tswa ko ha tswa kwa jo hona la ntshongwe ne shota ka mo ka pidisi ene tle thusa basadi mo mamedi tabenza thibela pele tabenga o thibela pele ka ha ile thibela pele jolo ho mo mamedi ba ke tena ha ile tsena ke di pilisi tsena tse ke tla falosetsa jwa momedi e bitswa ntshwena momedi di pilisi tsela hle tseo di kentlong a di tlile tsa tsoka plastiki jelo ka tse di kapa ka botlolo kapa ka a ke tsebe ke go falosetsa jwang kae fair hair ke dipilisi bo mme ba tse bana di thibela pele ina tla dilo tla kang jelo ho thwe bo ba medi ha ba ke di thibela pele jelo na ntho shota mmu ya ba ha ba hlokomela phoso ena ya ba ka nnete mo mamedi ba kopa tle di khutliswe di ba recalled selmo sa 2024 ka November dipilisi tsena thibela pele tsena aba hlokomela phoso ya bona mo mamedi mpala ho le jalo ne se di tsamaile mo mamedi ha ho lo fela se di distributed wena ba bula PCFM dine tse fapaneng Southern Africa kwano ge ke ngeletsa Lesotho e le South Africa jwalo ho hlalosa ho mo mamedi basadi ba bangata mo mamedi magolo a basadi ba ntse ba atamela bohamolao hore e ba thuma modimo a ke le go thuseng ka taba ena gobane go iphumana jale se re keng tabeng tsa bokgatšhane ne re sa understand na jwang ga ne re sebedisa dithibela peleng a ke le go thuseng ba molao le ke eletseng gona le gona la ka go thusa bang ga batla go ko etsa le ntho ngwe mo motho wa tseba a sebedisa dithibela peleng a iphumana jale mo mamedi a sa lebeletse se fela tse ba sebedisa thibela pele mo mamedi loko sona le bogatšhane bone bo sa lebelelwa kapa di bo sa batlwe wena mo mamedi mme ba magologolo a basadi mo mamedi a nte ile atamela boramolao maqothamolao ba thuseng jele maqothana molao mo mamedi ba ntse ba batlisisa go na le possible class action lawsuit e ka nnang ya ba teng mo mamedi kgatlhelo le company ena e etsang di-contraceptive pill tsena ka nnete mo mamedi ke taba e kgolo ga oleng ke taba e kgolo ga golo fela taba e kgolo ga golo ba ntse ba batla he mo mamedi ba etsa dipatlisiso tsa bona boramolao gore na e be go tla etsiwa jwang fela go qosa ke ntho e ka nnang ya ba teng kgatlhanong le company go hlaloswa basadi bana mo mamedi le ba feta magolo a mahlano ba bonagalang ba amegile tabeng ena wena mo mamedi mo he ba se ba iphumana ba ke ntabeng ya bogatšhane mo mamedi wa PCFM ba sa sebe na jwang ba ne ba sebedisa thibela pele mme dilo ya ga ntse di gather evidence gore ke bua ka medical information pharmacy record jalo jalo gore na e be go tla itsiwa jwang ka bengwe je taba ka e mona mo mamedi
ha bo ya mabo sa boletse eh urso e sa thibela pele jene di se di sa sebetsa mo mamedi ibile o bonahala hore ene le bothata ba moditswa hlaiswa hona teng e o bonahala hore ba thata bona eh ke ba had hlaiswa ke malokelang ke boikarabello mo mamedi o dumela hore ba batlang ho qosa ke ka nepo ba batlang ho qosa company e tsa di thibela pele ka pa bona bomme ba banke boikarabello mo mamedi bophelo bo tswele pele ke malokelang ka boikarabello ditebetsa mofuto company ke ne e tsa di contraceptive mo mamedi di thibela pele dipilisi tsa di thibela pele jelo ba re hey bona le phoso e tsa etse mo nohle batho go tlisang o thuta bana ba le ba bua ka November 2024 ka nnete a tshwane ne se di le hole ha ho lo mo mamedi ka ka o tsamaiso je o tshwa sa di balla ba re ha ha o ho etsa lang ke mona ena ke tswa ke se di sa thibela pele fela ke iphumana ke le mogatshana ke iphumana ke lebeletse lesea go a kgonagala na aya ba makala oka ga utlwisise na ntho ene e ka tlhaelang na go a kgonagala ke boikarabelelo ba mammome ditebeng ya mofuteo company kapa basadi ba gotho ba feta 500 mo mamedi ba lela ba belaela ka nnete go kopa thuso kopala re thusa bana beso ke manyalo ke la hong ka boikarabello bo mo mo mo ha o se o le tshi kwa ditaba se di fihlile bothating o

Evergreen West Life, Phil Collins, Everyday, o PCFM. Tukubla mitu zingele shumele mitu sipile nga mrohra ya boro. Mbo ya le shumele mtu le mungu. Na hala ya mwomet, usweni se tibela pele, ukusi safela waga, ke sharp, ya, haona le toleka ntibang, haona le toleka ya manka pele hona, leka ya manka pele haka mwini. Ya. Jigi jigi. Uipumana oge eba tumamudimu. Kilibe late. Lesi. Juwa angi sewe isa tibe la pele. Ate. Ubileka holo. Yaba tuba sewe isa nza nze ula tue. Hadi kukli. Ka umadimu abe mwamidi yaba hadi kukli ka ufela. Kiyabana yaba baba masinzi wadi sewe isi tse jolo jolo. Baba anda konga hapa fumane no mula isa jolo mwamidi wa oge ee. Kuti tepa iteng e hukele feme. Yaba mwamedi kibu tata. Mkwa mungu motu wa ntato usiba mulekanu waha wa sibedisa tipe la peli. Kapa motu waha wa jika alesu kabale laba kakuli nyaro mkwa mungu. Usiba kashapa kia tiba uwe kimutu wa tipe la peli. Lau kawa huatwi. Lau kawa huatwi poso dieza ala. Ina yona poso ikijeta hala. Tusu. Selelewele sile siyamu mamiti. Na kwa ungu, kwa atala, ilo atala muna kaposo, kama ijimisezu. Yaba, uipumana, uileka eka. Uso ukwa, ausia sao batla ka njana kigazare abutuaka datuaka sehuli jwalo makale wa nkubutsitse wa go sweisa thibela pele jolo ka o reng o shira aga ka nnete o hlakile go hona le phoso jile mamamedi ke mona he mo phoso ena e tsaitseng ba ne ba fetang magolo a mahlano ba re ga kopa thuso ga kopa molao ga kopa something ke tsahale tsho lo tla ba le class action mo wa medika mo go hlaloswang ka teng ho ntse o shebuwa tso sa dipatli so bona hona ehle na ho tla etsa halana mme le go tla ke kwa tsa mo wa medi tlamele e be lona le tsa nga approve ka taba tsena ehle dia u kwa hala hore ga ka di mamela jelo go go bona go thuetsa la jwa o ka isa e ye ke gana o ke sha pona tawe ga qusa a o ke to qusa mo mamedi tuetsa la jwa go bangwana ke o ngwana ke o ha mo hlomong e kutle di go di entse khobe ke ka November 2024 Mwana o sa hlaile le ho ka ba hwatwe. Mwana o sa hlaile o sa bile ana le. Leng. Ha re ke tsa fela re September. Mwana o sa hlaile last year. E lo mwana o na le selemo hona jene. Ona je, mwana o na le selemo. O tletsa jwa. O ke molemo ho tletsa molemo mo hlomo ka ba o fi mo mamedi wa qosa. Wa mwana o sala le selemo na tshe. Ora. Iwa mo hlomo o tla e fana ka ntshelete. Ba ya gole e be. Ho isa mo hlomo mwana hole. O ke o ke batla ho kwisisa wena. Ha ke keta ha ba mo hlomo o qosa company ena mo momedi. Ho tloetsa hala jwang. Ai. Ba he khatla di tlomo momedi, khatla di sala morao. Ya mona he ke na le thaselo. Mo mana ke delta se le khole shake down mana ke Gregory Abbott.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your pulse, our beat.